0: Pedro at the time sa ubyan, haniway, kunsa diin ang target at the time, kapitan. Ang kapitan, sakay sa salakyan, upo diya ang asawa niya. May mga escort siya, membro sang DF, CHDF at the time. Paramilitary units bala? Pro-armado at the time sila, may M16, may M14. Amo ng mga armas ang una sang CHDF. At the time, pag-ambush, napilasan si kapita, if we're not mistaken, napatay gito. Pagkatapos sa asawa, napilasan sa tiil. Karga pa sang mini cruiser nga patrol at the time sang PCINP. Dalon sa siyudad sa Iloilo, sa at the time provincial hospital pa ng Western Visayas Medical Center. Karon kay kulang ang tughong fuel sang mini cruiser nga patrol at the time sang PCINP nga nabase dara sa Haniway, katropang John Ray. Nagtughong pa sila da sa Sulanya gasoline station sa Aquino Noblesa Street la. Pagtughong nila, ang tiil sang asawa sang kapitan, ginabutangan lang nila sang saklay para nga magbayaw, para hindi magdugo, kay may igo. And then, later that nadala na diri sa siyudad, ang asawa ni kapitan, may isa ka CHDF, nga nagakurug-kurug nag-abot dito nga ginimbestigaran sang mga miyembro sang Philippine Army and PCINP. Ara gid sa sagwa at the time sang gasoline station ni Sulanya mo, ha? May ara sang bandolier, siguro daw mga sobra pulo ang magasin niya, wala buhin. Pero wala na bala ang iya sini nga M14. Ginpamangkot siya. Tinga away ka magbato kay isa lang, isa siya sa mga kapalagyo. Siya paano ka kapalagyo niya pag binurot ko na lukso take ko na kag magdalagang na tos kataramnanan ka magsuhot ko na sa mga kakahuyan to hasta ang nakaplagyo taken abot taken gyas banwa. Ang pamangkot at the time sang opisyal sang army, sila niya ti damo ka man na bala, way ka magbato. Siya ubusan takek bala. Kati ko na way mo ginludan. Hindi takak maan ko na magkas ka na ako nang magasin dyan kag magload. Tinudluan pa the time sa opisyal sa Philippine Army ang CHDF kung paano sa magreload sang iya sining magasin sang M14. So those were the days. May mga grabe to mga inabusan ay inkwentro sa bilog sining isla sang Panay. Isa sa mga maduguon inkwentro during the martial law ni Marcos. Amo ang Operation Thunderbolt ni retired General Harki. Dumduman nyo nga si Harki pa the time kapamuno. Dari sa aton sa isla sang Panay sa military. Ang pinakamadinuguon nga ambush na tabo dira sa Piliw-Piliwan sa bukid. Nga daw naga daw ba ang guwaya siya ni daw may kuiba-kuiba. Si Dalom niya siya na amo ng Nalbugan National High School. Ang inkwentro dito si Babaw, kitaon ini diri sa town proper sang Kalinog, kitaon ini diri sa Nalbugan area, pakadto ka sa ginatawag sa Kalinog, sininga breeding, kay may breeding na sa unang baka mo, project ka gobyerno. Sus, pagkatapos ang Operation Thunderbolt ni Harki, inkwentro at the time, pilagwak adlaw to. Sus, ang patay mo, ginakarga kitaon diri sa Nalbugan breeding area. Arata mo? Ha? Ginahakwat lang ka ginahaboy sa ibabaw sang 6x6 truck sang Philippine Army. Mutong isa sa mga madamo ang patay. Pagkatapos dira man nga area, nga may isa ka miyembro sang Philippine Air Force, kundi magsalado kalasalon pa the time, day off niya, pero preferred to go with the helicopter. So pag-agi dito sa lugar, so sa katanda man sang sniper to at the time sang NPA, ha? Gin-snipe nila, siya nagapungko bilang machine gunner, igo patay. Ha? So isa to sa mga maduguon sining inkwentro. Isa sa mga ginalagas nila at the time, amo si Commander Bravo, nga taga-Abangay Haniway. Si Commander Bravo, at the time ginagas ni Harki sa Abangay, Kodje imagine dat nga sa sagwa dar sa Abangay National High School naga kautod ang sanga sa Star Apple nga daw tamalabatis iguon sa machine gun sa helicopter mo. So at the time, ladies and gentlemen, ang ginapakita nila, why sila picture di nila kilala? Ha, si Commander Bravo. Ahay, ang isaya gakengkeng tanak bata pagadto tuya sa sa kete bla. De may sonan sa Abangay kete, barangay kete. Gakengkeng tanak bata, si Commander Bravo. Sumalang ka army kagambalan kita nyo si Commander Bravo sa batman tanang nga waay. Gali kay ang namunon lang si Commander Bravo na gali. Ha? And Commander Bravo later on was arrested. And now, ti hambal na to, nagpahuway-huway na. May isa man din kita kakilalang amigo at the time, hindi ko lang pag-mentionar ngalan niya kay ti he's alive and kicking right now. Popular ining pangalan niya. Nga nadakpan man ni Harke. Hindi ko lang pag-mentionar ang iya sining code name sa hublag. Sang nadakpan siya, lain nga pangalan ang iya sining ginhambal. While he is being transported, halindid to iya sa Hamindan, pakad to diri iya sa syudad sa Iloilo via helicopter, ginaintirogar siya ni Harke. Pinamangkot siya. Siya ikaw si Ka Amoneho? Siya oo. Boss, ako nabalaan ko na nga daan sila niya. Pinatay ta na lang ka. That's it, ladies and gentlemen. Those were the days. Those were the time. Sa Negros, ang inkwentro sa Araal at the time. Could you imagine that it lasted for a week? Madamo, nagkalamatay kami kuweba dito. Ha? That was the time, ladies and gentlemen, nga ginapasan ng kaginaguyod ang patay halin sa sulod sang kuweba dira sa Araal mo. Ha, sa Negros Occidental. So those were just some of the scenarios. Buta mo nun sini, grabe at the time ang ginatawag sini nga akusasyon sa McCoy administration nga militarisasyon because of the declaration of martial law. Ang managakontra at the time kay McCoy, ang mga notable sini nga mga leaders nga nagarally against sa kay McCoy, they are being targeted, arrested, and so on and so forth. Ha, tortured. Diba? May prominente daring leader gani sang CPPNP sa aton sa syudad was arrested, ha? Pagkatapos some believe nga inisya was raped while under detention, babae. Oh, 'di ba? And she became a member of the NPA until lifetime. Oh. Pero ti those were the days, ladies and gentlemen. Sa tuwa tiempo amo ini nagtulod ko nga si Ninoy at the time is very, very critical of the Marcos administration. So, under martial law at the time, freedom of speech, wala ya at the time. Freedom of expression niya ginatawag. Magrally at the time, be ready kon if you are a participant, be ready to be arrested. Handa ka dapat niya madakpan kagdakpun kon ikaw magupod ka sa rally. Ang pinakadako nga contingent sa una sang McCoy during the McCoy administration sa mga rallyista nagahalin ina sa Central Iloilo. Haniway is the very center sang pinakadako nga contingent nga rally dari sa aton pa lang na sa syudad kag sa Iloilo. May nagahalin na sa Aklan, sa Capiz, Antique nga ginakarga sa mga buses, ginakarga sa mga jeep, ginakarga sang bagun. Tawag nato sang truck at the time, bagun. Para lang mag-rally diri sa siyudad sa Iloilo to express sa ila sining sentimento, pero nagatalal as bangod kay ginalagas at the time sang ato sining mga otoridad. Ha? So, those were the days during the martial law under the McCoy administration. There was a declaration of martial law. So, kumo kay may declaration of martial law, if you are thinking one, na tiga pangalang-alang ka, ti siyempre makapreparar ka ti mambal under martial law kita subong budlay, di ba? May managagawa sa unang ang panawagan nga surrender ang tanan sa mga pusil kaya may gamit kuno ang gobyerno nga pwede makadetect sa pusil bisan ilubong mos dalam klupa. So damo nagsurrender ka pusil nanda gali mo kay harugon sandak military. So those were the situations, ladies and gentlemen, but there was a declaration of martial law. Right now, under the son of McCoy, President BBM, there's no declaration of martial law. There's no declaration of martial law. Sa may mga experiences ang una during the martial law time ni McCoy, lain naman ang senaryo subong, lain naman ang plastada subong, but may isa lang ka common denominator. Ha? At the times ang chimpo sa tatay nga si McCoy, ang mga opposition, ang mga kritiko gidya, hardcore critics sang administrasyon, ginapangdakop ka ginapreso. Sanday sinodari sa aton si Lilo, ang mga nagkaladakpan kag nagkalapreso nga buhi pa subong aw. Former governor art defensor gubart kagidakpana isa pa gid sa notable leader sa the time si the late Rodolfo Rodenganson, pero later on nangin loyalista man ni McCoy, di ba? And several others, the late Boy Cabado, di ba? Kagiman to kaladakpan damo pagid sa mga taga Iloilo. Mayor Jerry Trenas was an activist at the time. Ha? Si Mayor Jerry, bla, aktivista man siya, dakpan man na siya. Si mga kritiko, ginapangdakop at the time mo. Ama nag-critic, iya kag nag-buyayaw sa gobyerno ni McCoy, kagka McCoy at the time, ginapangdakop mo. Ha? That's the common denominator sa undeclared martial law and may ara sa perceived martial law. Subong, kaya nga, ang tanan niya mga kritiko, subong sa administrasyon, tanawa niya bla. Sino na lang nag-tindog subong? Especially yung wala sa puder. Ha? Sino na nag-tindog subong? Nga raman sa puder. Oh, pila kabilog na bala mga kritiko nga nagkalapreso, kagpila ang miyembro sang kampun, miyembro iya sang loyalista subong ni President BBM nga napreso, how? Most of them, ha? Sa mga nagkalapreso, mga kritik, so mo nang common denominator nga nakitanta. Ha? Sang McCoy administration, kag sang chimpo sa matayo subong, si President BBM. Even though, wala kita subong, martial law. So it started from the death of Ninoy, kun nga natapos ang martial law diri sa Pilipinas, and natapos ang longest reigning leadership at the time sa istorya sa Pilipinas sa may pinakamalawig sining chimpo nga nangin presidente siya, amo si former President Ferdinand Idralin Marcos nga taga Ilocos Norte. That's why may solid north nga ginatawag. Kaya at the time, ang Ilocos ya kagang bilog yang Ilocos Region, mayo ya, nagnami yang Ilocos Region. Actually, damo achievement ni McCoy. Sino nag-umpisa nga nag-mapping kung nga may ara kita sa mga national highways? During the time of McCoy, sino nag-umpisa kung nga may Gabaldon Building kita? How? Si McCoy. Damo pa sa eskwilahan subong may Gabaldon Building. It was constructed during the time of McCoy. Ang Iloilo Nasyo, subong ang admin building sa Iloilo National High School, Gabaldon Building, chimpo ni McCoy at the time. Ha? Ang iban pa nga mga eskwilahan ng mga daan na gagin preserve. Diba? Ang itsura yun sa ni mga 5 to 6 feet nga siminto, tapos may railing sining steel pa ibabaw. Amo na kun mabilin bag mo sa una ka gamay-gamay ka, pwede mo masaka ka, malusot ka sa railings, kati nabilin bag masulod kwarto. That was the time ginatawag naton nga Gabaldon Building. Damo proyektos makuya, nebla. Only that may mga tao sa likod kag sa atubang kag sa kilid nga nagaputos kay McCoy nga mo nagabilog man guro sang yasin nga utok kaya. Ha? Ang malain lang kay McCoy at the time was during the time of the declaration of martial law nga may mga nag-alabusar sining mga tao si Dalom, not necessarily McCoy. Ha? Iban sini way mangari guro ka order si McCoy, ha? But they are just trying to impress McCoy because McCoy is very very powerful at the time. Ha? They are just trying to impress McCoy kay magpasipsip nga kalyado mo ko, tuta mo ako, diba? Loyalista ako, and I deserve more, ha? Slices of pie. Reward ba? Diba? So, isa sa mga ginatanaw na ton, ladies and gentlemen, nga mga ginhalinan sang downfall ni McCoy, not necessarily McCoy's personal decision, but because of some decisions sa mga tao. Ha? Decision of some people malapit kay McCoy, nga they want to impress McCoy, kaya magpasipsip kay McCoy at the time, during the martial law, nga loyalista ko ya, di ba? Sino sa aton dari ang mga non-loyalista? Dari sa aton sa Panay, for example, Arturo Turing Pacificador is a known loyalist of Marcos. During the time, si former senator, former mayor, former congressman Rodolfo Rodinganzon. Diri sa ato na, sa Panay pa lang na ha, these are some of the personalities, known personalities, being loyal to the Marcos administration. So that's it, ladies and gentlemen. Today is we're trying to commemorate the death of former Senator Benigno Aquino Jr., otherwise known as Ninoy. Pero ang isa lang ka nagdagta, sinisang pangalan ni Ninoy ang managalaptang ang mga information. And it was already admitted by members of the NPA. Sa mga hardcore nila bala. Dumduman yung Plaza Miranda bombing. Nga nabulag si Jovito Salonga bala, padalagan at the time senador. Grupo nanday, if we're not mistaken, Tanyada, the father. And several other personalities. Nga ginbumbahan ng Plaza Miranda. And McCoy was accused as the man behind ang utok sadto. Ha? You know, may mga nagluwa nga mga istorya. At the time, Ninoy Aquino was not present. He is part of the group. Ha? Why sa dito? So, nagwa nga mga informations, nga kuno may advance information si Ninoy, coming from the group, nga bumbahan ang Plaza Miranda. Sino nagbumba sa Plaza Miranda? May nagwa sini nga mga informations nga ang Plaza Miranda bombing was done by members of the CPP-NPA kaginbasol sa kay McCoy para nga magrevolusyon pagidang tao kag magkontra sa Marcos administration. That's it, ladies and gentlemen, ang sitwasyon. Parehas bala sa huli sa nagkinabo dito sa Sambuanga, di ba may mga taytay to ginbumbahan sa Sambuanga nga ginalabeled ko no kahimuan sa administrasyon. Gali kay sang ulihi, it was found out nga kahimuan sang kalyado sang kontra sang administrasyon kag ibasol sa administrasyon nga kuno pati ang taytay ginapangbumbaan. Gali kay nagbumba ang mga kontra sa administrasyon kag ginapabasol sa administrasyon. It's already 8:17 sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari sa XFM 100.7 Iloilo. Kamustang kapita da? Nakapangapi na kamo? Sa mga taxi patrollers na ton, nakapangapi na kamo? Kamusta nga to sa ninyo money market? Ha? Sa mga taxi patrollers ta, it's a Friday. Pagkatapos, it's a holiday. Tingahan lang ko kahapon nga grabing pila dito sa terminal, sa People's Terminal sa Paviabla. Galikaway klase today, nagilingagaw pa uli kahapon ng mga estudyante kagama nagatrabaho. Kahit most of the government offices wala subong abre ang opisina mo, ha? So malabang pila kapon dito sa People's Terminal nga la kuman kay, ha? Tila ban-naban sini, ha? Gapanaghoy subong ang mga taxi drivers, mga jeepney drivers, nagakinalog-kalog subong bisan amo nang halambalano nila, idiomatic expressions nga ya bisan basketan mong karsada sila niya mo. Di ba? Pagkatapos sa pasahero naman, ha? Makalibot ka kung kaysa doon, hindi ka gin masakaan, ha? Sa mga nagabiyahi, sa mga public transport bala, tanawan nyo blang pila dito sa People's Terminal, oh. Tibalan nyo naman nga ang last trip sini, gabi na. Pari sa maasin, alas 7 sa gabi. Ang haniway, dari ya sa babaw sa ITJSI, WVTC Terminal, alas 10:15. Te, may biyahe to kahapon ng Pretty Boy. Nagpang last trip ang Pretty Boy kapon. Dadla man ang tagiya ka Pretty Boy ba makon mo nang nagakomodar lang sa pasahero pagkatapos gin suspend yang driver's license sa driver. Ahay. Gusto mo man kuntani magbulig galing kay tianhon mo na sa pagpaninguhan nila makabulig. Ahay te. Ti sino na hulaan subong pasahero dugang kay nga nagbuhi nang number of passenger units nga nagabiyahe mo. Sa muna ang sitwasyon dito ay sa People's Terminal sa Pavia, sa Rob Pavia, bala? Kagabi, at around mga 8 o'clock in the evening, bako kaluluoy, gid ba? Oo, gid. It's already 8:19 sa ato sa ringa pagparagad. Kung hindi ka mo ka Santon Gold Coffee Mix, why ka mo the stocks? Santon Plus Coffee Mix, mayara ka mo, why? Pati mga bata, sino pwede kayo, no? Mga tag 5 years old and up, pwede kayo, no? Pero kung conscious ka sa blood sugar level, may kape pagkikita nga isa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may sipa na may suplemento kag nutrients ka pang makuha because may ara sa malunggay oil, may vitamin D3. Nga mo ini nagabulig para makalikaw kita nga mag-develop ang insulin resistance para nga hindi mahulog sa diabetes. Quality products ang ESOLS Incorporated mabakal sa suki nyo sa inyong mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. It's already 8:20 in the morning. Time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. Bullseye! Sa kay Sherwin Marcuy, good morning. Kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning, Gid. Thank you for listening. That is XFM. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, kamusta nang pulupangapit with Mr. Jigo Puray. Ka good morning landa kay Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kamusta na dara ang mga Hong Kongers na sining mga OFWs? Kaga mga taga-Leon na nga pariente ni Ma'am Lucille Capio, good morning, Gid. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Sa kay Ariel Lalata, Ariel, good morning. And also, good morning kay Randy Ron Santisas. Kay GLC Caro, good morning. How are you na? Sa kay Mama Luha Bueco, good morning, Gid. And also, saying good morning sa kay Miga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizuna Ramen from Ma'am Aloha Bueco. Well, dari karon sa ato, siya nga pagparagad tutukan ta, una dari, ining bana balang tiniro ya patay asawa yang OFW pagpauli sa asawa ya dari binulagan sa asawa ya do no kun ano gid ang problema nila sining mag-asawa pero ti number one ra incompatibility ha ni bla mag santo paminatasan pag sinalayo sistema sa sulod sang balay so ang inhimo sang OF sang bana while ang asawa ya dito nagabaka-baka iya sang trabaho abroad. Naga-vlog siya. Ma'am, bal nga, hello guys, how are you guys? Here naman kita, guys. Guys, you know, ari kita dari. Di ba? Pari sa katropang John Rivertis, bla, dugay-dugay ni. Ano nga vlog imo himuon man? Carabao vlog. May Carabao pa dito? Why na Carabao? Ubos na ka-ihaw o ubos na ka-kawat? Ubos na ka-kawat. Dugay naman may nadulang Carabao ah. So, naga-vlog. Di karon, vlogger na ni siya. You know, may mga nagmilyonaryo yun sa pag-vlog. Ano mo? Kita nyo pati ito mga senador gani, mga kongresista ta. Damo sa mga vlogger, sa mga artista. Sabi nyo, sige lang like, share, kag-comments ninyo dara. Nang padala ka mo reactions, bla. Sabi nyo kung mambal ka mo, ina-idolize ko lang siya. Every time nga mag-like ka, mag-comment kag mag-share. That is part of what we call as reactions that they are earning. Every likes and every share nga ginahimo ninyo. Di naga-vlog siya. Di pagpauli sa asawa, dito is Carles ni, kay taga San Rafael niyang bana mo. Pagpauli sa asawa, OFW sa Carles, ang ginimo sang asawa, binulagan niya siya, bulagay ta. Sa balay mo lang na yan, kada Sabado ya, ang order ya, bulagay mo. Ha? Bulagay. Ibulag ang dikulor sa puti. Kada Sabado na yan, dari. Sa katropang dyan, rin mo na, bulagay ta. Bulagad ang puti, kagang dikulor, imong puti, akong dikulor, di ba katropang dyan, rin? Nagsumalang sa iya. Siguro sumantik man ang iya sining painuino, bla. Ay, tiniro na tanang asawa na kagmalagyo. Pero nagpauli siya dari sa San Rafael. Pagpauli siya dari San Rafael, nag-surrender. So pag-surrender sa San Rafael Police, gin-turnover sa San Rafael Police, dito iya sa place of incident sa Carles. Ibalon ni karon ang dugal sining istorya. Kag may natabo man dari siyudad sa Iloilo, iya binunanay, or may nabunan, limang suspect, ang victim, nagsugat lang sang nubya niya, sa Plaza Libertad. Ha? Nagsugat lang sa nubyan niya. Atubang lang nasa ang Iloilo City Hall. Inano, maning mentalidad sa iba nato sa ring mga kauturan man. Ha? So, ang victim karon ara sa ospital. While sa lima ka mga suspects, isa dari ang nadakpan. Ha? So, ang mga suspitsado, kagang taga-Samura man lang, taga-Dera man lang alos palibot. Tinga may linaway, gintin nyo. Tiko ni tagaan nyo lang problema ko galingon nyo. Ti happy? Munang hambal ba? Satisfied? kay may nabunan kamo kag nagapuloplagyo karon kay ginalagas kamo ka pulis. Dari karon ko anta na sandug ang update sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:25 in the morning. Dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sa ninyo mga balita kag informasyon sa ato sa ninyo pagparagad. Ginadulong ang aton sa ninyo pagparagad sa Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Sanson Vitamin C. Amo ning ginatawag nato sa ninyo Ultimate Try, yung ato sa ninyo kinanglanon nga imnon kadadlaw agud to mapabilin nga suplementado kita sa nutrients at the same time protektado kita sa mga viruses, bacteria kag fungi. Quality products ang Yes Wells Incorporated nga mabakal sa suki niyo sa ninyo mga butika kag pharmacy. Oras alas 8:26.
1: XFM. XFM.
2: Yes, Towels.
3: The Secret of Health. Balasikat sa kanisong gan. Nagtapat na kinalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tissue ng iyong katawan. Ang iyong mga tissue ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito'y marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Sanson Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Sanson Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Sanson Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
5: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit.
6: Baka naman ang suplemento na iniinom mo,
5: walang epekto.
6: Dito ka na, susubok na at aprobado na mga eksperto.
5: Sanson Plus Gold.
6: Ngayon, mas pinalakas pa.
5: Pinadali,
6: pinahusay.
5: Sanson Plus Gold.
6: Pinakalong mangustin ang palaya.
5: Malunggay at spirulina
6: sa Sanson Plus Gold.
5: Di ka basta-basta bibigay.
6: Tuloy lang ang laban sa buhay.
5: Sanson Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
8: The secret of health.
4: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape. Kahit nakakaraan.

0: Kape, huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na, punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
2: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The secret of health!
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of

Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period kaning March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Wednesday.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gig ko sang una. Kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakal man ko. Ana, may kibala kay Batyag. Ubid ang pagsik sang akong lawas. Ganado, gig ko sa akong ubra. Piluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo man ko sina ha?
8: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali, diriyo.
8: Ay, dali na.

0: Date na pagregla dahil sa desminorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desminorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Centum Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihigop. Subukan nyo rin. Ang Centum Vitamin C.
1: Centum Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.

0: Pinols, may isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka. Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Visionex Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. Visionex Plus Soft Gel.
5: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay.
7: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Sundown Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, kat-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sundown Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung wala.
8: Sundown Plus Herbal Soap. Gamit na! Sundown Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw! XFM!
13: Patropa mo!
11: Exciting!
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sundown Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa Moringa Seed Oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag.
16: Premium D3 Softgel.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sundown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sundown Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Santon Vitamin C. Ang alkaline na

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister
1: Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung pibig sa mawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan ito nga mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Makalage na ko!
0: XFM.
3: Katropa mo!
2: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

Borra sa XFM 100.7 Iloilo a las 8.49. Bullseye! Para sa ato sa ninyo pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Anay, sa kay Ma'am Lucille Capio. Sa ninyo, advance happy birthday. Buwas ni si Shahara. Ah, kabay pa nga mayad lang lawas. Ah. Long life, love you anak, and halong permi. Sa anak ni Ma'am Lucille Capio sa kay Shahara. Advance happy birthday for tomorrow. Alin sa imo sa ninyo, siyempre, mapinalanggaon nga nanay ginaantos ang kapungaw dito sa abroad para matagan buwas damlag ang mga kabataan. Alas 8.50, darigi hapon sa XFM 100.7 Iloilo. Sa kay Nyek Espinosa, kamusta ka mo daran Nyek? Sa kay RV Chris Caceres, Dirayas Tubungan, good morning, Gid. Well, at this point in time, we'll be checking katrupang Romel Paklibaran, katrupang Jansen Crisostomo, kay may natabo nga stabbing incident. Dira mismo sa may Plaza Libertad,

0: Nyo ara gida sa ano kilid lang gid ha, kilid sang sa foot walk bala dera iya sa Plaza Libertad dera ini natabo, ladies and gentlemen ha, na capture pa sang CCTV along that area nga ginasapnay pa ya gani sang iyang anubya ang biktima pagkatapos nga sige subol sa suspect nga bunon sa mo ginaagbayan kay ginakupan sang nubya niya pero ba Diyos ko ha. Nabunan gid kag ara karon confined sa ospital. Dugang sining detalye and follow up report ka Tropa Romel, please proceed. Okay. Mel?
1: Katapang Giselle.
0: Yes, proceed ka Tropa Romel.
1: Duwa diri ang biktima sa Bunanay ka alas 9 pisado kagabi diri sa barangay Meliesa, Samora Meliesa City Proper. Ang biktima diri, isa sa mga biktima Katapang Giselle, amo ni ang nubyo nga si Joseph taga Arivalo ini siya. Nagsugat ini siya sang iya sining nubya diri sa Samora Meliesa kay taga diri ang iyang nubya. Samtang nagapungko sila sa Plaza Libertad nga nagabantay tari sang jeep papuli sa bilya sang gintripingan ini sila nga duwa sang mga pamatan-on man tatlo ka minor de edad kag isa ka legal age ka Tropang Giselle. Pero samtang natabo ang insidente sa nagginbuno sang suspect asalis diri sa information nato nga nakuha sa kay pulis sa Captain Melchor Tolentino nga ang nakabuno is minor de edad man sa biktima Katropang Giselle. Samtang ginbuno niya ang biktima, naigo niya buno ang upod niya nga minor de edad man nga upod nila naglagas sa sining duwa Katropang Giselle. So ang si Joseph nga biktima nga muning nubyo ara subong sa recovery room sang Iloilo St. Paul's Hospital kag ang isa sa mga suspect nga nabunan man sa upod niya ara sa West Visayas State University Medical Center. Sikop ni sila nga tatlo, ako nga apat, I mean, ka mga suspect. Dua ara sa Balay Dalayunan, 15-17. Ang isa detained sa lockup cell sang Iloilo City Police Station 1, 18 anyos, kag ang 17 nga ara subong sa West Visayas State University Medical Center Katropang Giselle.
0: So kung namong naigo nga upod sang suspect diya sa pagpangbuno, confinement karon sa ospital Katropa, yes. Romel, minor man. Ang suspect minor man.
1: Tapos may upod sila ng isa ka legal age. Duwa ka taga Veterans Village kag duwa taga Samora Meliesa City Proper Katropang Giselle.
0: Mhm.
1: So gin try nato nga ginlabot si punong barangay Jan Abadiano, ang punong barangay diri sa Samora Meliesa. Medyo masabad-sabad gin man ko no. Ang aning duwa ka mga pamatan-on diri sa ila sining barangay. Gin try nato nga malabot ang nubya kay may information kagabi nga do sila o kun isya isa sa mga nakadakupa sang suspect Katropang Giselle kay dugin pugos niya ang isa sa mga suspect, that's why nga nasikop sa aton sini mga katapos sang pulis. Try naton lang alapas si may interview pa bi kay punong barangay Abadiano. So natabo ni Katropang Giselle diri sa may tisda nga office bala. Diri sa may Samora Meliesa na diri sila halin sila sa Plaza Libertad ginlaga sila pasulod diri kay tuyo sang babayi sa information nga nakuha naton nga mapuli sila tani diri sa balay sang babayi sang ginlaga sila sang mga suspect ka Katropang Giselle.
0: Ang biktima ni Katropa Romel ang nubya taga Samora Meliesa.
1: Yes. Ang lalaki taga Arevalo. So ginsugat niya ang iyang nubya diri sa Samora Meliesa. So samtang nagabantay sila jeep diri sa Plaza Libertad, amo to na tripingan sila sining apat ka mga suspitsado kaginlagas. So ang plano nila nga mapuli kuntani diri sa Samora Meliesa sa balay sang babayi, pero antes sila makalabot diri naabutan sila sang mga suspect before sang tisda nga crossing office di Blakatropang Yosel.
0: So kung namong lagsan

0: Nay Halindera sa Plaza Libertad?
1: Yes.
0: Wow.
1: Yes. Tingnan kita na siguro ang dagan sang mga suspect kaysa sa biktima. That's why nga labot nila katrupang Joseph. So basi pwede na natin ma labot si punong barangay Jan Abadiano sa background katrupang Josel sa ning duwa kami mga minor de edad nga diri sa iya sako katrupang Josel sa akap si katrupang Josel
2: mayong aga ma'am.
0: Oo. Kap si Katropang Josel Banyas dari sa XFM Iloilo, no? Sa lima ka mga suspect sa pagpamuno balakap na duhagid ang taga barangay Zamora Miliesa, no? Anong background sining duha ka taga Zamora Miliesa, kap?
2: Well, sir, ang duha na nga kabataan, magpakaisa sila, kaga medyo dungol, no? May harap mo na sila kuan, kapila na sila naman matakop sa curfew for minors. So, pero subong, actually doon nagmayo-mayo mo na sila kahit wala na din sila katinero sa mura. Gapuli na sila dito sa may pabiya pala, sir mo.
0: Mm-hmm. Okay. So, bali, hindi gali, ano gid, dira gid gatiner, no? Bali, sang una, dira sila gatiner, pero right now, sa pavia na sila kap gatiner, ining magpakaisa nga suspect.
2: Yes, sir. Gapuli-puli na sila, sir. Iti may mga panimalay man to sila.
0: Mm-hmm. Okay. Pero may ideya ikaw, kap, kung ano ang natabo gid, may information ikaw. Nga binuno gid nila yung, ano ha, tong biktima, ang magdubya.
2: So far, sir, suno sa pag-istorya ko sa ila, nasal-a nila, sir, nga abi nila kontra nila.
0: Mm-hmm. May kontra sila, binantayan ko na mo nila dara sa Plaza Libertad.
2: Ang kwan ko lang, sir, is kay nakita ko sa CCTV, is nagapangita sila sa gym na mo. So the after sa gym namon, ang next namon nga CCTV digto na sa may postal area namon. Di natabuad nga wala CCTV sa may atubang sang eskwelahan. Digto gid sila naglinabutanay kag naglagsanay.
0: Mm-hmm. Okay. Pero ang kontra nila, may knowledge kasi ni Kap, kung sinong kontra nila lang ginabantayan nila, how?
2: Wala po ka, kwan sir, wala ko talaga knowledge.
0: Mm-hmm. Okay. Pero ang mga suspitsado ng ining taga-diragin si Mo Barangay, why nasubong dira balay sila?
2: Ang ila pamilya, ara pa sir.
0: Oo. Sila lang aduha nga totos pabiya.
2: Hindi man ang may bala mo sir, may nakabakal na sila ang ginikanan. Isang balay dito sa I don't know kung sa Lumina o sa pero puli-puli na sila sa kwan sa ano na sa may pabiya. And then ang isa gapuli na siya kay mama niya sa may Infante Molo.
0: Mm-hmm. Broken family? Ini sila kap?
2: Oo, sir. Mga broken family na, sir.
0: So kung may, kung amon, hitatlong inapulia nila, pamilya nila dahil sa Zamora, pamilya sa nanay nila sa Infante, kagbalay nila dito iya sa Pavia?
2: Yes, sir.
0: Mm-hmm. Pero masami sila dara gatambay sa imo barangay kap?
2: Hindi man, sir. Kay kagabi ko lang ni gani liwat nakita ang isa pero ang isa do gapuli-puli na diri kay eskwela.
0: Mm-hmm. May mga records ini sila dara sa imo sa barangay.
2: Hindi di ko ma-discloser kay ti may confidential nga kwan.
0: Mm-hmm. Pero na-involve lang sila sa una sa mga gamo-gamo dara sa barangay Zamora Miliesa.
2: Ang isa, oo, sir, pero ang isa, lain ang involvement, eh.
0: Mm-hmm. Okay, we don't understand, no? Sensitibo. Hindi natin pwede pa mapagwakap.
2: Yes, sir. Yes.
0: Oo. So, wadis paano kap na si Kup ini silaman? Ano, dira lang silaman sa barangay mo nag palanago ang duha na ini?
2: Pag report sa akin kagabi, sir, nga may stabbing incident sa may zone 4 namon, nag-cut-to ko doon. Nadakop namon ang isa, kabata, kag na-safety sa barangay hall.
0: Mm.
2: And then, ginpalibot ko ako ng mga tanod, pero may nag-pindot sa isa ko kagagawad na may infong regarding sa duwa kagadalagan nga pakadto sa may veterans.
0: Mm-hmm.
2: So, amo to sir, ginkatuan to namon, amo nakuha namon ang bata.
0: Okay. Ang isang una na dakpandra sa imo barangay kap, sino balay ang ginpanaguan niya?
2: Ang ano sir?
0: Kay sino balay ginpanaguan niya? Ang nadakpandra sa barangay sa Mora Miliesa?
2: Wala sa sir na dakpan, wala sa nagpanago. Nakuhan siya na dakop sa isang babae, isang nubya, isang lalaki nga nabunan.
0: Nadakop sa babae? In short, sining nahawiran sa babae, Kap?
2: Yes, sir.
0: Mayo lang kayo natapungga, no? Nadakpan na yun?
2: Oo, sir. Mayo man gani. Kaya wala to siya nakabuno. Kaya kung nakabuno to siya, sir, medyo patal gito guro kay ang kutsilyo nga kapyot ya. Do mga 10 inches guro to.
0: Oo.
2: Medyo malaba-laba.
0: May na-recover cap sa nadakpandara sa imo barangay nga armas abe, gingamit?
2: May ara, sir, may ara.
0: Anong na-recover cap sa nadakpandara sa imo barangay?
2: Isa ka kutsilyo, sir.
0: Aho. So mga minor pa, sulukbit na kutsilyo ka pa?
2: Gani.
0: Oho. So with that, kapwa, we would like to thank you. At least we have this information from you. Tanong plano nato sa nai-cap sa mga tambay-tambay da kaga hindi man gani ni pangayaw nakaagi man da tumandok sa imo kap sa barangay may may ara pa da nga mga slawayon daw mo amo man sila ya pang ginawe.
2: Actually sir, tauhay na di amon barangay mo, nakibot lang kami kagabi nga amo ina ng tabo.
0: Sa una to, medyo magamugin man na ang barangay, pero subong doon nagtutawahay na gin man. No? Daway na gani for the past few years, daway na't may natabo dala sa barangay sa Mora Miliesa, Kap, no?
2: Wala na, sir. Kaya na-maintain na mo, nabi. Pero ti, hindi gin mapunggan. Kaga kibot man kami mga barangay opisyal.
0: Mm-hmm. At sige, Kap, with that, Kap, salamat gida sa information ka pa. Good morning.
2: Okay, sir. Mayong aga man.
0: Oo.
1: Si punong barangay Lloyd Abadiano, katropang Josel. So, mo to. Ang latest information natin, katropang Josel, nga do, para naman sa stable nga kahimtangan ang biktima. Katropang Jan, ready naman to si Police Captain Melchor Tolentino sa interview natin, katropang Josel, sa set interview natin sa iya. So muna din sitwasyon katropang Josel. Damo gani nakibot diri nga adu subong naman nagbalik bala ang mga pamatan-on diri nga daw medyo nagamugamo katropang Josel.
0: Oo.
1: Isuno kay punong barangay Abadiano nga ginaminti na din nila ang katawhay gin man mo hindi pareho sang una bala katropang Josel. Nga naga kahinabo. So ti subong gina try namon nga malabot ang nubya. Pero do why siya kapanaog sa iyang balay.
0: Ara na balay yan sa Mora Miliesa sama no?
1: Ari gidi, ari kami sa to, ari ko sa tubang sa balay nila. Pero nag-pull out si father niya pero ay kami kapanawag kami do wala may ka sa Batu Trapang Jose basi to yo siya kay do kagako na sila nakapuli. Sa pag-asikaso man siyang ano bio ka Trapang Jose dito
0: so,
1: sa hospital.
0: Sa lima ka suspect, apat no? Sa apat ka suspect, isang minor. Tatlong minor. Isang minor.
1: Isang legal, tatlo ang minor.
0: Okay. Ang biktima, legal age na or minor man?
1: Minor. 17.
0: Ay, sus.
1: 17 naman yung taga-Bilya.
0: Mm-hmm.
1: ang isa ka nabunan sang upod niya, amuning upod sang suspect, minor man katropang Josel do DC City, para sa West Visayas State University Medical Center. Ang duwa ka minor kinsi kag DC City, ay DC size I mean, ara sa Balay de Leonan. Kag ang 18 anyos nila nga upod, para subong sa lock-up cell sang Iloilo City Police Station 1.
0: Ang nobya iya katropa Romel, minor man?
1: Hindi ko lang sigurado kay pero may nakamuno sa ako ng minor katropang Josel.
0: No.
1: Pero subject to be confirmed pa kay why kami abi nakatubang either sa area. Pero mabalanta na karon sa investigation ni Police Captain Melchor Tolentino kung anong nila latest investigation katropang Josel.
0: Okay, okay.
1: Podre kay katropang Jansen Cresos tumo ini nga balita ginadalong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, si Katropang Romel Paclibar. Grabe, ha? Sa apat ka mga suspitsado, tatlo gid ang minor, isa lang ang legal age. Sa apat ka suspect na sikop, kang isa na pilasan. During isang pagbuno, bala, aragid sa kilid, nakita nyo ni Sato Sininga live feed. Ang magnubia, ginakupan sa nubya ang nubyo ginalaga sa suspect. Paglaga sa suspect, ang nubya samtang gamuno sa samtang gakupo sa nubyo, binuno sang suspect. Sad to say, naigo man ang upod niya kay tinagpinukutay sila mo kay ginakupan sang nubya ang victim bay. So ang victim na bunan man ang isa ka suspect ginuyatan pa sang nubya. Amo ini ko nga na dakpan. So pagkadakop sa iya, nag-squill man goro information, ang isa na dakpan sa Veterans Village. So pagdakop sa Veterans Village, kundi tatlo na nadakpan, ang isa na si Kopandayon sa Malasig Sininga pagresponde sa mga kapulisan. So ang legal age nga suspect ara karon detain sa Police Precinct Number 1, sa Police Station 1. Ang isa sa mga suspects nga minor ara karon sa ospital, ginabulong man. Ang duha ka mga minor nga mga suspitsado ara karon sa Balay de Layunan. Eti mga minors by hindi mo dali-dali ni mga priso sila under the Pangilinan Law. Ang victim ara karon sa ospital man, and ang feedback nga ti ara na sa stable man sininga kondisyon, while ang nubya ti laban-laban na trauma gidi, ha, grabe man kay isog nga babae, no, hamakon mo na nga gaigrab ang kutsilyo pagkatapos sa dumog yung pang suspitsado mo, ha, kupan niya man niya gani ang ano eh biktima, ang nubyo niya eh. Bow. So, we'll be having the Chief of Police of Police Precinct Number 1, Police Captain Melchor Tolentino. Ara karon sa linya naton, si Police Captain Melchor Tolentino, ang Chief of Police ng Police Precinct Number 1 or Police Station 1, sa dugang sininga detalye. Maayo lang madasig na pag-responder sa polis, nagkalasikop na yung mga suspitsado eh. Captain Tolentino, si Katropang Joe Salbanyas, dari sa XFM Iloilo. Good morning, sir.
3: Good morning, sige mo, Sir Joseph. Now, good morning man sa inyo, mga tagpalamapin sa XFM.
0: Salamat, gid sa tiyempong ini, Captain Tolentino. Sir, paano ninyo na sikop tong tanan ng mga suspitsado, ng apat ka mga suspects nga ini, sir?
3: Ang ining aton nga suspitsado, no, kada mga ining mga minor involved kung nga sa SCL naton, natigayon naton nga sila nga malukot sa bulig sa aton nga mga barangay official, no, o ramo na ipasalamatan din naton ng mga barangay official naton doon sa Barangay Sumora, especially sa aton na amigo nga si Barangay Chairman Lloyd Badiano, no, kag-sigari sa mga barangay sa Gawad, mga barangay kanod, sila na nagbulig sa aton sa pag-identify kung kung man sa pag-locate sa sining mga involbado ng mga minor na subong man sila sini ang kaupod sa nubya sa ating biktima, sila man sini ang nagtagalong sa citizen service, isa sa mga suspitsado ng minor di edad sa din na nagbumagay sila kada sa girlfriend mo sa mga biktima kag wala gyud na gibulian sa mga bata.
0: Mm-hmm. So anong plastada Senator sir sa inyong investigasyon, paano natabo ini sir ang insidente?
3: So bali nagagawa sa atong investigation no nga ang atong na biktima diara ini sa area pang barangay Sumura tungod din sa gat niya ang iyang girlfriend no ka kay kung tani mag-attend sa isa ka birthday party sa ang iya pinunay na boss no. O galing sa mga nagkapangakasod, hindi sila magpiyada lang dito nga din sa isang apat ka pamapanon, no? Kada dito, mali lang kasi nakita nila yun sa lugya na sagang niya yun yung unang pag-andos, no? Kasi nila yun ang inayatan niya minodidad man niya biktima, nagdalagan, hindi, at ang na-corner ini siya, no? Makita natin sa CCTV, so we think so na, no? Dito sa na-corner sa apat ka sa mga pamatanon niya ini. Kada dito makita man sa CCTV niya ang isa sa mga pamatanon ginadumog sa mga ato niya sa girlfriend sa ato niya biktima at may isa pagkikita nga nakita na isa man sa pamatanon na nagasukob sa jacket niya itong may bitbit sa kutsilyo una hindi siyang nagdalagan kada it turned out sa pag-investigar naton may kilas ini siya pag among ini siya ang isa sa mga suspek-subong na yara sa nagpabilin sa hospital. Nag-turned out niya saman niya sa Mayor o kung sa SDL. Pag nakita na ito no, sa mga circumstances nga nakaigo sila sa iya, ang iyaman ng mga upod man no, nga nagbunok sa biktima. Samtang ang duwa ngayon niya ang isa ka dito po anyos makita man sa CCTV footage nga naghandle sa biktima kaupod sa isa pagid ka upod nila nga minor ng edad sa ini sila na malukit natin upod sa atong mga barangay tanong.
0: Oh.
3: So sa mga sa Jocel, no, ang atong nga biktima nagpaayo po bang sa ICU, no, sa Inglida sa Pulse Hospital, kay siya inisyal natin, may ara ini siya nga dua kapila sa dugan, at may ara pagid isa kapila sa lower abdomen, amo pa lang ang inisyal nga nakuha natin mga dagko niya mga pilas.
0: Oo. Oh. Ang suspekto yung napilasan man, sir, din ang pilas siya?
3: Ang pilas siya sa pulis tara sa kilid.
0: Kilid. Okay. Anong plastada, sir? Sinong una gid nga nabunan sa investigasyon ninyo? Ang nobyo? O ko na una igo pagbuno? Aning suspitsado man nga isa nga napilasan?
3: Sa nakita natin, sir, sa CCTV, no? Lungan nila yung pag-atake nila eh. Apat nila sila lungan nga nag-atake sa atong nga biktima. Ang isa lang yun nga naka-t-shirt na brown na munang ginbutong, ginlalasang nobya sa nga ito nga biktima. So makita na ito, posibyo na ito, dungan sila nga nag-handos, nag-tumakutay sila, na igo ini ang, kuhan, na igo sa upod lang yun nga isa ko sa sasado.
0: So kung na munang pinukutay una, halos, ang apat ni sir, may mga kutsilyo gini, apat ka mga suspects?
3: Yes, makita natin sa Joe, sa may CCTV, kita nila ng ilang mga kutsilyo. Samtang niya nga ito, yung biktima, pang naktikuta na ini, nag-corroborate man sa statement sa mga witnesses, nga nag-alsa na ini, kakamot, nagkapangayo sa tabang, wala ini sa may ginauyatan niya kung ano man niya bagay.
0: Mm-hmm. I see. Ining ginadumog sang babae, we presume amuning nobya. Ano ni nobyo niya o kon isa sa mga suspitsado nga nadakpan, sir?
3: Isa ina sa mga suspitsado, makita ni mo na pala may naka-suit na siya kag naka-blue nga nagdating pants kag makita ni mo dira, no? May kutsilyo ina sang malaba. Amo na nga din amo nang ginadumog sang nobya sa aton niya biktima.
0: I see. Amo ning una nadakpan sa mga suspitsado, Captain Tolentino, ha?
3: Yes, sir, that's correct. Sir.
0: Hmm. So, waya gigin buy answer sang nobya, pinugos yaged, dinumog yaged, may nagbulig mandayon.
3: Yes, sir, may nagbulig siya, Sir Joe, ang may nagbulig din siya ang abang kay tanod. At makita naton dira may isa ka persona ida ma na nag-aalalay si Biktima, isa yung nakabarangay kagawad. Mungin na nang pasalamatan man natin si barangay kagawad, no, kay timing man, niya nakarespondi sa dayon, kay pagsaway niya, nagpinalagyo naman ginayon ng mga ang doon pagkita sa suspitsado.
0: Mm-hmm. Paano naton ubos nga nasikop ining apat ka mga suspects, sir? We don't understand. Ang isa pilason, Ang isa dinumog sang nubya na dakpan duha na. Ang duha paano na to na si Kopini sir?
3: Ang inang duha na nalukit na to ni na pagi sa bulay sa ato niya barangay officials baka ga mga barangay kanod no. Sila kinaan nag-assist sa ato ng mga first responder nga nag investigador na to una nga naka-responder dira. Kasi ito na-locate nila ang ina ng mga duwa pa dito sa suspado.
0: Mm-hmm. Kaya ang isa din sa mga suspects daw sa Veterans Village na dakpan na Captain Tolentino?
3: Yes sir, that's correct sir.
0: Oo. Ining taga Veterans Village, amoning karon ang preso? Amoning hamtong ng edad?
3: Ang hamtong sining na edad, bali formerly daw ang nag-star. So nag-tailo na ina sa distrito sang mulo kung nagkita magtala.
0: Diin siya yan nadakpan sa rin yung hamtong ng edad niya?
3: Di naman, lulupon man na sila eh. May nagpuli na siya sa balay-balay mo yung mga mata na damang napauli mo. Kaya siya eh, presently, kay nanay niya na sila napauli dito sa may kwan, sa may area sang mulo. So ang iya sinig na amay, taga-dira, diba?
0: I see. Amo galini na dakpan niya hamtong na ang pakaisaya amoning sa pamilya sa Lagapuli.
3: Yes sir, yes sir. May no ang pakaisaya.
0: Ang pakaisaya amoning napilasan sir?
3: Ang instansya na ang pakaisaya sina may pilas man sa ulo pero base sa pagtanaw pag-check ng ato doktor posible samtang nagapinukupay sila nakabunggo na siya.
0: Mm-hmm.
3: Ang isa hindi ito nila man na related mga kakarupalan nila o kabarkada. Mm-hmm. At umahigo sa kibod.
0: Okay. Ang report sini sir, daw may kontra ko nuning apat. We don't know kung na-identify na ton. Kung sino ginman tani, target nila bala, ang kontra nila?
3: Ang sa pagpangusita na ton sir, no? Ang ila aligas doon, may nag-text niya babae, taga-friends ang isa sa mga minor suspect na ini na nagdaga pangangkat sang away. So, ang dimension nila is taga-kalumpang. Pero, natingala, kita-kita nga ito, nga biktima, hindi niya taga-kalumpang, taga-distrito niya siya sang Arevalo.
0: Mm-hmm.
3: So, isa na kinalantaw na ito, niya, posibilidad niya, ito na nakalaan nila, o kung yung tuyo din nila, kahit kilala man nila niya ang ano mo, ang girlfriend sa sining biktima.
0: Oo. Ako na mo ang girlfriend ti taga Zamora gidabisar no? Kilalahay ini mga suspitsado man gali kag ang girlfriend?
3: Yes, sir, kilala sang ano, kilala sang girlfriend pang bisima ini mga suspitsado na sa.
0: Oo. Isa man na sa mga rason nga why nila gurugin mitiran ang girlfriend kay ti kilala nila kag kasi marangay nila Captain Tolentino.
3: Amoy na ang ginapasalamatan natin sa mga nakita, makita natin sa CCTV. Na wala iya madusan kasi balaan mo ang arma sa sining bata, ang kutsilya malabay na mga pininses.
0: Mm-hmm. Okay. Ang kutsilyo ginggamit nila sir na recover tanan?
3: Ang dadwa ka kutsilyo ang na-recover. Kaya ang isa ka kutsilyo nga gamit sa isa ka suspect daw na ginaboy niya. Natapos ang atong ng hospital, bit-bit naman ang kutsilyo pag palagyo, makita mo natin sa CCTV na sa lagan sa may kutsilyo.
0: Oo. Amuning binta, sir, kung aktibo ang mga barangay official sa barangay Tanod and also concern ng mga parokyanos, lugar matabuan sa insidente, kasi lugar i-follow up ninyo sa police, madasig na lang bala magkaladakpan ng mga dapat nalakpon na Captain Tolentino?
3: That's correct, sir. Isa na sa atin na ginapasalamatan sa atin yung mga barangay officials sa ato ng mga barangay Tanod, no? Nga padayon, di ba nga ilapag suporta kada aktibo, kag-responsable sila na katungganan bilang barangay system.
0: Okay. With that, at least we have this information right now. Anong plano na ito? Sini Sir Kitty, ang iba ni daw 17 years old. We don't know kung pilang pinaka, ang minor bala, pilagid ang pinaka nubo edad dere. Pero ang ara iya hamtong ng edad ya, definitely may kaso gid ni sa ato bangon na Captain Tolentino.
3: Yes sir, ining isa na ton ka pamatanon mo di sitwan mo sa edad ay subong sa ato nga custodial facility. Why, well, ang 16 years old to 15 years old, gin-turnover na natin sa ato niya balay dalayunan, lagi na manage sa ato niya DSWD, no? at di siyempre may mga assessment for posibleng nga pag-i-excuse pang certificate of discernment, no? At kung mag-determine ang discernment ng mga kabataan, mga OGL, posibleng man natin yun sila mapasakaan ng sa mga Islam.
0: Mm-hmm. Pinang pinaka-nubo edad rin sa mga minor, Captain Tolentino?
3: 15 years old, sir.
0: Oh, 15, no? Ati, kinanglanda to, the Certificate of Discernment, no? Halin niya sa DSWD, kay balo sila nga, salang himo nila. Pero ti, laban-laban ka balo na Captain Tolentino, planuhan nila mo, binantayan nila mo, kuntani, kung may mga binaisay lang kag daw, all of a sudden, daw, outburst lang lang sa emotions sila nga nag, pinukutay kag natabo ini, siguro mambal ka nga, it was not planned. Pero ti plano nila, binantaya nila, Captain Tolentino?
3: That's correct, sir, no? Kag gabay pa nga ang aton mga ginikanan, padayon yun yung magigaan ang aton kapataan, no? Mm. Eh, para hindi na masulit ang subong siya ng incident, eh, magubaan yung tuturo sa mga kapataan natin.
0: Mm-hmm. Sige, Captain Tolentino, with that, salamat, gid kag thank you man, ha, sa malasig ninyo sa ninyo pag-responder, kag pagdakop man sa tanan sa ninyo mga suspitsado, Captain Tolentino.
3: Salamat man, Sir Jotel, kag sa inyong pagtanong.
0: Good morning, sir.
3: Good morning, sir.
0: Bullseye! Bullseye! There you are, si Police Captain Melchor Tolentino. You see, ladies and gentlemen, kasimple lang gid niya ginhalinan, ha? To sum it up, ang isa sa mga minor, ang nobya niya, nakabaton sang text message nga may nagapanghangkat. So, ining nagapanghangkat, believe to be taga Kalumpang. Ang inimo nila, apat sila nga magbarkada, binantaya nila dira sa may Plaza Libertad area. Pagkatapos, all of a sudden, kaya taga Arivalo man yung ano mo, lalaki, ang victim bala, upod nubian niya, ito no ko nga munang ano nila, ginpulihan. Pero may pagpati si Captain Tolentino, amo pa nang ina-verify, base kun amo man ini ang lalaki nga believe to be nag-text kag ka-converse sa text message, exchanges of text messages sang nobya sa isa sa mga suspitsado. Ang rason kuno nga ginahangkat, gapanghangkat inaway. So, ano tabo pag abot ya sang nobya kag sang victim, pinulihan nila, sinaruso nila dayon. So nagkinagula, pinukutay. Pag pinukutay, samta nagapinukutay, ang ginhimo, saruso sila, binuno nila ang victim. Sad to say, isa sa mga suspect, among naigo sang paghandos sang isaman, sang upod niya. And dito, naigo, kag nabunan, duha kabuno sa dughan, pero naka-recover na, arana sa establishing a condition sa St. Paul's Hospital, ang 17-year-old man nga victim. Ang inimo sa nobya, daw minor man ini, ang inimo niya, ginapugo siya, kita nyo, ining lalaki, nga ginadumog sang babae, suspect ining lalaki, pinugos ang babae, natumba, hinapan sang babae, waya ginbuyan-buyan. Asta nga may naka-responder nga barangay kagawad kag mga parokyano dira sa lugar, nadakpan ini siya. Pagkadakop sa iya, na tuntun pagid nga upod ya taga Veterans Village. So nadakpan pagid dito sa Veterans Village. Kag ang isa nadakpan man dira sa may barangay Zamora. Kiti nagtinudlo anay na, kiti may nagkaladakpan na mo. And then, ang isa ka napilasan nga suspect, gindala sa ospital. So, si Kop ang apat. And then, ang victim, ara karon sa ospital na, on the state of recovery. Ang isa sa mga suspect, ara karon sa ospital man, pilason man. So, sa apat sila, ka mga suspects, ang isa dari, 18 anyos, ang isa 15 anyos, ang duha, believed to be 17 years old. So, ang 18-year-old, most likely, may kaso giniya. Ha? While ang 15 kagang duha pagid ka iban ning 17 anyos man, kinanglan sini ang inatawag sining examination and determination sang DSWD sang expert kon bala may discernment as far as they are concerned. Nagamba ka discernment, ining kahibalo sila sang ginhimo nila, kaghimoon nila nga sala. The way we look at it, mga circumstances as narrated by Captain Melchor Tolentino and purong barangay Badyano, dira iya sa Zamora Miliesa, City Proper, nga may hinang katanay sa text messages, exchanges of text messages. So ginbantayan, ginplanuhan sa apat ka mga suspects. Kung nasalaan man o kung hindi, ining magnubya or nubyo sang babae, the fact nga ginbantayan nila, buta malun ginplano, kahibalo sila nga sala. Diba? Kay tigin pantayan nila mo. Kay kung natabo lang may binaisay, nagsinuyaay, nagtinapuhulay, may nabunan, siguro makasiling ikaw nga, product of outburst of emotion lang kiti nagtinapuhulay, pero tigin bantayan eh. Why gidya ka namo, iya ang suspect nga ini, eh, or ang biktima eh. Ha? Dito lang iti nagpinukutay na, wow. In short, sinikon na na-capture lang sa CCTV, really ang natabo ay lang matabunan ni isang trapal. Makita mo gito kung paano sinulong sang apat ang biktima mo. Pagkatapos bunon, galing kiti isa sa mga nagbuno ang naiguan niya, upo dya man ang mismo. That's the story, ladies and gentlemen. Ha? Pasalamat lang kita sa mga sige pag-responder sa mga barangay officials dira sa barangay Zamora Miliesa sa City Proper nga nasikop ang mga suspitsado. Kag also sa pag-follow up sa ato sa ring Police Station 1 sa pagpamuno ni Police Captain Melchor Tolentino. Ano ni subong ang sitwasyon sa mga pamatanon katropang Jan Rayman? Ha? Daw tama kasingki na gid ang ila sining mga balatyagon, parehas nin tabo to sa Buanga. Minor man na to, grade 9. Ha? Naniro sa iya. Natabo man dito iya sa Tacloban, sa eskulahan, pag ganito natabo man. Ha? Naniro man. Ba? Diyos ko, all na lang gida. It's already 9:28 sa to sining pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning, Anay. Sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III. Good morning, niya katropan Josil. With Katropa Romel and Katropang Jansen. Thank you, ha? Selinya, good morning, Landa. Kay Cap Arnel Astorias, kay City Councilor Arnel Astorias, unahan ko ng daan. Cap Arnel, good morning, gid. Dira sa Barangay Punong Lapos. Ah. Sa kay Apple Tabanda, good morning. Sa kay Ma'am Hermite, kamusta ng Hong Kong, ma'am? And also sa kay Francis Zaragoza. Good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, siling niya, good morning sir and happy Friday. Sa kay Franz Bracamonte Pareño, upod kay Marlene Idan Pareño, kag Kathleen Cuenca, kag sa kay Tay Itik, nga nagapamati live sa Navais Mandurio. Good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Lucille Capios, niya tani iabulis na ang pangilinan lo. Kay mga minor di edad, nagapasuber kay hindi sila mapreso dayon. Whatever mga ginahimo nila, live, pagpatay, gadako ila ulo kay salig silang hindi sila mapreso. That's the thing, ladies and gentlemen, yung problema. Siguro, we should think about that. And our legislators should also think about that. Dapat nga, ma-examine mayo, ma-scrutinize, kung bala, it is still responsive to the situation. Ga-evolve man ang aton sining sitwasyon eh. Ha, teknolohiya gani ga-evolve, maghambal kita ga-evolve lang, ga-improve, nagalain-lain ang paminatasan sa tao. Ya, dapat tani ang maayong paminatasan magapabilin ina mo constant. Mag-evolve lang tani ang malain nga paminatasan bala. Nga halin sa malain nga paminatasan, makarealisar nga malain gali dia ibilin ko dia sa baid. Pataban ko dia sa ha? Sa ayam kag sa kuti. Na ayam kag kuti ha? Sa ido kag kuring. Ang tawag namon sa umaka, kuring niya, kuti mo. Or, it's already 9:30 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Supplemento to maintain good eyesight. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Sa clinic, pwede niya na mabakal. May libre na nga konsultasyon ha. Sa Yes to Health Wellness Center, adada sa A Young Building, Yulu Street, atubang sa Midtown Hotel. Again, libre na ang konsultasyon. Ara si Dr. Empinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Isen. Kadto lang ang mo dala. Dala ka mo bakal sa mga produkto. Available manda, kompleto pa. Bullseye. Ang Bullseye. Oras alas
4: 9:31. XFM.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugaran ko, nasoldang nga ng kandun-kandun kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa inyo mga suking butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Antakuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangatiman lang ko. Ati nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office made nag Santon Gold Coffee Mix na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
5: Santon Coffee Mix.
13: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
14: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Orasa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.36. Bullseye! Bullseye! Parang kita sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Upon si Gapon, senyo sa ringa katropa, katropang Josel Banyas. Bullseye! Good morning, ida sa Maymay Bukuhan, bala sa C1 Road. Siya, good morning, katropang Josel. Shout out kami dari sa Maymay Bukuhan. Halin sa kay katropa, vibes kanayunan. Siya, shout out manda kay Buddy, kay Tangloy, kay Igol. Konsa kay Neil Kabaya. Grabe yung mga bansa ginyo, Igol, ha? Kay Tangloy, kay Buddy. Good morning, gida sa Maymay Bukuhan. Kag sa Dua Kabuka Boys, kay Neil Kabaya, kay Jeremy Calambro, na nagalingi-lingi ulo nila ka kuti sang cellphone kag kipad. Kag sang manog, dari si, si Mami Balai, Julia Balaiwat, Balayaot. Good morning, kid, and thank you for listening. Bullseye! Sa Maymay Bukuhan da, te, damo ga pabuka da. Bullseye! Bullseye! Kung si Katropang Bea pa, te, nakapabuka ka na ga. Bullseye! Oh, ay gigita da. It's already 9:37, sa ato sining pagparagad. I-check ta si Katropang Tibor. Kay, may statement before ang CDRRMO. Sana tabo blang a flash flood sa aton sang Sunday evening hasta ina mag Wednesday. Dari sudad sa Iloilo, nagkapan-kapan or nagkanay-kanay ang tubig mga Tuesday. Wednesday may ara pag-iapon sa nabilin sinay. May mga lugar pag-iapon nga na-submerge sa tubig. Pero ang pinakagrabe gid sang Sunday evening hasta mag Monday morning and evening. Karon, gin-check ini sa CDRRMO. Ang statement sa CDRRMO, nga ang mga pagbaha, number one, nga factor ha, amo ang tama kamunog na ulan. Number two, because of developments. Magambal kita, developments, because of constructions, kay katulad si Nibala. Ang kalimbawa, yun lang amo ni basketball court. Sa basketball court, kundi halin ina sa plane niya duta, ginbutangan sang simento court, kaginbutangan sang atop, ha, covered gym. So ang tubig, supposed to be nga matupa dira sa kadakuon sa basketball court, isalupsop ina sang duta. So natabo kay ginbutangan mo sang atop, ang tubig matingob. Kag ibubuya outside of covered area. So hindi masarangan, i-absorb sang duta ang volume sa tubig. Anong matabo? Ang matabo, ngang volume sa tubig, mangita iya sa lulutsan. Amuning nagakainabo. Ano ang plastada? For example, ang sitwasyon dari sa may Barangay Takas, Barangay Quintinsalas, kag Barangay Tabok Suba. Pagkadto dari Balabago area, Kubay area. Ang pinakaapektado dari sa haro, ang taga Quintinsalas, ang mga taga subdivision sa country homes, pagkanto ikaw sa Centennial Village and Altachera. Nga di naghalin ang tubig. Siyempre is langit, no? Pero nakatupan as duta eh. Ang ilig sa tubig, naghalin dari sa Takas Haro, Barangay Tabok Suba Haro, nangita sang manubo sininga parting iligan, diri nagwa sa Quintinsalas, ang volume sa tubig dira nagwa sa crossing sang Save More. Dira pinakadako, crossing antong ana nila sang National Food Authority Regional Office. And dumiritso ang tubig, kumo kay mataas-taas dirang karsada, part of that nag-ilig agi dira sa kilid sang Altachera Talipapa. And then, ang iba nag-ilig diri sa karsada kay manubo sa tubang sang National Food Authority, nag-ilig sa main entrance sang Altachera, ng may Arcoda ng Altachera Village. Ang iban, kay tama kabaskog ang ilig sa tubig, nagkadto diri sa tubang sang Land Transportation Office, LTO. Nag-aging tubig, lapos dito sa Altachera, Centennial Village, kag country homes, agi diri sa may tunganan sang Petron Gas Station, kag sang 3 Ace Eatery, diba? Dara nagagi, pagkanto dito sa sulod, hindi naman kabuylong tubig to. Kay ginpaderan, may pader dito, may naga, may ano na dami, shop. Tapos, ang right side mo, amunay ang terminal parkingan sang Forbes taxi, ila sininga garahi. So, hindi makabuylong tubig. Ang tubig, lumiko left side, daw sa lakyan eh, walang galing signal light ang baha. Nagliko, pagkanto dari, sa Bangga, nga malapos ikaw sa quick and clean car wash kilid dari so gid ina sa karsada in between sang Alta Chera Church kag sang quick and clean car wash. So ang tubig halin dari sa may kilid sa Talipapa do meritso ina pakadto sa kilid sang regional office sang Bureau of Fire Protection arada sa Alta Chera na nalaytay ina sa Sabangga Bangga kag karsada palapos dito sa inner part of Alta Chera. Ang diri naman nag-agi sa main entrance ng Alta Chera, nagtingob sila pagkadto dito sa Bureau of Fire Protection Area, pagkadto sa Alta Chera, tawag nila Fort Main, amo ng Main Street eh. Fort Main. And then, ang iban sining ang tubig halin diri sa in between sang Caltex or Petron gas station kag sang 3883 pagkadto sa garahe sang Forbes taxi nag lusot sa kilid sang Alta Chera Church kag quick and clean car wash nagliko man patuo daw sa lakyan nga nanultol karsaday kumo kay ina nga area almost mataas ang magtimbang nga pangpang magtimbang nga kilid gintampukan ng pamalay sa right side mataas na nga daan ang kilid dari sa left side pasulod ikaw pakadto sa Centennial Hotel bala pakadto ikaw sa ng Water World sa una and then diretsoon mo ina madiretso ikaw sa Centennial Village. Sa Centennial Village may dako dira nga kanal. Ang kanal nga ina wala ka pabuta ang baha mo. Ang problema lang sa Centennial Village kay galulon ang tubig halin diri iya sa highway. And then ang entrance kag exit duha lang lagyan sa tubig kay nalibutan ng Centennial Village ya sa front ha, sa front ya nga area naga letter U. May dako nga kanal. Ang problema lang sa Centennial Village kay ang entrance kag exit ginbutangan nila sang daw gamay bala nga pensa. Siguro da mga 1 foot ang katason nga pwede mo mapungkuan or 1.5 feet. So ang tubig, instead nga mahulog sa kanal, dako nga kanal, nga way man gani, gida mag-awas, nagderitso sa sulod sang Centennial Village. Pila ka bangga na da? 1, 2, 3, 4. Ha? Da 4 ka bangga. So dito, nagpugok ang tubig, mailang nadasig man mag-drain, kay dito sa punta sang Centennial Village pagkadto kadiri sa may kilid sang Alta Chera Church na Alta Chera Village natung-an sila sang dako na nga kanal or creek. So may outfall so madasig nagdrain. So ang tubig primarily naghalin diri sa Takas, Tabok Suba kag Kintinsalas. So with that, ladies and gentlemen, check tas katropang Phoebe Borges Tibor Morales. Kung ano ang sabat, development ang rason sinidari kay may mga subdivisions dari sa Kintinsalas, kag Tabok Suba, nga gin-construct, kaproblemado ang ila sinay nga drainage canal. Ano ang mga solusyon dari sa city government because of these developments? May mahimo kita, let us be futuristic. Nilas pelikula. In short, sinay nga tikon mag-ubrada sang canal, sang drainage, dapat nga ti futuristic bala. Ini maka-answer sang demand for the next 10 years, 20 years, 25 years, 50 years, di ba? Parehas bala sang hinihimo sa urban planning ni Architect Palafox bala. Katropang Tibor, ano dere ang plano sa city government? Katropang Tibor, boards?
1: Nagpatawag ka ako sang isa ka press conference ang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Apod man ang Iloilo City Engineering Office. Nakit man ang Senro, no? Sa Senro, si Engineer Miguel Rabina, sa CDRMO, si Duna Magno, kag sa City Engineer's Office, si Engineer Mabig Silo. dirigin sa kanila ka Tupang Joseph, ang mga rason ko na ang nagpanggit, nagplaslan ang siyudad sa Iginoon sa Ligan Kasimana. Ang isa sa mga rason ni Dunamagno sa ang Iro-Iro City Disaster Risk Reduction Management Office, isa na sa mga kita nila, nga mga faktor, ang muning tuman ko nung dako sa bulyong tubig. Kaya ang na-record nga ulan sa itong naligad na simana, sa sunod lang sa 6 ka oras, 197 millimeters. And 197 na-produce ini so far sunod sa iya kay Magno sa isa ka bulan nga rainfall. Pero ato iya, anum lang ka oras. Ang isa pagin sa mga rason ko nga, kay daan ang mga drainage system naton, ang may mga basura ng tulod sa drainage, tapos may mga ng tulod ng mga siltation, kagasumuman ang informal suppliers sa lugar nga nagadiritso ang tubig. Ano ang solusyon na binplastar sa siyudad? Siro kay Ms. Dunamagno sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga may binakondakto mo ng feasibility study. Ining feasibility study, labirigid ng dira sa may area sa haro na muning na-identify na masamin nag-baha. Ginalantaw kung ano abi kadako ng drainage ang ipatindog dira kasi isa sa mga solusyon nga may engineering solusyon mo sa drainage Katupang Diyos. Sila mo na ang isa sa mga na suggestion abi sa City Engineering Office kay Mabigo Stilo. So pag pwede din, ining feasibility study, ongoing pasubong. Kag ang isip na result, madugay-dugayan pa. Subot na balon nga kung mag-ulan pa ya, kung tupa pang mamunog na ulan, wala pa sa solusyon sa bong ang Iloilo City Government kasi wala pa sa ipatuman sining na project o kung ang parte sa drainage yung ginarekomendar kapag nakuan pagkanto dito sa may except abi sa Lug River, sa Haro River, pagkanto dito sa may area sa Lapas Katupang Josel. So, antos anak lang ay gihapon, bakod kaya ito wala sa mahimo pa na solusyon. Kaya ang feasibility study, ginahulat pa ito pang Josel.
0: Mm-hmm. So may feasibility study para mag-put up sang dako sininga drainage system or kanal Katropa Tibor?
1: Oo, may ara. Amo nang ambal kapon ni Ms. Dunamagno.
0: Mm-hmm. So if that's the case Katropa Tibor, ang status is niya, no? O ay pag-iapon? Allows pa?
1: Wala pa kasi ongoing pang feasibility study, wala pa sang timeline kung saan o hindi matapos. Basta ongoing na kuno sunod sa ila ang ginahimu at sila nga feasibility study. Kung parte sa solusyon, lagi apon. Wala pa kita sa may na lauman sila solusyon. Parehabi sila nga ang rekomendasyon para kuha ng drainage sagot nga papaganagan ang baha sa haro. Wala pa kati ginahulat pa ang resulta sa feasibility study kato pangdusel.
0: Okay. Pertaining to assessment, iya, we have an existing drainage sa canals. We have an ongoing rehabilitation of our flood control projects diri sa siyudad sa Iloilo. Anong assessment sini nakabuligin man ang flood control projects naton diri sa siyudad sa Iloilo para ma-ease mapaganagan na epekto sa mga pagbaha Katropa Tibor?
1: Yang daan guru ka flood control itong sang una pa yang
0: ang floodway.
1: Ang floodway balati ang nakabulig. Pero ining ang ligad lang, kaya ang explanation nila na ang tanan-tanan ng mga tubig galing iya sa Metro Iloilo, particular abis, Mabiyang area, kasi puro na development mo. Kumbaya kasi lupso pang tubig, gadiritso na iya sa haro. Kaya na kung nga ang dako ang bulyum ng tubig na nagtupa sa sudad, plus pagid sa Metro Iloilo sa Mabiyang area, na puro na development, hindi na kasulupso pang tubig, nagadulhog dito sa area sang haro Katropang Josel.
0: Oh. pertaining sa rason sa CDRA mo ning mga developments katro pa Tibor. Mga developments, this includes particularly ang mga subdivisions sa tingaway ni stricto nga gina-require abi sa city government through the city engineer's office and the DPWH nga mangin futuristic man ang ginahimo nila sini nga

0: office and also sang City Disaster Risk Reduction Management Office or CDRRMO. Ang importante, Senator, nga tikon ang solusyon naton na engineering works, kalakip man ang produkto iya kag resulta sa mga developments, dapat kuntani nga ini mga developments nga ginatumod, for example, subdivisions will require them nga mangin futuristic ang plano and part of the plan nga ila sini nga ubrahon para nga mitigate ang problema ta sa pagbaha. Kay karon ubrahan na malan nila sa drainage da karon nga tawgon mo na lang nga kalal. Ha? Hindi gani. Drainage. So, sa kalapad-lapad sa subdivision, that is not responsive to the call of the time. So, mabal nga, ti extraordinary bing pag-ulan. Dugay na ni nga may extra. That's why may XFM, extra FM. Debla? Dugay na ini, and that's part of nature. Why na tamay mahimo sina? The only thing nga mahimo naton is to prepare. Ang aton preparasyon includes ang posibilidad sini nga pag-upgrade. Upgrade, ha? Ang paglala sa sitwasyon. 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now. So plano kita eh. Anong dapat naton nga ipaubra sa mga nagahimo developments? Ang ila sini nga drainage canal that could answer for 5 years or for 10 years or for 20 years. Katropa Tibor, please proceed, boards.
1: Ari ang kabahin ang dito sa magkapon na conference sa CDRMO engineering office at city environment and natural resources office.
2: So we will first get the opening statements from our department heads. We will start with
3: Thank you, Linda. Good morning, everyone. So we're here to share with you updates on what happened on the recent flooding that affected the community in the city. So based on our situational report number 4, that was yesterday at 5 p.m. So the reported barangays affected by flooding reached 70. Barangays, and that as of 10 a.m. today, 41 barangays reported yung nagsubside na ang flooding sa ila. So 39 barangays remain to be in a flooding situation. And that may isa na rin sa family nga nabalil sa evacuation center, and that's in Barangay Balabagong Evacuation Center. So that's all, Ma'am Lucy. Thank you.
4: Ma'am Bella, and Sister Neil, would you like to say something?
5: Yes. The reason why, since last month, nagawas-was kita to clear our waterways is because of these extreme events. No, gina-warn na sa aton sang all scientists, weather bureau, almost all yung sector na nahambal na because of the climate change. No? So the reason why nga nagatubol tayo kita to clear the waterways sang waterways, dissertation sang aton nga mga rivers and creeks, it's because we need to do that to accommodate more volume of water nga ginabubo na sa bunga. So, when you say wet season, very wet na gid, no? So, I think that's all.
4: Thank you, sir. Neil,
6: you need to open the floor for your questions. Ma'am, anong pigil yung natin sa inyong parang nga naangapin natin sila o hino na pinang sa ng base nila sa inyong mga parang
3: ang isa na tira is ara sila sa pinaka-lowest na elevations. That's why nga siguro ang tubig dira is hindi pa or ang ilang existing drainage is hindi na-function. Wala sila outfall. Usually ang mga rason.
6: So, ano nakita para possible? Mahimo ka sa
3: pinaka that's called siguro. May engineering intervention kaya na overhaul. Overhanta sa drainage system nila. But then, ang drainage system nga na hindi lang purely para lang sa isa ka barangay. Ang wala nga dapat comprehensive ang atong drainage plan in case may aragin man at mapapagitan ta ang pondo sinandala. Nga makapangita kita sa body of water nga kung i-transmit o i-muon ta nga outfall niya.
6: Ang doon na?

0: hindi na-identify na mga barangay na nilapaha. Ano ba pala sila ang na-identify sa hydrologic study na ito? Ano ba pala ako ni mga barangay?
1: Yes, sir. Po. Identify din na sila. Not just sa hydrologic na study, no? Even sa aton nga climate and disaster risk assessment, sa mga historical data, sa mga aras sa aton nga ano, sitret. So sila gini-permit. If I can just share with you, no, ang natabo sa ano, a few days ago mapag-ulan. It was an extremely bad, as mentioned by Sir, ano nga lang, by Sir Neil. Because, kunyara kita nga ano, network of 100 sensors. So, isa na itong sensor dito naka-record sa 166.5 millimeter rainfall. And that was in San Isidro there, no? The past nga sensor na ito. So, when we check sa ito nga resident meteorologist, pilang average rainfall sa August, no? Sa, for Region 6. So, siling nga ma'am, based on historical data, it's 215 millimeter rainfall. So, imagine, in 6 hours alone, from pagsugod sa ulan at sa around 8, no? Low 8, up to 2 a.m., naka-accumulate ang that particular na sensor natin sa 166.5 millimeter rainfall. And then, followed by Manduriao, the station natin yung sensor, na naka-record sa 165, I think, and 161 dito sa Mayharo Health Center. So, that explains na mga, sa mga barangays na around that sensor, nung malapit sa sensor niya na, na nag-experience with some flooding. So, kung tanawin man, ang bubo sa region na ulan, based on historical data, it's 215 or average 215 millimeter rainfall. Sa final nga record nga ginubra sa aton nga resident meteorologist, ang nakuha nga average is 197 millimeter rainfall. So, imagine, for just that particular period alone. So, that explains ang torrential nga rain kind of flooding na nakabot sa aton nga kagandaya.
0: We will experience the same.
1: Yes, sir. Ang mga ginawa ginawad sa mga scientists as explained by ano, Sir Neil, balanan na ito niya. Balanan mo may studies ang ginawa sa CP, like sa climate and disaster risk assessment na ito. And even way before that, no, kahit ang Manila Observatory, they've been working with the Iloilo City. So nakita na nga in the near and the mid and far future. So with the issue of climate change, ang dry days natin will become drier, the wet days will become wetter. So that's why, kung madumduman ninyo, even with the training sa ginakandak na mundukod sa inyo, sa mga council members, sa kabarangayan, pinusulit-sulit na ini siya. So what kind of governance are we going to i-practice? So minupush ko na naman ang risk governance so that when we think about projects, programs, and activities, tanawin natin sa lens na hindi mo lang ang programa makabulit para ma-reduce sa ato niya peligro or makapa-enhance. So namin ito minambal man ni Mamabi na ating mga low-lying areas, so we have to have engineering solutions. So na-share man naman sa inyo previously, no, nga may arang hydrologic study nga ginubra. So we're moving towards the formulation sa comprehensive na drainage master plan. So napabudgeta na yun, ma'am, to work nga ulat na lang kami ng mga pabid so that ang winning leader ang muna maubra sa ato niya pa na sa DMP, comprehensive drainage master plan.
2: Ma'am,
1: yes, but you have to mention you were so there were 100 millimeter
3: rainfall on record for the 6 hours in the region. Now, is this based on historical? How many more ang pinaka-basso so far na record natin for the 6 hours?
1: Can I just refer that question,
3: Kendall? Yes. As may have a question. For 2026,
1: for this year,
3: this is actually the highest because ang 198 mentioned, Ma'am. 8.7. Is actually usually nagkatapo na siya in 1 month. That usually happens in 1 month. Average siya total rainfall accumulation, but it happened only in 6 hours. So right now, as of today, ako na highest for the year.
2: Sorry, if you can recall, ano ang so far ang highest or Monsoon.
3: During monsoon, Puro pareho. That was for 24 hours. 100 plus kita for 24 hours. Pero subong 6 hours lang. 6 hours lang almost nakita na for the 24 hours. And I think last year na pa.
4: Okay. May engineering works ngayon. Ti ano naman eh? Himo naman kita kanal sini ka Tropatibor. Problema sini ka ti WIPA feasibility study. In short sini, Tropatibor estimate abi from feasibility study to implementation. Implementation needs budget. Mga pilak tuig pa na ka Tropatibor?
5: Wala sila sa baginhatag. Wala sa baginhatag. Nagkapang dosa yung timeline. Kay Arap, kasi mong sige pa ni ang ginay mo na feasibility study. Pagkatapos yun ito, binakinahin mo ang program of works. Pagkatapos sa inusang program of works, pabadyetan. Pagkatapos na budget, aprobahan ng kagunian ang budget pag-iabi sa pinintal budget request ni Mayor, sa bidding. Pwede ba ito guys? Pag-iabi ka rin na wala sa solusyon, pasubong, pag-iabigayan pa, eh, sino kay Miss Dunamag doon na wala ang tos yung anay samtang nga ginahimo man sa sudan ang paraama sa maagi agad nga masolusyonan inyong baha.
4: Kaya, hindi nga ulo antos lang anay antos gid kita kay ti tinuig pa ni Katropa Tibor
5: kaya okay, ang isa pa ang operasyon man sa pumuluyo kasi isa sa mga nakita bing mga basura na nagsinulod sa drainage. Igamay na nga daan ang buho sa drainage, sudlan tayo sa basura, at hindi makagawa pagkanto dito sa iyang blislugan sa suba at kapagyotan.
4: Tiningin na konda ka feasibility study karon ka Tropa Tibor, masarangan sang sudad gastuhan ina? Boards?
5: Sa feasibility study siguro, tinipindi ini kung pila ang budget.
4: Hmm.
5: Kasi wala pa sa may nabutang na budget mo kaya ang program of works yung panang ginahulat ang budget. Ito ang kailangang budget wala na kabalo kung masarangan sa siyudad kito pang Jogel.
4: Oo. Oh. That's another thing. Kasi kung hindi masarangan sa siyudad sina congressman dapat eh ayo na to sa babaw?
5: Pati okay kay pagi sa pagbinindi diya, pero parang sa Pangyosel sa natin ng mga local officials pati ma-determine ini kung materialize ini hindi mga programa parte sa baha dili sa inclusive sa Pangyosel.
4: Okay.
5: Ang hindi nga balita, kinadulong penyo sa Canton Plus Gold, Canton Vitamin C, Canton Plus Profimix, Visionex Plus Premium D3, Canton Bodaytari, Supplement for Men. Para sa XFM, 127, Radio Patrol, Pilipino. Kasi ito pa ang Pilipol, Silver Morales, XFM News.
4: Why pa ni kasiguraduhan kay laban-laban madugayan pa ni? Ha? Pero kinanglan na sang engineering intervention. Kanal ah. Mm. Drainage canals kadalag ko. So maumpisa kita sa mga nag-aayo sa syudad nga manigusyo. Katulad sa mga subdivisions. Di dapat ang syudad sini must be responsive enough. The city engineer's office. The senro and the ano eh zoning in charge sa city council nga dapat nga mangin futuristic kita sa pagdemand sa ila sang mga requirements sa subdivision pareho sabi ng ila canal o drainage system that is answerable to a certain responsive to a certain period of time. Mambal nga tikin ang lan magputap ka mo subdivision. Mambal nga pila ka tuig plano nyo construct na mambal lima. So dapat may futuristic kita nga dapat ang demands if we speak about the demands may scientific explanation ina sa rainfall sa location geographic locations and so on kinanglan amo ni kadako amo ni kadalum ang inyo i-construct dira nga drainage canal kinanglan maputap kamo kon kinanglan ang tawag sini i-pumping station like i-BGC like operations kinanglan ti demand ta na sa ila eh. After all gaganan sa sila da. Bullseye. Bullseye. kaluluwa yung ordinaryo nga tao, di ba? Wag galing way na ta Chempoy. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ba ni katropa vibes ka na yunan niya. Damo man, sir. Kay manami Chempo subong kag manami igop sang buko with combo nga lubi. Okay, thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. It's turbo time, turbo dietary supplement for men. Sa mga daw nadulaan na bala, gana daw, permi lang luya lawas bala, daw ay nagindika sarang bala ha. Ano lang na, ipabalik ang inyo sininga gana, ang himuon ninyo during that time, preparahan nyo na daan turbo, turbo dietary supplement for men 30 minutes before ang loving. Kung gusto niyo naman magtilaw sa pansit mulo, ti rekomendado yung kapising pansit mulo. Ang kapising pansit mulo, pwede ka mo na kainom din. Pwede ka mo kainom, pwede ka mo kakaon din. Arada sa ano, Duty Mall Pavia, Duty Mall Mulo, sa Etria, ara man na available si Sim City. Basta pansit mulo, kapising pansit mulo. Ang car wash, arada sa quick and clean car wash, kilid sa Alta Chera Church. Ha? Pangitaw nyo si Mr. Franz Fuentes. Kag kung kinanglan ninyo ang catering services, kinanglan nyo ang place para mag-celebrate plus catering services, The Crib Kitchen Cafe, arada sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro, likod sa Police Station 9. Pusa! Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa technical side, upod ta si katropang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: sa nawon ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Butigon ko. Gimpapato mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlong-iban mo ako. Kasakit! Upang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa gaya naging pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Sandrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandrone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mangko sina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sang tuition mo?
8: Oh, gali, diri yo.
9: Ah,

0: yun.
1: Wala ba, man?
0: Ay! Manawag na ako dali sa bus, ah.
1: Larga!
0: Kung ginapangungot lang ko, kung tani, makabugtaw na ko ba? Doon nahaklo ko ng tanan nga yabok, halin sa terminal sa bus, pakadto dito sa espilahan. Ano pa eh, hindi aircon ang sakyan ko mo. Kani, gwa sulod ang yabok, pag-aso sa mga salakyan. Hamak mo ha! Ginbunag ako na may bulawan ng kutsara sa baba. Apang amo sinisubong ang sitwasyon ko. Amo pa lang ko yung naka-experensya na magsakay sa pang-publiko ng salakyan. Kagmas nga subong lang ako nagbit-bit sa maleta na tama kabugat. Samtang sa balaya, ahang mga karton lang sa sapatos, ginapabit-bit ko pa sa amon kabulig. Kag-uho, ari ko subong sa duog ngayon eh, sa diin. Ang palibot, kakahuyan, balay, langit, kagdupa. Ay, boring ka tamang duog ngayon niya. To gusto ko nalang magdalagan pabalik sa syudad. Ay, bago palang gani. Na-miss ko na ang mga malls ang paborito ko na ginakantuan.
1: Hala, artista na siya, oh.
2: Ay, artista na siya.
0: Oh, hala.
2: Pag-publi siya, oh.
0: Nabatian kong pagsugilanon sa mga estudyante. Kung ginasuksok nilang uniforme, amuyas ang eskwilahan ng obrahan ko. Nasalaan nila akong artista.
3: Ay, Masi, eh. Kaya kagwapa man niya daan siya.
1: Oo, kagwapa siya.
0: Ah, excuse me.
1: Ah,
3: yes, yes, please.
0: Nakaibala-bala ka mo kung diin diri ang San Lorenzo Farm.
3: Ay, magsakay ka lang sa tricycle, miss. Kaya dulong ka na nila dito. Ato dito sana, no? Ang paradahan?
0: Hmm? Ah, sige. Salamat. Ay, isti. Ato pa sa unahan ng parkingan. Kabugat pa sa ginaguyod ko ng maleta. Ah.

0: agay. Ay, kasigit ang ulo kung nakabunggo sa nagundag ba? Pagpuisip. Papidalan, lubak-lubakon pa. Bad trip, kida. Dugangan paginuwa. Ang halos makita ako sa ganalabayan namon, among mga karabaw, talamnan, mga tanong, ang mga dalag ko, ang mga puno sang kahoy, hindi ko man kilala. Kag-feeling ko, malayo pang jahio namon, oh. Kani, piyong ko na lang ako mga mata. Sang sahibladon pa ako sa makita ko. Kag hindi malikawan nga madumduman ko ang rason. Kung nga nga ari ako diri subong. Ay, bukas ang portahan. Masunod na ako, ha. Kadulong ba? Patay ng tanan nga suga diri sa salas. But silingon, nagkakatulog na si Daddy. Kagmahamuok naman ang tulog sa mga kabulig sa ila quarters. Last-dress na abis ang kaagawon mo. Siguro, wala nakaulat sa ako ng amon kabulig. Ano ka eh? Nag-enjoy kami sa barkada ko sa diskuhan mo. Oh! Hala! Hinali lang nagsigang suga.
1: Anong oras na?
0: Si Daddy! Patay!
1: Pauli, babalainis ang mataro nga babae. Sa dahil niya nag-arin?
0: Sa Star Den, Dad. Nag-disco kami sa mga barkada ko.
1: Ano? Halos mapatay na ako sa pagpanumdom nga base kung ano nang natabo sa imo. At pag ikaw gali, nag-enjoy sa saot-saot dito. Wala kagin sa konsiderasyon, Pinky!
0: Nagtugon ng kuya kayo nung Tasyo, Dad.
1: O nga! Si Tasyo ba lang, amay mo?
0: Sorry, Dad.
1: Don't say sorry when you don't mean it!
0: Dad...
1: Hoy, Pinky! Wala ka ba sa plano nga magpangita sa obra?
0: Obra? Para ano, Dad? Madamo naman kuya sa busang datong niya.
1: Datong? Ano ina? Ha, Pinky?
0: As in kwarta, Dad. Money.
1: Sino pala makakaupod mo? Na nakatuon ka na sa mga sugilanon na pangkalye? Hala, magpungko ka dira. Kay masugilanon kita sang Mayo.
0: Dad, ginatuyo na ako eh. Matulog na ako.
1: Pungko!
0: Anong hambalan naton, Dadhaw? Hindi kina ang pagwasan? Ginatuyo na gid, kuya.
1: Saan ka masugod sa pagpangita sang obra?
0: Dad? Arayo! Bago pa lang ko ganin nag-graduate. Papangitaon muna ko dahil obra. Hatagi ko anay isang break, Dad. Gusto ko anay yung mag-enjoy. Kagisa pa. Nga mapakapoy pa ko sa pagpangita sang obra. Kibay negosyo man kita na pwede ko nga masudlan.
1: Hindi ka pwede dito.
0: Wow!
1: Wala sang presidente sang kumpanya nga may grado nga tres. Kung hindi ko pa siguro kumpare ang professor mo sa mat, sigurado nga lagabong ang grado mo. Hamak mo! Nakalambot ka 7 ka tuig sa kolehiyo tungod sa mga drops mo. Daog mo pang nagkuha sang masteral. Ay, Pinky!
0: Dad! Para anong kitang tag-iya sa negosyo? Kung hindi man ang gali ako, pwede nga magtrabaho, dira. Isa pa, hindi man kuya manguya. Para hindi masarangan nga palakato ng atong negosyo sa pila kaadlaw.
1: Pinky, iha. Wala ko nagsiling nga mangu ka. Kaya kung nadumduman mo, permi ka ara sa honor roll. Santong elementary ka. Kag nag-graduate ka galing ang valedictorian sa grade 6 ka. ang punto ko dire. Amo ang imo katamad.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: XFM. XFM.
4: Yes, Owl!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
7: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hinamang bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibig na mas mabuti ka. The Secret of Health.
6: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
6: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, pananakit ng mata,

0: Mini Vision Express. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule sa siyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, Donald!
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
9: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
8: Isang pahid lang
9: ng Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang dalang kati-kati.
9: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
9: na all-in-one
8: sa presyo
9: magaan.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako sa ngayon. Araw-araw na akong ganado at always alert.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: pagkaisigulake mo. Hindi ako gusto nga mag-abot ang adlaw nga masuffer ang negosyo nga ginpundar ko sa sulod sa malawig ka panahon. Tungod wala ka sa ginahimo, kundi ang magpirma sa mga papilis. Amuin na nga gusto ko magsugod ka sa idalong.
1: Dad, paano?
0: Magtrabaho ka sa iba niya kumpanya.
1: Ano?
0: Oo. Apang hindi mo paggamito ng ngalan ko, gagwala ka sa ginapanagiyahan nga negosyo. Kagrades mo lang ang ipakita mo.
1: Pero dad...
0: Kinahanglan nga magtrabaho ka na. Or else, makadto sa charity institution ang akon manggan.
1: Nagalahog ka, dad?
0: Wala ako nagalahog. Kung amoy na pagpati mo, nagsala ka.
1: Ba? Nagkadto siya sa antik na kabinet? Oh? Bigin buksan siya nga drawer? Ara, bigin kuha siya nga brown envelope.
0: Ari diri sa envelope ang kasulatan nga nagapamatuon nga wala ako nagalahog.
1: Ome,
0: basahin na. Ara dira ang akong last will and testament nga hindi ikaw ang makapanubli sang tanan ko nga ginapanagiyahan kung hindi ka makaubra sa sulod sa isa ka bulan.
1: Ano?
0: Basahin na. Kagpermado ina sang abogado sang pamilya.
1: Grabe man si daddy ba? Doon walang abis na kapos ang pangita sang obra.
0: Kung hindi ka gusto nga mag-obra dire sa siyudad, dito ka sa probinsya. Sa duta nga akon natawhan. May bakante ka trabaho dito sa eskwilahan nga ginapanagiyahan sang abya ni attorney. E-recommendar ka niya dito.
1: Oh, sa probinsya, dad? No way!
0: You have no choice but to grab it. Ina, kung hindi ka gusto nga magpamigado.
1: Wala ko sa mahimo sa gusto nga matabo ni daddy. Tugod ang kahibalo ako na kung ano ang ginahambal niya, inatuman gid niya.
2: Ay, ari na kita, ma'am!
1: Ba? May nasulat sa arko diri sa bangga ang ngalan sang farm? Ah! Nga nagdulog kita?
2: Ay, diri lang kami hasta, ma'am!
1: Ano? Ay, nga man!
2: Nakapadlak ang dako nga gate nga mahimo naton nga maagyan. Kagang bukas lang among ginaagyan sa mga tao, ma'am.
1: Eh, amo bala? Ate, sige ah, manaog na ko. Ari ka rin bayad ko.
2: Ay, salamat gid, ma'am, ha? Sige, ma'am, mabilin ko na ikaw.
1: My God! Kabawing sang lugar nga ini. Tagalain sing ari sa una-una ko. Ang mga kasubong sininga lugar. Amang perpekto nga halabuyan sa mga ginapang salvage. Pulos na lang na nang makita ko. Kagula naman ang mga mangunguma. Kaya dapat, ari ka makita ko. Ay, siguro, nagpalauli na sila. Kaysa banta ko, pasado lang singin ko na inisang hapon. Ala, hinali lang ako nga ng batsyag sang kadlog. Kamakita ko ang langit. Nagaamat-amat na orange ang kulor. Kiminog serum na. Kagsindi madugay, magalikop na ang kadulong. Ay, wala ko sang mahimo. kundi maglakat. Bitbiton ko na ng malita ko, ah.

0: Oh, hala. Dulong na. Ay! Aragay! Ah! Nakatipalo ako. Kinabuhian ko ginangakon malita. Kanakasukwa ang magigoy sa duta. Nagapamusin na nga sa lakyan. Ba? May jeep ko nagapadulong. May bet niya ako? Oh, hindi! Hindi pa ako gusto ko mapatay! Hindi! Salamat. Nagdulog siya.
1: Animal! Ano kinabuhat mo dira?

0: pwede ba lang ah, mabuligan mo ako nga makatindog?
1: Karika, mag-uyad ka sa kamot ko.
0: Oo. Hala, nabatsagan ko. Nadulunibo nga multayos ang kuryente. Anong latay sa bilog kong malawas? Sa ginuyatan niyang kamot ko?
1: Wala ka bala makahibalo? Na pwede ka maaksidente sa katanga mo?
0: Oh!
1: Paano kung truck ang nagapadulong?

0: nagtabog sa lunang ho.
1: Who are you?
0: Pinky.
1: Wala ko ginapamangkot ang ngalan mo. Ginapamangkot ko kung sino ka. Kag kung ano ang ginabuhat mo dire.
0: Makadto ako sa Santo

0: ikaw, Yao? Sino ka?
1: It's none of your business.
0: Madali lang.
1: Na?
0: May mo ko lang ang mahibala ng ngalan mo.
1: Wala ko ginagawa.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Andito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturunod ng yari. Full men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking, tigasin.
2: Soap and Plus Herbal Soap.
3: Pinamaoda, tagasibalong. At ang pinoproblema ko, yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Soap and Plus Herbal Soap. Dali na! Seven Plus Herbal Soap. XFM.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
11: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
12: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ako mula sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabili sa mga butika.
14: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya. Sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula Aparin hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Fili Sarado Duterte, absuelto o convictado. Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Makalate na po!
16: XFM,
17: katropa mo!
15: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa

Exciting time, last just sa 51 na sa aga kagalinga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagkaburo ng aton pananawan, magtumar kita sa

0: or sang Yes to Health na 2011. Importante nga maproteksyonan nato ng aton nga mata bangod nga aton sila nga mata nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan. Gani magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Centro. Ang tagsa kahitabo may Centro Marason.

exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamintana. Welcome na sa pagpangalagad sa nga sentro sa Biyernes nga edisyon. Pet sa 21 na sa bulan sa nga Agosto. Ikatatlo sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Manayanayang aton nga aga because nga nagapakita si Haring Adlaw. Wala sa nga opisina sa bilog nga pungsod because ubong adlaw ginakomemorar naton ang ika-43rd death anniversary ni anay senador Ninoy Aquino. Sa aton nga mga katropa base sa Republic Act number 9256 ang tag sa Agosto 21 ginadeklarar nga Ninoy Aquino Day. So ika 43rd death anniversary matapos ngayon siya ang ginpatay sa tarmac sa Ninoy Aquino International Airport way back August 21, 1983 mga katropa. So wala sang opisina, wala sang klase. Ibuwas Sabado, Domingo, mabalik ang sa normal ang opisina kaga klase. Lunes pa, so bakasyon grande ang aton nga mga empleyado, empleyada sa gobyerno. Pati kami direya sa radio, ilabi na sa XFM. Holiday man kag sa indi, tuloy. Sige-sige, iyang aton nga pagdulong sa inyo sa mga balita kaga impormasyon sa aton nga mga katropa sa pangalan sa nga serbisyo publiko. Magapangalagad kita, tub-tub sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kaga impormasyon. Update sa mga events sa sunod sa 24 oras. Kaga ang aton padayon nga pagtalakay sa mga issues nga inyo ginasunod dire sa XFM 100.7 na Iloilo. Kamusta ang aton nga mga katropa listeners, mga solid supporters naton sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta ang aton nga aga? Aton sa mga drivers sa sweet lovers, aton sa mga XFM taxi patrollers. Kamusta ang aton nga biyahe? Sa aton sa mga drivers, o hinahinay lang kita sa pagmaneho sa aton sa mga salakyan kaya wala sang spare parts para sa lawas ang tawo na ginabaligya sa merkado. Amo nga slowly but surely, ang importante nga makalabot sa destinasyon, ang aton sa mga pasahero nga safe, no? Sa aton sa mga taga palamatan. Mabatihan kita mga katropa sa frequency ng 100.7 MHz sa dial sa inyong radio. Mabatihan kita on air, mabatihan man kita online. Pinagi sa aton ng mga social media platforms sa Facebook, i-like, i-share, kaga i-follow. Anduan na aton ka mga Facebook ka pages ha, ang XFM Iloilo 100.7 kaga ang XFM Radio Patrol Iloilo. Mayara na kita sumong katropang beya nga pinaganito, 219 followers and still growing no ng aton nga Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo para updated kamo sa mga balita, information, issues kag current events. I-follow ang aton sila nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo. And also sa aton nga YouTube channel ang XFM Radio Patrol Iloilo, pwede ninyo maskan sa aton nga Facebook Live my QR code para i-direct ka mo sa YouTube channel sa XFM Iloilo. I-like and i-subscribe sa aton sila nga mga katropa. And also sa mga OFWs naton na nagpamati via XFM

0: radio network ng application. Anywhere, anytime, anywhere, for as long as mayroon ka mo dasang internet connection, 24/7 na mga katropa, mga news and entertainment programs, kalakip na dira sa mga religious song every Friday sunset hasta sa Sabado, bilog nga Sabado. Kaya tinagapabati kita sa mga Christian music pagka sunset sa Friday until sunset man sa Sabado, mga katropa. No? Hindi lang siling balita, music, entertainment, kundi pati na sa aton nga religious nga aspeto, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati, kundi balance, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Sige, sa aton sini nga pagpangalagad, mahimo kamo magka-react sa aton sini nga mga topiko, ng aton nga pagatalakayon sa subong nga aga, diri sa aton nga pagpangalagad sa 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. May mga yamo, reklamo kamo da, no? Nga gusto'y palabot diri sa aton, pwede man kamo makabisita diri sa aton nga studio. Ari kami sa Block 13 and 20 sa Villa Consolacion sa Barangay Tabok Suba sa distrito Sangharo, Monday to Friday sa aga, pwede or sa hapon, basta ang studio sang XFM Iloilo bukas gid, no, para sa aton sini nga mga kauturan ka mataga palamati. Mga talalupang do naton nga mga balita kaga impormasyon sa subong nga aga diri sa aton nga pagpangalagad, talakayon ta ang parte sa baw kagab itiribli ang pila sa mga pasayro. Madumduman nyo sa nagligad nangin kontrobersyal, nangin viral ang video sa tong gin post bala sa social media atong nagapamulak sang tawo katropang Jan Ray, ang pretty boy nga di Pampasayro nga salakyan nga may biyahe Lambunaw, Kalinog, Iloilo, vice versa. Baw kagabi sa aton sa nga mga tagpalamati, siguro mga manuglas 9 na ang tawo o kuna mga pasayro sa Pabia People's Terminal, ina, last 8 na nakatropan dyan, Rhea, or manog 9 na ganit na siguro, ang pasahero sa Pabia People's Terminal ay triple gabaha. Tinugangan pangadaan kahapon nga inugpauli sa mga estudyante, inugpauli sa mga nagatrabaho sa UMA. Di wala sang may sakyan. No, kung may ara man, pilang nahot daw hindi gid makaakomodar. Daw hindi makaakomodar sang mga kag hindi maubos ang mga pasayro. Ti mostly sini sa aton nga mga kauturan ang mga pasayro ni may ara nga pasayro nga kabatuan, may ara sang pasahero nga maasin, bisan pa gani siguro pasahero sa Lambunaw, pero natural may mga pasahero mani nga Pabia, Santa Barbara. Pero ito lang tawo nyo bala, amo na kadamo, amo na ka kalaba sang pila sa mga nagahulat sang salakyan. Kay tiyo, lang tawa nyo, pilang nahot lang ka mga di Pampasayro nga salakyan. Ang mga di Pampasayro nga jeep nga nag-cater sila siguro sa ila, halin sa mga halin pa nag-Euro City going to Pabia lang, no? Dira sa Pabia People's Terminal. Now, isa ini sa mga dako nga concern sa aton nga mga kauturan, especially sa tion sang kagabihon. Last time, may ara sang proposal ang kag may ara sang nag-offer sang ilang serbisyo ang isa ka kooperatiba, transport cooperative nga may ruta Kabatuan, Iloilo, vice versa. Pero do makita ta Abi sa mag-offer pa sila sang tatlo ka modernized jeep sa aton sini nga mga katropa daw hindi gyapon ni maubos cater kun mag-amon ka na muon katropa diyan ray ah sa aton sini nga mga taga Palmatite diin na to ang ginahambal sa aton sini nga LTFRB ano na ang nalabutan sang inyo sini nga ano nang nalabutan sa inyo sa ring pagsinugilanon, pag-reach out sa mga local government units to address sang concern about sa kadamuon sang pasayro nga nagahingagaw sa pauli especially sa tion sang kagabi. Yun ang mga last trip bla. O, teka pareyo sa niyo. No? Damo-damo sa mga pasayro. Paano ni sila makapauli? Kung wala sang di pampasayro nga jeep. Isa pa sa mga concern dira, may mga feedback kita nga nabaton, hindi makadali-dali man, balik ang mga di pampasayro nga salakyan, because nga dira pa lang sa Aganan flyover, nagakapugok na ang mga di pampasayro nga jeep na. So dapat mahimuan ini sang pamaagi, sa aton sa ring mga LGU, agod ma-address kay ti kaluluoy man ang iban sini mayulan ni kay wega ulan kagabi ti how what if abi ko nagatupa ang ulan nagabubo ang ulan katropan genre no what if abi ini okay lang ni kay bisan pa paano wega ulan ti what if abi ko nagabubo ang ulan mas superera nga ton sini nga mga commuters kay ti wise sakyan pa uli oh Santo. Ito daw isa ini siguro sa mga dapat talupang doon sa aton sa mga local government units. Kaya hindi ko mag-amoni ka damo. Ito dapat magsapol siguro ang LTFRB. Sige? Kag ang mga local government units sa concern. Kasi ang kalabanan sinadira nga ako ng mga banwa nga ara sa central party just like Santa Barbara, Kabatuan, Maasin, Haniway, Lambunaw, no? Pero laban-laban yung iban sini katropang genre, laban-laban. Kung hindi ko magsala, laban ang kalabanan sini siguro mga kabatuan na Maasin ni katropang genre mo. Na sa aton sini nga mataga palabati. So istoryahan ta ni ang parte sa concern sang mga pasayro kay ti maluoy kita sa aton sini nga mga commuters. Maluoy kita sa mga nagapauli especially sa tion sa gabihon mga estudyante. Mga nagatrabaho, tikita ta niyo, mostly mga estudyante niyo. Damo sa mga estudyante, kagang iban siguro yung mga naga-off balang gab-ina. So, istoryahan ta ni Dugang sa aton sini nga pagpangalagad kay ti dapat makita ni sang LTFRB. And also, sa aton sini nga mga local government units na concerned para nga masabat kag makater ni sila. Especially sa tion sang kagab-ihon. Kalawa, managari ka nabasahan na ito ng mga comments bala sa aton sa nga mga netizens bala. At hindi na ito ang ginawakal sa taga-LTFRB. Ang ginawakal sa taga-LTO to. Hindi na ito, ano na ito, ano na nalabutan sa ito. Hindi man niya pwedeng pa-supreron ta na yung aton sa nga mga kauturan. Mga commuters da. Last 11:06 sa aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Bao may gin-send nga message diri sa aton si katropang kay katropang Chimuel da Dilet siguro niya. May isa ka di pasayro nga jeep na bungguan niya ang blue taxi sa Tabukan Mandurriao malapit sa Shell gasoline station. Paintindi to ma ano siguro niya ay ma left turn ang blue taxi sang ginsungkit sang isa ka di pampasayro nga jeepo. Sige. Muna gani sila na to nalong-halong gin sa mga nagamaniho sang salakyan bao. Tabudlay kon maka ano ka, maka bunggo ka, no? Magluwas nga disturbo, bisan pa nga mayara sa nga insurance ang salakyan. Pero te, sa nobla nga, libog, dako nga libog sa ulo. No, sa aton sa nga mataga palamati. Last 11:07 ang aton oras. Sa pihak nga bahin mga katropa, kahapon, mayara sa nga hold-up incident involving mga katropa sa agent sang isa ka ilimnon kag driver sa barangay Bungko Pututan kahapon sang udto no, pero daw late na nag-report sa aton sa ding makatapo sang pulis sang Pututan na municipal police station ang driver nga gina-hold up. Ang report mga katropa nga duha ang suspect nga nag-hold up. Ang isa kuno do nagsakay sa pagkatapos ang hold up ha. Ang pagpalagyo nagsakay sa isa ka salakyan. Tapos ang isaya nagbuka bali ang suspitsyado kag ang duha ni ka mga suspitsyado sa hold up incident nga natabo kahapon sa barangay Bungko Pututan na Iloilo. Ibaloon ta ang latest update sa mga katropa diri sa aton nga pangalagad. Kay daw pilato do dako-dako gawa ang nakuha. Natabo ang insidente 12:30 pero nag daw late na nag ano sila nag report sa aton sa ding mga katapo sang pulis. Ang duha nga biktima agent ini sang Ginebra San Miguel nagapangidakon sang 35 years old while ang driver 42 years old taga barangay Inaka Kabatuan na Iloilo natabo ang insidente sa barangay Dungsol sa Banwasang Pututan, Iloilo. And ang mga sospechado nakasakay sa Rossi motorcycle, naka-jacket kay nakasuksok sa helmet. Ang direksyon sa mga sospechado sa pagpalagyo going to Bangga Dawis. No, according sa report, kasi ma-check naton tiyo kung nagdugay ang latest update sa hold up incident involving mga katropa sa agent sang Ginebra San Miguel and ang driver sang van. Duwa ang mga suspitsyado ang pamangkot lang ulihin na sa nag-report sa pulis katropang dyan, Rayman. So, ibaloon ta ang latest update karon sa aton sa ding pangalagad. Kag ma-check man kita dugay-dugay no, sa Santa Barbara Municipal Police Station. Kay kagabi, mayara sang aksidente involving mga katropa sa isa ka motorcycle driver nakabunggo sa water tanker dira sa National Road sa Banwasang Santa Barbara, Iloilo. Napermi na ni katabo na da. Kaya ito'y magluwas nga madulom ang area sa natabuan sang aksidente. Ang isa pa medyo why gid matalupang dan sang driver sang motorsiklo ang water tanker nga nabungguan niya. Daw pareho lang ni halimbawa niya ni katropang dyan kaya nga daw subay nga kontra karabaw kaya tinako yung water tanker mo ang motorsiklo ya gamay hibaloon ta no ang latest update sa aton siling mga tagpanamati diri sa pagpangalagad sang sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Kag istoryahan ta man karon ang parte sa plano sa aton sering city government sa pagpatuman sang comprehensive drainage plan. Bangod sa tong natabo nga pagbaha, amo lang tong pagtupa sang ulan. Amo lang tong pagtupa sang ulan, pero halos mga kabaranggayan diri sa syudad sang Iloilo ang lubog sa baha. Tigin identify kahapon sa press conference ang City Disaster Risk Reduction and Management Office upod ang City Engineer's Office nga na-identify nila ang reason kung nga ang kalabanan kag or di man kalabanan halos sa mga barangay diri sa syudad sang Iloilo ang ginbaha. Di number one nga rason nga ang volume sang tubig. Ulan ay supposed to be ang volume na nagbubo sa sulod lang sang anom ka oras. Mga nga nagbubo sa sulod lang sang anom ka oras, supposed to be atong volume sang tubig ulan to equivalent na to sa isa ka bulan kung tani nga pag nga ulan na katropan dyan, Ray. Pero ginbubo lang. Ila number one nga rason. Ikaduha nga rason, basura. Ti ining mga parte sa basura siguro ti pwede tani ma solusyonan siguro katropan dyan, Ray. Now, disiplina lang ni kulang mo. Disiplina lang ni kulang sa aton sini nga makautoran nga dapat ang mga basura ta hindi naton pag-ipang haboy. Bisan diin lang dapat may proper waste segregation kita. May proper management kita sang aton sini nga mga basura nga bisan diin lang ihaboy naton. Nablang dawala lang sang pakialam la. Number 2 na nga rason ti number 1 nga rason bangod sa volume sang tubig ulan nga supposed to be ulan na to sa bilog nga bulan pero gimbubo lang sa sulod sang anom ka oras. Ikaduha ang parte sa basura. Ikatatlo ang mga wala nagapangsyonar nga mga drainage sa system. Ito may mga may drainage kita diri sa aton sa syudad pero wala lang ugaling sang sistema. Kaya ang mga barangay, mansig-mansig mo. Di ba katropan dyan, Ray? Mansig-mansig. Waya siling sa masiling nga. Mapaubra ko niya kay para mapakita as pumuluyo nga may ara kita sang accomplishment. Accomplishment base niya katropan dyan, Ray mo. Ano pa kung kaisa, daw useless man lang ang gina-implement ng mga proyekto ng drainage system sa barangay because nga wala nag-inangot-angot. Wala sang proper nga koordinasyon bala nga for the sake lang may proyekto sa barangay. Ti mansig-mansig man ang mga barangay officials eh. Ika-apat ate ang mga developments diri sa aton sa syudad. Subdivisions. Isa sa mga nakita ta dito ang parte ni sa sa pagtambak pag pagpatindong sang pader sang Chungkuville nga nagresulta sang pagsuprer sang mataas nga tubig baha sa mga residente dira sang telecom compound. Nga nagdiretso man diri sa may mayor nga dalan sang Quintin Salas. Pakadto sa area sang halinda sa may atubang sang LTO. Pakadto sa atubang sang NTC. Pakadto sa atubang sang National Food Authority. Pakadto to pasulod sa Alta Chera. No? Sa aton sa ringa mga taga palamati. Ini mga katropa ang isa sa mga nakita nga mga rason kahapon sa during sa presentation sang mga taga City Engineer's Office, taga City DRMO, Ang reason kung nga nga nagsuprer sang pagbaha ang aton nga syudad. Di isa sa mga solusyon dito mga katropa, amo ang plastar sang comprehensive drainage plan sang aton nga syudad sang Iloilo sa aton sini nga mga katropa. Comprehensive drainage plan. Di natural kung magambal kita nga comprehensive drainage plan. Di natural plano no? Plano para nga angin maayo ang aton sining mga drainage system. Pero ang the other side sina mga katropa, because nga mapahimo kita, may propose nga Iloilo City flood comprehensive drainage plan. Di natural ang sunod sinadira nga ginaistoryahan is Wawart. Wawart sa katropang dyan rin. Pero mapate kamo kag sa indi, no, sa aton sila nga mga katropa, ang Iloilo City Government dapat magagasto sang 102 million para sa proposed nga Iloilo City drainage sa plan. Suno sa Iloilo City or sa Department of Public Works and Highways. Need ta katropan dyan, raisang tumataging tinga 102 million. 102 million katropan dyan, Ray. Para maplastar ang comprehensive drainage plan sang aton nga syudad. Parang maplastar na ton. Ay, hindi na kita di maglutaw sa baha. Katropan dyan, Ray, kita every time nga magtupa ang baha o magtupa ang ulan, problema kita sang baha. Didugangan pa mga daan nga ton sa nga mga drainage system di. Nabaw na, no? Dugangan pag sa mga kung kaisang isa pa na ka masubok katropan dyan, Ray, kaya iban bla. Ang iban ginasugpon lang. Kanya-kanyang proyekto. Wala sang may drainage pero wala sang system. Pero grabe no, amo ni kadako, seriously speaking, sa aton sini nga mga katropa, amo ni kadako sang kantidad nga pag gastuhon para ma-implementar naton ang proposed nga comprehensive drainage sa plan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Pero number one sinadira ining mga parte sa mga baha nga angko sabi bangod sa basura. So siguro dapat itap na to ng aton sini nga mga barangay officials sa katropan dyan, Ray. Dapat sa level pa lang sang barangay, sa mga barangay officials sa naton, bawari naman, madumduman ta naman ang aton sini nga mga barangay officials. O, sa mga barangay officials, ta nga nagapanami-nami, dapat malapit na lang ang barangay and sangguniang kabataan elections. Tudloan na kamo, pwede nyo rin magamit ng mga diskarte para nga mangin mahamot kamo sa inyo sa nga mga residente, katropan dyan, Ray. Di ba, katropan dyan, Ray? Sa mga barangay officials na sa mga pwede nyo rin magamit ng diskarte para nga ikampanya nyo ang inyong mga kabarangay nga, oy, dapat kita nga mga residente sa barangay, mangin responsable kita sa aton nga mga basura. Hindi na ton pagihaboy bisan diin lang.
1: Sentro.
0: Dapat ma-observe kita sa ang ginatawag nga segregation, proper management sa nga ton sa di nga mga basura. So istoryahan ta na dugang sa aton sini nga pag paglagad dire sa XFM 100.7 na Iloilo. Para sa inyo mga reaction, opinion, mensahe 0950-975-6970 o i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sila ni Rinante, Chano, Bani Bungbong, sila nga katropang Mario, busog naman ka dyan mga buayay, no? Ay, Ma'am Hermite, good morning. Also, good morning, man, sa kay Rinante Bongbong Ichanova. Sa good morning, katropang Mario. Pa-shoutout lang sa taga San Lucas, kag San Enrique, Romagay Ray. Good morning. Happy listening. Kay RV Chris Casires, kay Mr. Paterno Sithar, Paklibar III. Good morning. Happy listening lang. Katropang Mario, God bless you always. Thank you, sir. Kay Kagawad Rodrigo Montaño. Gawad! Amo niyang Kagawad, iyang Waipunaw. Bisan, masiling kita, mapusta kita, iya, mag-barangay election niya. Huwag niya kulba si Kagawad Rodrigo Montaño, kay nga, magluwas nga aktibo. Mapisan pati kung ikaw be residente sa barangay Kalaparan, hindi ka mag-bulig kay Kagawad Rodrigo Montaño.
1: Sentro!
0: Nga makita mo nga aktibo. Masaligan.
1: Sentro! Sentro!
0: Diblam mo niya mga barangay Kagawad niya kinanglano na ton. Mga barangay official na kinanglano na ton sa ton nga barangay. Kagawad, good morning lang da ha. Happy listening lang. Pero nila ni Kagawad, Ahilin Mortel, di ba Kagawad? Number one Kagawad sa barangay Ungka Haro. Sawa ni Paring Boy Mortel. Amo niya mga mapisan ng mga barangay Kagawad. Kung mga si Paring Boy Mortel pa, sige nga kung mga domidyo bata-bata patati. mga kapisan bla, di ba Paring Boy? Dira sa Vince Barbershop, good morning. Happy listening lang kag sa mga taga-Crazy Crans da sa Ungka Haro. Last 11:24 ang aton oras. Dira sa aton nga pag-pangalagad. Kay Nung Nonong sa Rakanya, Nung Nonong! Bao, daway ko sa mga ano dahi, no?
1: Sentro!
0: Borobay, tapos nakaigma ka doon to? Ang katupan dyan, Ray? Oo. Oh. Boss Ringon, solve ka na! Solve na, solve na! Oh. Eh, Nung Nonong sa kanya, da, Nung Nonong, good morning, happy listening. Na-break kita na, sa aton sila nga mga katropa, sa aton sila pagbalik, i-check ta, no? I-try ta nga labuton ang Santa Barbara Municipal Police Station. May kang tanan sa siling nakabunggo kagabi sa tanker, oh, water tanker, ahay. No? Sa aton siling mga katropa, daw nalapakan pa kung natukatupan dyan, Ray? O, check tanay ang dugang pang mga updates sa aton siling pagpangalaga diri sa sentro pagkatapos ang aton mga commercials. So, please stand by.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinggan kinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
10: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
12: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
13: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga Barangoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
16: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: XFM.
18: Yes, Alf!
19: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
20: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
21: Santon Gold Live Testimony.
22: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pilkumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Trinutin rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
21: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
23: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. Manwik up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Yun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
21: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
20: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipindi ang sakto, bulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Bisonix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin, ugaliin ang pag-inom ng Bisonix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kami na may natural energy boost.

0: Butiga.
1: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes, Tom!
4: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
5: Oh.
4: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Las 11:34, pabalik sa aton nga pag-pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo kay Sherwin Marcue. Good morning, happy listening. Salamat gid sa pag-monitor diri sa aton nga pag-pangalagad sa sentro. Las 11:34 na nga aton nga oras. This time check is brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Sentro! Sentro!
0: Tambay sa aton sa mga katropa kay yung tinakatropan dyan, Ray Facilitate, no? Matawag kita sa Santa Barbara Municipal Police Station. While si katropan dyan, Ray, nagpakigangot pa sa Santa Barbara Municipal Police Station, may kang tanan sa update sa siling nakabunggo kagabi sa water tanker ng driver sa motorsiklo. Iningabahin sa ito nga pag-pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3.
1: Santro! Santro!
0: Mga suplemento na yung kinanglano nato, nagod nga magapabilin nga healthy ang aton nga ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ini ang mayara sang powerful antioxidant compound, mayara sang anti-inflammatory properties. Because ang iya siling mga ingredients nga mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina. Ang mga health benefits nga makuha naton sa lima ka mga ingredients gintingob sa isa ka kapsula para nga maayo, mangin mahapos, mas komportable, kaga barato ang maiguan sa aton siling mga katropa. Para malikawan ta ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, at iban pa nga mga klase sang balatian. Punta na doon sang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kag nanasidik nga Vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog, ang ato sang aton siling immune system, and ang Premium D3. Ang Premium D3, kung mayroon sang Vitamin D3, virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. Tatlo ka mga suplemento nga kinanglano naton para nga magapabilin kita nga healthy. Kay prevention is better than cure. So tumar kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Initanan aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal naton sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag generika. Sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, pwede ninyo mabakal dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee kag sa TikTok, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Naka-off ang van, naka-off na ang ilas ng investigador.
1: Sentro! Sentro!
0: Isang investigador ang katropan dyan, Ray. Bit-bit sang investigador ang investigasyon.
1: Sentro! Sentro!
0: YCP, si Police Captain Rafi Sinieres. Naka-off ang ilang investigador. Tidalagyo ko sang isang investigador ang investigasyon, no? Sige, kay balon taman lang kung ano ang latest update pala, no? Kung anong status ang driver. Kiti daw kita takgab ito sa iyang motorsiklo kag sa extensang damage bla, no? Sa aton siling mga taga palamati. Sige, well, gina-facilitate ni katropang dyan, Rayda, no? Sa aton siling mga katropa. Good morning, Anay, sa kay kagawad Alan Ilanggos sa Kalaparan, Arevalo. Kamusta si kagawad Tony Iturriaga? Kay kagawad ni Alan Ilanggos, good morning, happy listening lang, no? Kay Sherwin Marcue, salamat gid sa pag-monitor diri sa aton siling pag-pangalagad. Sige, sa aton siling mga taga-panamati. Sige lang, okay lang ito pang dyan, Ray, no? Basi alang-alang ang aton siling ahepe sa Santa Barbara Municipal Police Station. Pero daw, critical kagabi ito ang biktima, no? Kaya kung makita nyo sa video kag sa Laraguay nga nakuha kagabi ni katropang Febi Borges Tibor Morales, wasak yun yung iyang motorsiklo. Ano yung motorsiklo man? Raider? Raider, no? Raider motorsiklo? Nakabunggo sa water tanker. Tiyan man, kung mong water tanker, dako niya kumpara mo sa motorsiklo mo do, pero lang niya naging sungay mo. Subay versus sa karabaw yung katupan dyan, right? Ha? So, critical ka gabi. Ito ang sitwasyon sa biktima sa aksidente nga nga natabo. And hibaloon takong tani ang latest police investigation and ang latest medical bulletin niya.
1: Sentro! Sentro!
0: So, kagkamusta honta ang biktima, no? Ngaya gindala kagabi sa hospital sa aton siring matagpanamati. Ganun kay naka-off na ang ila siring kan? Naka-off na ang ila siring traffic investigator. Hindi man sindihan, tama na kay hindi man kung nag-duty kasang 24 hours sa katupan dyan, kaya hindi man pwedeng hindi ka mag-off, mag-down gani makina, lawas pa sang tao. Di ba? No? Sa aton sa nga mga katropa. Sige, last 11:40 ang aton oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad. By the way, ang aton nga PNP, bala, kidaw nauso ni ang AI-generated nga alakagway nga nagasuksok sang uniforme sang pulis, no? May paanda mga aton sa nga makatapos ang pulis. Ah, sa aton sa nga mga katropa. Kay daw na uso. Actually damo ni ang naka ano subong, damo ni ang naga naghimo sini sang AI generated nga lakagway sang aton sini nga pulis, no? Ikaw naka ano ka man to? sa aton sini nga mga taga Palamati, may paanda mga aton sini nga pulis kay base kon makasuhan ka mubla, no? Kay nag-viral ini kagadamo sa mga nagasunod-sunod man sunod sa uso katupan dyan kay
1: mo sentro
0: sunod sa uso, no? Sa aton sa nga mataga parmatite medyo sa aton sa nga makatropa daw likawan ta na guro, no? Kay base ko na kasuhan ka mo sang pulis bla
1: sentro
0: paano man lang sang ano ah paano umdom sang aton sa nga kapulisan kay daw kauso kagadamo na damo iko sa manakita ni sa social media mo nablang nagasuksok sang AI generated siya actually tapos nakasuksok sang uniforme sang pulis tapos may ginauyatan pang armas. Oh, damo na, no? Oh, damo iko nakita sa mga sa Facebook nila. Okay, bala nyo kung kaisa kung mag-viral gani damo sang ano mo damo sang gasunod-sunod damo sa mga dala sa uso sa aton sa mga taga Palamati pero pahanumdom lang no pahanumdom lang sa aton sa mga katropa sa aton sa mga kautoran kay damo gasunod-sunod actually may sang kasuguan ang bisan gani mag ano ka mo mag suksok ko sa mga uniforme sang aton sa mga otoridad no may kasuguan ang ginabawal na katupang genre mo no about anong possible nga sarap doon sina sa mga nagasunod-sunod ya sa mga AI
1: sentro sentro
0: anong do malanga sang aton sa mga taga Palamati diri sa aton nga pagpanglagad 11:43 ang aton sa nga oras diri sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa mga taga Just Doin Eatery, no? Sa mga nagapanyagada sa Just Doin Eatery, ilabi na sa kay Ma'am Gigi do kanila kag sa mga sa kay Mister niya da, no? Sa mga nagapanyaga, good morning dira sa Balabago, sa Maymay sa Bukuhan man, no? Dira sa may C1 Road. Barangay Buhang kay Katropa Vibes sa Kanayunan kay Babinda kay Sir Jimmy Berdin Karisma kay Mrs. niya, no? Sa mga staff dira sa Maymay sa Bukuhan te. Basta gani ga init, damo ni ga kadto da ka nagapabuka. Ano? May plano ka katropan dyan rin nga magpabuka? Ay, kung si katropang Bea Subaldo, pas nga, te, mapabuka ka? Katropang Bea, kung mga bukaana, ilang imone nga. Kung si katropang Jan Ray, pas nga, sagay ka pa, mutamot nga. Te, at least katropang Jan Ray, bisan wala, importante, mutamot ka. Kay parang ang pagamot, kundi, mutamot na, gupagwapa po. kung si katropang Bea, kasi nga, dugay, pato sa, dugay, pato, anong pato ka bulan? kay katropang Bea, Joy Zobaldo, nga, te, why gita na? may ara mang yoro katropang Bea, ha? kay nung Fred Belbao, no? Good morning, happy listening. Good morning, ma'am, sa kay Mama Hermite, kay Ma'am Lucel Capio, kay Maninay Grace Madarico sa Israel nga nag-monitor sa ato na online, no? Kamusta ang Israel, Maninay? Do nagkanay-kanay ang Israel? Daw manugpuli na to si Maninay Grace. I don't know kung mga September or October, no? Daw dira-dira nga mga schedule to mapauli si Maninay Grace. Si Ma'am Lourdes sa Tigson Gayoso, good morning. Happy listening lang, no? Nga nag-monitor gin sa aton. Kay Ma'am Kisuna Ramin, good morning. Also sa kay nung Fred Belbao dira sa St. Clair Subdivision. Sa Himawaan sa distrito sang Mandurriao. Good morning. Happy listening lang. Kay katropang Rodolfo Dilapos. Ay, dira gali sa may Ungka, no? Dira sa may GT Mall, may arada sang Kapihan ang atong sining kilala, no? Available da ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Good morning lang, happy listening. Anong pangalan ganito sang ano man? May gin ano di mo? May gin send na di si katropang Rodolfo. Good morning, happy listening lang dira sa Kapihan ni Ma'am Marites Castro. Dira sa may JT Mall, may arada siya sang puesto. Dira man nagapangapi ang aton sa nga mga XFM taxi patrollers and available dira ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Isa mga taxi drivers nga nagapangapi da sa karinderya o sa Kapihan ni Ma'am Marites Castro sa Ungka, no? Dira sa may JT Mall area. Good morning, happy listening. Balaan ko nagpamati, dasubong si Ma'am Marites Castro. Te, kamusta ang aton sining mga XFM taxi patrollers sa mga taxi drivers na nga nagpangapis ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. At available dira sa Kapihan, no? Yan isang aton sining mga taxi patrollers, no? Sa aton sining mga taga-Palamati. Te, kung gusto nyo nga magpangapis sa sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, available dira sa Kapihan ni Ma'am Marites Castro.
1: Centro! Centro!
0: Di bala? No? So, pangapi ka mo da, makachimpo, malabay ko da sa Kapihan ni Ma'am Marites Castro. Ha? Sa JT Mall area, no? Upod sa aton sila nga mga taxi drivers da, no? Mga XFM taxi patrollers naton. Sige, 11:48 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pag-pangalagad sa sentro. Iningabahin sa aton nga pag-pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa subong nga tiyempo nga matulutog na obla. No? And ang pagpangapeya kung kaisa sa mga taxi drivers na tunway niya sa orasan mo, basta makapundo lang kag iban tapos sa panyaga, mga pida yun kay sila nila ito'y mapatunaw-tunaw. Pero dapat kung magpangapeya ka mo, piliyon ta ang kape nga makabulig sa ton nga ikayong lawas. No? Kapin pa gusto nyo nga magwapo kamo, gusto kamo magwapa, may glutathione and collagen, nga ara sa Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kompleto ni. May mga ang ingredients niya, may mangosteen, may moringa, may turmeric, may real coffee beans para sa mga coffee lover, may ara sang garlic, may spirulina, and gindugangan sang glutathione and collagen, no? So, testingin ninyo sa pagpangapik, apin pa sa mga ara na nagatambay sa kapihan ni Mama Rites Castro, no? Sa Ungka. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Hindi lang basta-basta nga kape, kundi madamo kamo sang health benefits nga makuha. Nagagwapo ka, nagagwapa kamo, ti malay nyo. Kung si katropang nunong sa kanya pa, sila nga, malay nyo. Kuya, sige, ang akon nga pagpangapis ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kiti, para nga magputi, kag magwapo man ko. Pareho kita ya katropang nunong. Mo na yung aim sa pangabuhi mo. Magwapo ka, magwapa kami. Magwapo kami ya. No, hindi ba katropang nunong? Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix naman ya sa mga may hormonal imbalances ba na? Sa mga kababainhan nga daw hindi mo mabalaan ang ilasan ng mudo. May hormonal imbalances sa mga kalalakinan nga mayakas ang prostatitis kung paghubag sa prostate. Ang ingredients ang Santon Plus Coffee Mix, may mangosteen, may moringa, kag soya extract. Bagay ni sa mga kababainhan nga mayakas ang hormonal imbalances kag sa mga kalalakinan nga mayakas ang prostatitis o kung paghubag sa prostate. Kag sa mga kabataan, no, nami ni ang Santon Plus Coffee Mix. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa atong siling kape ang Premium D3 Coffee Mix para sa mga diabetison. Kay niya wala niya sang kalamay, stevia ang sweetener, may mangosteen, vitamin D3, real coffee beans, and sweetened by stevia. So gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang imo siling sugar level. So piliin niyo lang tatlo ka mga variant sa atong siling kape. Ang Santon na Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, ang Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, and another variant sa aton siling kape, ang Premium D3 Coffee Mix nga may vitamin D3 nga ara sa kape kag ang kape nga may vitamin D3. Santro. Kaayo man eh, no, sa mga butika sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica, no? And sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. O hindi gani maka kadto kamo da, maka-chansa kamo, bisita kamo sa Yes to Health Wellness

0: o'clock in the morning until 5 o'clock sa hapon. Dira nyo mabakala mga dekalidad, garantisado kag epektibo ng mga produkto naton sang Yes to Health Incorporated mga katropa. O pwede nyo man ma-order online sa Shopee kag TikTok, no? Pangitaan nyo lang ang official store sang Yes to Health 2011. Magkadto ka mo daya sa Yes to Health Wellness Center, libre konsultasyon, akada si Ma'am Gina Impinado, si Ma'am Isen Malio Estrera nga mag-assista sa inyo, no? Kag si Dr. Ray Impinado nga mag-tudlo sa inyo kung paano manginipiktibong herbal sa atong silingalawas. Or pwede man ka mo magka-contact sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221. Oy, sa aton sa ding mga katropa, before kita magtakop, no, remember ang aton sa ding Gold Eagle Beer premium sa Tansan na promo. Nagapadayon kita 5,000 pesos. Tumataging ting 5,000 pesos kada semana ang madagan sa aton sa ding mga nagapasakop, isa lang katansan sang Gold Eagle, no? Te kapitalyo sa nadira ang inyo lang kabudlay, and then ang inyong ang inyong sobre, no? Sobre kag kabudlay sa pagpangita sang tansan. Iti ko nagainom ng mga daan ng iban, ti hindi nyo paghaboy ang tansan, kay pwede ninyo inang isa katansan sang Gold Eagle Beer, pwede ninyo ina mapasakop sa aton nga XFM or sa aton sining mga katropa, pwede ninyo ina mapasakop isa katansan lang kag sobre. Butahan ninyo sang pangalan, address nyo, edad nyo, contact number nyo, no, and then ang suking tindahan nga inyo na baklan, no, ibutang nyo da, ipasakop nyo, ihulog nyo diyo sa aton nga drop box sa XFM 100.7 na Iloilo sa aton siling nga mga katropa. So, pwede ka muna, no, maka-join kay 5,000 pesos kada semana. Magluwas sa Gold Eagle Beer premium sa Tansan promo. Nagapadayon man ang aton nga Santon and XFM libo-libong pa premium. 3,000 pesos naman na iya ang premium kada semana. Ang mga purpurchase dati, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, 5 ka sachet, empty sachet. Sulod nyo sa sobre da. No? Hindi gani, isa ka blister pack sang Santon Gold, Santon Plus Gold Herbal Capsule, kag premium D3 soft gel capsule. Isama na ka entry, no? And Turbo Santo. Santo. Piliin nyo lang da, apat ka mga nagkakalain-lain nga apropo purchase magamit ninyo sa pag-join sa aton sining Santon and XFM libo-libong pa-premium mga katropa. May nasapuan patay, no? Katropang Jan Ray sa aton sining mga taga Palmate. So sige, kay i-check tala na ang nasapuan nga patay. May information kita kami nasapuan nga patay sa barangay Samon barangay to. May nasapuan patay, no, sa aton sa mga tag Palamati bago lang gid, no, nasapuan nga patay. Sige, i-check tala na siguro nasapuan nga patay, wala gid lang madugay sa aton sa mga pag pangalagad kay it's turbo time na, no, sa aton sa mga katropa. Turbo dietary supplement for men, ang turbo dietary supplement for men, himo sa magka kag labuwas ka, gani basko ka kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ng labing-labing kay misis magtumar sang isa ka kapsula, kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Standby sa masunod yung mga pagbalita sa XFM News Nationwide. Sa pangalan sa aton nga technical partner, katropang Jan Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero naguntat ko kay taas akong sugar. Ano abi kay takamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa akin ay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin?
4: Diet ako buwas ah!
1: XFM!
6: Katropa mo!
5: Exciting!
7: Mga katropa!

0: sa Mega Manila.
1: Mega Manila.
0: Dito ang SFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. SFM News Nationwide.
2: Ang mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ng Santon Gold Copemex. 88 lugar na sa state of calamity na dahil sa mga nagdang bagyo at malakas na epekto ng habagat.
3: Senator Sherwin Gatchalian, bubuo ng Hadoc Committee para palakasin ang ekonomiya ng bansa.
2: Ama ng Ateneo Sambuanga shooter, wala pang nakitang pananagutan ayon po sa DILG.
3: Transparent bags ipinatupad sa isang eskwelahan sa Iloilo bilang security measure.
2: Department of Education maglulunsad naman ng nationwide drill contra active attack sa mga eskwelahan sa August 25.
3: 2,279 na incriminating evidence present sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Presyo ng langis, posibleng muling tumaas sa huling linggo ng Agosto.
3: At sa balitang regional, 14 years old na estudyante sa Cebu na hulihang may dalang .357 na revolver sa kanyang school bag.
2: Balita international, mga katropa, US President Donald Trump nagbanta po na matinding parusa sa mga bansang tutulong sa Iran.
3: At sa balitang showbiz, Bella Padilla tikom ang bibig sa issue sa samahan nila nina Kim Chu at Angelica Panganiban.
2: Sports, Gilas Boys pasok na sa Under-18 sa Asia Cup quarterfinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalia na po tayo ng Biyernes holiday, August 21, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Live din napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99 Mega Manila at International sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagtas.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan, umabot na sa 88 na mga lungsod at bayan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon po sa Office of Civil Defense. Kabilang dito ang 24 na mga lugar sa Bulacan, 23 dyan sa Cavite, 21 sa Pampanga at 12 sa Bataan. Napawang province-wide ang deklarasyon. Nasa state of calamity na rin ang apat na bayan sa Pangasinan, habang kabilang sa iba pang lugar ang Dagupan City, Masinloc sa Zambales, Rodriguez sa Rizal at Nasugbo sa Batangas. Sa ngayon, mga katropa, patuloy na nakakaranas ng pagbaha ang ilang lugar sa Luzon, partikular na sa Pampanga, Bataan at Bulacan, matapos nga ang matagal na pag-ulan.
0: XFM News Nationwide.
3: Umabot na sa 6.9 million ang bilang ng mga Pilipinong na apektuhan ng bagyong Luis, Maymay at Neneng, pati ng habagat. Ayon sa DSWD, nasa 5,264 na barangay sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas ang kabilang sa mga apektadong lugar. Nasa 45,052 evacuees ang kasalukuyang nasa 635 evacuation centers, habang 82,978 iba pa ang nakikituloy sa mga kaanak, kaibigan o kakilala. Patuloy naman ang relief operations at iba pang tulong ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng mga kalamidad.
0: XFM News Nationwide.
2: Iniyak ng Malacanang, nakatuon po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa maayos at epesyente na paggamit ng pondo para sa planong pagtatayo naman ng evacuation centers sa ilalim ng 2027 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo para matukoy ang mga proyektong napunduhan pero hindi na ipatupad. Sa klaw ng panukalang alokasyon, ang dalawang ligtas Pinoy Center sa bawat rehiyon ito, mga katropa, sa halagang 90 million pesos kada facility. Silalim po ng Ligtas Pinoy Centers Act in Drumsey, mga lokal na pamahalaan at kaugnay na ahensya ang magtatakda ng mga prioridad na lugar. DPWH naman ang mga siwa sa konstruksyon. Ayon pa rin kay Castro, tinatapos na ang pagpili ng mga lokasyon alinsunod sa batas.
0: XFM News Nationwide.
3: DTI ipanatupad ang price freeze sa Pangasinan at Bulacan matapos ang state of calamity. Tuwa-tropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Ipinatupad ng Department of Trade in Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa bayan ng Bugalyon, Pangasinan at buong lalawigan ng Bulacan kasunod ng deklarasyon ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng Southwest Luzon at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa DTI, layunin ng haktang na mapanatiling abot kaya at matatag ang presyo ng pangunahing pangangailangan habang nagpapatuloy ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Pinalalahanan ng ahensya ang mga negosyante na may tit na sundin ang itinaktang presyo ng mga pangunahing bilihin upang matiyak ang proteksyon ng mga mamimili sa panahon ng krisis. Para sa nagtatay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, umabot sa 72,735 ang naitalang kaso ng influenza-like illness o yung ILI sa bansa mula Enero 4 hanggang Agosto 1 ayon po sa Department of Health. Bagamat 23% itong mas mababa kumpara sa parehong panahon noong lumipas na taon, sinabi ng DOH mga katropa na bahagyang tumataas po ang bilang ng mga kaso nito mga nakaraang linggo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Northern Mindanao na may 12,895. Sinundan ito ng Calabarzon na may 10,578 at ang Davao Region na may 7,396. Samantala, 38 naman ang naitalang nasawi dahil po sa ILI, mas mababa pa rin kumpara sa 45 death noong nakaraang taon. Pinakamarami sa mga tinamaan ang mga batang edad 5 hanggang 14, habang bahagyang mas mataas naman ang kaso sa mga lalaki. Paalala po ng mga health experts, makatutulong ang flu vaccination para mapababa ang panganib ng malubhang sakit at pagkaka-ospital.
0: XFM News Nationwide.
3: Iva-validate ng Malacanang ang resulta ng Okta Research Survey na nagpapakitang tumaas ang bilang ng mga pamilyang nakararanas ng involuntary hunger nitong ikalawang quarter ng taon. Batay sa survey, nasa 21% o tinatayang 5.5 na milyong pamilya ang nakaranas ng gutom noong Hulyo, mas mataas kumpara sa 17% noong Marso. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, aalamin ang pamahalaan kung saang mga lugar nagmumula ang mataas na bilang ng mga nagsasabing nakararanas sila ng gutom. Napansin din ni Castro ang pagkakaiba ng resulta ng Okta at Hiwalay na survey ng Social Weather Stations tungkol sa walang gutom program kung saan bumaba umano ang hunger rate ng mga benepisyaryo. Aniya, posibleng magkaiba ang resulta dahil ang SWS survey ay nakatuon sa mga nakinabang sa programa habang ang Okta ay gumamit ng mas random respondents.
0: XFM News Nationwide.
2: Inianunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian, mga katropa, ang pagbuo ng isang ad hoc committee na tututok sa mga hakbang para buhayin at palakasin ang ekonomiya. Ang bubuuin na reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o RICE Ad Hoc Committee ay inaasahan pong ilulunsad sa susunod na linggo at bubuuin ng mga chairperson iba't ibang Senate Committees. Layunin po nitong bumuo ng mga rekomendasyon para sa ehekutibo, panukalang batas at budget allocation para sa mga programang makatutulong sa ekonomiya kabilang ang suporta sa MSMEs. Samantala, nagpahayag din si Gatchalian ang suporta sa Paksilika na animari lumikha ng trabaho at makatulong sa paglago na ekonomiya. Gayunpaman, iginitiyang kailangang bantayan ng Senado ang proyekto para matiyak ang pakinabang nito sa mga Pilipino at mapangalagaan ang kalikasan.
0: XFM News Nationwide.
3: At sa iba pang balita, wala pang nakikitang pananagutan ang Department of the Interior and Local Government o DILG laban sa ama ng estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, nakikipagtulungan naman sa imbestigasyon ang ama ng sospek at lumalabas na mag-isa umanong kumilos ang estudyante. Wala rin umanong nakikitang kasabwat o grupong nagplano ng insidente. Pag-aari umano ng ama ng sospek na isang tauhan ng Bureau of Customs ang mga baril na ginamit sa pamamaril at naiwan ang mga ito sa loob ng kanyang sasakyan. Gayunman, sabi ni Remulla na nasa piskalya ang pagpapasya kung may posibleng pananagutan ang ama habang nagpapatuloy ang imbestigasyon.
0: XFM News Nationwide.
2: Obligado nang gumamit ng transparent bag sa mga estudyante ng Parara National High School dyan sa Tigbawan, Iloilo. Ilang dagdag pong security measure sa loob ng campus. Sinimula ng palisiya o ang patakaran ngayong buwan para mas mapadali ang pag-inspeksyon sa mga gamit na mga pumapasok sa paaralan. Layunin nito na mapalakas din ang seguridad ng mga mag-aaral, guro at school personnel kasunod ng mga naitalang insidente ng karasan sa ilang paaralan sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
3: Magsasagawa ang Department of Education ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents sa August 25 para palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa posibleng karahasan. Inatasan ang bawat regional office na pumili ng paaralang magsisilbing pangunahing lugar ng drill habang hinihikayat ang lahat ng paaralan na magsagawa rin ng sariling simulation. Ayon sa DepEd, dapat iyaking ligtas at hindi makapagdudulot ng trauma sa mga estudyante at school personnel ang pagsasanay. Nakatuon ang drill sa tamang protective actions, mabilis na pagtugon, koordinasyon at mga hakbang matapos ang insidente. Inatasan din ang mga paaralan na tiyaking aktibo ang kanilang school disaster risk reduction and management team.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, naniniwala po si Senator Robin Padilla na maaaring mag-pag-aralan sa Pilipinas ang pagbabawal sa ilang online at social media platforms. Kasunod to ng sunod-sunod na insidente ng karasan kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon kay Padilla, kung nagagawa daw ito sa ibang bansa, ay maaari din itong isalang-alang sa Pilipinas. Inaasang tatalakayin ang issue sa isang Senate hearing na dadaluhan umano ng Meta at iba pang social media at online platforms. Binigyan din pa ni Padilla na dapat dumalo ang mga kumpanya sa pagdinig at nagbabala na maaari silang ipasabina kapag hindi sumipot. Samantala, nananawagan din ang ilang senador ng mas malalim na investigasyon doon sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga ikinasawi ng dalawang estudyante.
0: XFM News Nationwide.
3: Sinabi ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na maaaring maapektuhan ang kredibilidad ng mga ebidensya laban sa kanya dahil sa pagbawi ng testimonya ni na Orly Guteza at tatlo pang individual. Sa supplemental affidavit ni Romualdez, binanggit din ang mga sinumpaang salaysay ng 25 na bodyguard ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Romualdez, ang mga recantation at affidavit ay naglalagay sa pagdududa sa mga ebidensyang maaaring gamitin upang siya ay mapanagot o mahatulan. Matatandaan na binawi ni dating security aide Guteza ang una niyang pahayag na naghatid siya ng mga maleta na puno ng pera kay Romualdez at iginiit na pinilit umano siya ni Narodante Marcoleta at Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban sa dating House Speaker.
0: News Nationwide.
2: September 14, dineklarang special non-working day sa BARM. Ito'y para po sa parliamentary elections. Tatropa natin sa balita, Deirdre Guzman, XFM, Mega Manila.
0: Live! Report! Report!
4: Idelegara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na Special Non-Working Day sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM ang September 14, 2026. Nakasaan ito sa Proclamation No. 1395 upang mabigyan ang mga residente ng pagkakataong aktibo at ganap na makilahok at magamit ang kanilang karapatang bumoto sa unang regular na parliamentary elections ng BARMM. Ang halalan ay inilipat sa naturang petsa sa ilalim ng Republic Act No. 12317 na nag-aamyenda sa Bangsamoro Organic Law. Nilagdaan noong August 18 na Executive Secretary Ralph Reto ang naturang proklamasyon sa misa ng otoridad ng Pangulo. Patropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong patropa, Dayo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: May hawak ang International Criminal Court o ICC prosecutors na 2,279 na ebidensyang tinukoy bilang incriminating laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi ang mga ito ng 6,909 na evidence na isiniwalat ng prosecution sa defense mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Bukod dito, 4,573 na ang saklaw ng Rule 77 evidence, habang 57 naman ang itinuring na posibleng makapagpalakas sa panig ng depensa. Kabilang sa mga incriminating evidence ang mga dokumento at iba pang material na may kaugnayan sa drug war, barangay operations at Davao Death Squad. Nakatakdang magsimula sa November 30 ang pangunahing paglilitis kay Duterte sa ICC.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, iniimbestigan po ng pulisya ang pagkamatay naman ng isang babae at dalawa nitong anak na natagpuan sa loob ng isang MPB dyan sa San Rafael, Bulacan kahapon. Batay sa paunang ulat, nakatanggap na impormasyon ng San Rafael Police Station dakong alas 2 ng hapon hinggil sa isang sasakyang iniwan sa isang bakanteng lote sa liblib na bahagi po ng barangay Talaksan. Nang siyasatin ng autoridad ang sasakyan, nakita sa likurang bahagi nito ang tatlong bangkay. Ayon po sa isang barangay tanod at investigador, wala pang makumpirmang pagkakakilanlan na mga biktima o kaya ay detalye ng kung paano sila nasawi. Samantala, dumating na rin ang SOCO dako alas 6 ng umaga kanina para suriin at iproseso ang sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang mga biktima, motibo at ang posibleng responsable sa insidente.
0: XFM News Nationwide.
3: Posibleng muling tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto, batay sa unang apat na araw ng trading sa world market. Tinatayang 2.23 pesos na kada litro ang dagdag sa diesel, 1.40 pesos sa gasolina at 1.51 pesos sa kerosene. Ayon sa mga oil industry stakeholder, nananatiling mataas ang presyo ng langis dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East.
0: XFM News Nationwide.

0: Sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang tama oras sa XFM News Nationwide, 12:19 ng pananghalian. Live din po tayo napapahinggan sa 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. XFM 99.5 sa Zamboanga at 99.9 sa XFM Tacloban.
0: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Cebu, mayroong 14 anyos pong estudyante dyan ang nahulihan na may dalang 357 revolver sa kanyang school bag. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Nakumpiska mula sa school bag ng isang 14-anyos na estudyante ang isang 357 caliber revolver sa Lutod National High School sa barangay Lutod na Pinamungahan, Cebu kahapon. Nadiskubre ang baril kahapon na magsagawa ng surprise inspection sa mga school bag ang isang guro bilang bahagi ng pinaigting na safety measures ng paaralan. Agad namang humingi ng police assistance ang school administration kung saan na-recover ng mga responding police ang isang 357 Smith & Wesson Magnum revolver na walang bala. Batay sa paunang investigasyon, pagmamayari umano ng lulo ng estudyante ang baril at nakatago sa loob ng cabinet sa kanilang bahay sa Porok Santol, Barangay Lutod. Kinuha umano ito ng minor de edad mula sa cabinet at dinala sa paralan kahapon. Ayon sa pulisya, nagtatrabaho ang mga magulang ng bata kaya nasa pangalaga siya ng kanyang mga lulo at lula. Dahil minor de edad ang estudyante, i-turn over siya sa Municipal Social Welfare and Development alinsunod sa itinakdang protocol. Ang pagkaka-recover sa baril ay kasunod ng pinaigting na seguridad sa mga paralan sa Cebu matapos ang pamamaril sa Zamboanga City. Nauna ng inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang Police Provincial Director at mga hepe ng pulisya na paigtingin ang seguridad sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang mas mataas na police presence, regular na security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga school officials. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santon na vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Sugarol at umano'y absentee na barangay treasurer sa Tugigaraw City, inirereklamo. Katropa natin sa Balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
4: Inireklamo ngayon at nais iparating sa tanggapan ng alkalde ang isang barangay treasurer sa Tugigaraw City dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin. Ayon sa sumbong, halos 2 nang hindi pumapasok ang sabing treasurer. Anila, nagpapakidalamang ito tuwing sahuran. Inilagdag pa sa reklamo na nasisilayin umano ito sa Zone 7 sa bahay ng dating kagawad, nagkikipagsugal at nagkikipaginuman sa compound ng dating sekretarya. Anila, sayang ang pasahod, lugi ang gobyerno. Sinabi rin na hindi itong unang beses na nangyari. Papasok lamang ang treasurer kung gusto nito at ang dapat na trabaho nito ay ginagawa na lamang ng ibang kawani ng barangay. Binigdiin pa ang kawalan nito sa ilang barangay assembly. Dapat na niya itong maglahad ng financial report sa taong bayan ngunit hindi nagpapakita. Sabi sa sumbong, walang gats na humarap sa tao dahil sa kalokohan. Tinanong din sa reklamo kung bakit tila pinahintulutan nito ng barangay chairman. Ayon sa nagre-reklamo bilang ama ng barangay, dapat itama nito ang maling gawain ng mga empleyado. Sa huli, nananawagan naman ang re-reklamo ng kaliwanagan at aksyon mula sa tanggapan ng alkalde. Susubukan naman kuhanan ng XFM News Team ang pahayag ng punong barangay at inireklamo ng treasurer kaugnay sa nasabing isyo. Mula dito, si Regento Regional Center Tugigaraw City mula sa hitilan ng 95.7 XFM Tugigaraw. Para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si katropang JP Saking, XFM News.
1: At may suspect sa syndicated illegal recruitment sa New Zealand na aresto dyan sa Iloilo. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo na XFM Iloilo.
5: Report. Arestado sa lungsod ng Iloilo ang Pinay na kinilalang si Julie Pearl Rubehes na illegal recruiter umano sa New Zealand. Si Rubehes ang operator umano ng Paragon Visa Consultancy na nakabase sa Iloilo. 2025 nang pinangakuan umano ni Rubehes ang ilang mga aplikante ng trabaho sa New Zealand kapalit ang 100,000 hanggang 300,000 pesos na processing fee. Dahil walang maibayad ang mga aplikante na ganun kalaking halaga, idinudulog umano ng suspect ang mga ito sa mga ahente
6: na nagpapahiram ng pera. Pagdating umano ng mga aplikante sa New Zealand, walang naghihintay na trabaho para sa mga ito. Nilusob umano ng mga otoridad sa Auckland ang bahay ni Rubehes dahil wala itong permit na magsagawa ng recruitment activity sa New Zealand. Samantala, nakauwi na ng Pilipinas sa mga aplikante sa tulong rin ng Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa mga otoridad, nahaharap sa kasong syndicated illegal recruitment at estafa ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzin Cristostomo, XFM News.
0: Mabilis

0: Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, katropang Erica, tatlong weather system yung kasalukuyang minomonitor ng PAGASA. Nabilang dyan yung severe tropical storm, Saudel, na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Linggo o kay sa Lunes.
2: Katropang Buddy, ang dating bagyong Neneng naman ay isa na lamang low pressure area matapos humina habang nasa bahagi ng Taiwan, kung saan hindi na ito inaasahang makaaapekto sa bansa.
1: Minomonitor din po ang isang circulation na nasa mahigit namang 1,700 kilometers. Silangan ng Mindanao, may possibility din na maging bagyo pero inaasahan pong mahatili sa labas naman ng par.
2: Ayon sa PAGASA, maaari ring lumakas ang habagat mula Linggo hanggang Martes, kasabay ng paglapit ng bagyong Saudel.
1: Samantala, sumikat ang araw 5:43 ng umaga at inaasahan lulubog mga 6:16 ng gabi.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong

0: International.
1: Ang balita international, katropa, hatid sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo po ang Santon Gold. Epektibo at subok, likas. Nagbabala si US President Donald Trump ng tremendous economic consequences sa anumang bansang tutulong o kaya po'y may pagtransaksyon sa Iran. Ayon kay Trump, ilulunsad ng Estados Unidos ang pinakamalawak nitong economic pressure campaign laban sa Iran, kabilang ang mahakbang para ihiwalay ang bansa sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi naman tinukoy ni Trump kung anong partikular na parusa ang ipapataw sa mga bansang susuporta sa Iran. Kasunod dito ng patuloy na tensyon sa pagitan ng US at Iran at ang hindi pag-usad ng kasunduan para muling mabuksan ang Strait of Hormuz na nagsisilbing isang malagang ruta ng pandaigdigang talakalan.
0: XFM News Nationwide. Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Tumangging magsalita si Bella Padilla tungkol sa estado ng kanyang pagkakaibigan kina Kim Chu at Angelica Panganiban. Sa media conference ng Life After You, maikli ang naging sagot ni Bella nang tanungin kung magkaibigan pa rin sila at sinabi niyang hindi niya muna ito gustong pag-usapan. Samantala, ibinahagi ni Bella ang pinagdaanan niyang mabigat na panahon bago at habang ginagawa ang pelikula, kabilang ang mga personal at work-related concerns. Ayon sa aktres, nakatulong ang production ng Life After You at ang veteranang aktres na si Maricel Soriano upang malampasan niya ang kanyang nararanasang pagsubok. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang sports.
1: Ang balitang sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3. Subukan nyo po yan, lakas sa bawat kapsula. Umabante sa quarterfinals ng 2026 FIBA Under 18 Asia Cup ang Gilas Pilipinas Boys. Matapos talunin ng Syria, score dyan 72-63 sa India. At natapos po ang dikit na laban, katropa, bumawi ang Gilas second half at gumawa ng 9-0 run sa dulo ng third quarter para kunin ang 51-44 na abante. Nanguna si George Aidan Green para sa Pilipinas na may 18 points habang nagdagdag si JB Kagurungan ng 12 points at Lino Tubong Banwa Jr. ng 10 points. Nakakara po ng Gilas Boys ang China sa quarterfinals. Kapag nanalo, makukuha rin ang bansa ang ticket para sa 2027 FIBA Under 19 Basketball World Cup na gaganapin naman sa Czech Republic.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na po XFM News Nationwide ngayong Friday, August 21, 2026.
3: Maaari nyo rin pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lang po ang XFM 99.5 Mega Manila sa Facebook, YouTube at subaybayan nyo rin kami sa TikTok at Instagram.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
4: Mga katropa,

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details from a period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang-Tang Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted lang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibit na wala sa biblioteka.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
6: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnotin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay.
11: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM!
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi kagud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta ang inyo sining ikayong lawas? Nagapangamusta lang kita sa inyo kasi gusto naman naton nga makahatag sa inyo sa mampuslaan nun sa inyong mga health tips and information. Kung paano na ito namligan ang ato sa inyong lawas nga makalikaw kita sa malala sa inyong mapamalatian. Isa ini sa mga rason niya ginalikawan ta kayo daw halos suway ta ginapanumdom kay ginasuptan para sa ato ni kayong lawas. Sa mga nagatrabaho, sino sa inyo nagapain niya iniya para sa inugbakal ko supplements, vitamins, iniya para sa inugbakal ko sang utan. Masamisin eh. Ang aton sining ginahimo, kung pila na lang bilin sa aton bulsa, amo nang para sa aton pagkaon. Mayo pagani kon kaysa ang inog priming upod ang grupo, ha, inog blowout upod ang grupo kay ginabudgetan gid. Pero inog bakal para sa aton sining ikayong lawas bala, vitamins, supplements. Daw ay ha, kon hindi magmasakit kon kaysa ni kadumdum mag ambal nga way kay gali kwarta di subungan ng suptan para inog bakal ko bulong ba. Ang programa The Secrets of Health live kita mabatian sa mga XFM stations sa Isla Sang Panay, amuman sa Negros Island region. Nagsato sa ring pagparagad sa gihapon and as usual upod na ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa aton programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome man sa aton sa ring pagpangalagad upod man sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati kag mga Facebook viewers na aton sa kutob sa malabutan sa aton sa ring pagwaragwag. Te, kumusta kamodera sa inyo sa ring sitwasyon subong? May iban siguro Sir Josil nga daw nami ila paning kay singkay. May iban man siguro Sir Josil nga kada liso na lang siguro pungko, tindog, hakyaw sang alima o kung ano man nga giho Sir Josil, may mga ginabatsyag o kung nahinambitan nga mga aray-aray.
0: Pero ang isa diri ka makapa-happy bila makapalipay sa ato si makuturan. Bisan pa may masakit kon kaisa. Mm-hmm. Pero kon nagabuka ka ganing bulsa kag paldo, akon kaisa do lipatan niya galing may masakit sa Doc Leo mo?
1: Isa man ako no kasahi Sir Josil sang pain reliever mo.
0: Oo.
1: Tapalan mo kuno kon may nagasakit bla. Kapin pa nando medyo asol-asol.
0: Oo. Bulong dayon ko nang kwarta titis ka pala tiyan.
1: Kupos dayon ko nang bukol mo.
0: Oo, tapos dula pala nakit kag. Pero dako gid man nga problema kon way ka kwarta. Kita na lang ang sakit mo halin sa puntas ang kuko asa sa puntas ang buhok Doc Leo ga sakit mo.
1: May punto gid Sir Josil no. Balan mong isa sang naga-exaggerate sina.
0: Oo.
1: Ang kabalaka bala naton, ang worry naton, nagaka-stress kita. Kasi syempre ang balon gyud man naton kon ka pala nobrang kwarta Sir Josil, mas hindi man maayo. Pero sa kalabanan kung kulang Sir Josil, nagadulot man ani sang hindi maayo sa aton sari kahimtangan.
0: Amo na gani may mga joke bala kag mabatian nyo dari sa mga XFM station. Siling niya sa una kon gapangaki gani ang akong nobya. Naibaluan ko ara iya regla. Pero sa namati ako sa XFM, nahibaluan ko nga wala gali sa kwarta.
1: Ati padayon lang kamo pamati diri sa XFM kay damo pagida ang posible kag mahimo nyo sa nima diskubrihan especially Sir Josil sa pagpaayo sa aton sa nga ikaing lawas.
0: Kay sa subong edisyon sa aton sa nga pagparaga, isa naman ka kondisyon ang aton sa nga paghahambalan. Ano mga nagadala kag ang ginahimo ta kun nga nga nagabatsyag kita sinisang iya kasakit tipikto sa aton sa nga lawas. Labi na gid ining pertaining sa uric acid. Kang iban sini mahambal nga taas guro uric acid ko kay sakit na ako nga mga joints. Ang masami sini nga talaksan kung taas ang uric acid is sakit ang aton nga mga joints. Pero kon mamangkot kita abi kon ano gid ang uric acid. Ano gid bala ini Doc Leo ang uric acid kag ano ning gina ano nagakatabo sini kon mataas aton uric acid daw.
1: Ang uric acid nga ini Sir Josil diri ni mismo sa aton sini nga lawas. Kag nagaproducer rin eh, o kung mayara kita sa uric acid sa ni, resulta sang ginatawag purine bala.
0: tumandok galit ni sa lawas ta.
1: Ara sa aton sining lawas Sir Josel tungod nga bisan pa sa aton sining normal nga pagfunksyonar sa aton sining lawas. Halimbawa, kaon kita i-convert sa aton sining lawas sa kaon aton sa energy gamiton ni para sa growth, para sa repair kag sa pangadlaw-adlaw naton nga hulag Sir Josel, nagaproduce rin aga producer rin sa gidatawaga uric acid. But madugangan nato ni ng uric acid Sir Josel kung nagakaon kita sa mga kalanon sining manggarano no kun dagaya sini sa purine. Kag take note pa gyud sa aton sining mga tagpalamati mga viewers naton nga ang purine dira man sa aton sining kaugalingon nga mga selyulaman. Pero madugangan pa gyud kun medyo maasab-asab kita magkaon sini Sir Josel sa mga kalanon nga kargado sini sa purine. Tapos mahilig pa Sir Josel sini sa tagay-tagay umpisa ginagmay.
0: Oo.
1: Nga halinan ako na ambal sa kilala ko umpisa lang na isa ka lapad.
0: Oo, one for the road.
1: Mm-hmm.
0: Nahimo sa huli iyan, no? Two for the canal.
1: And three for the imbornal. Amo ni ang problema Sir Josel sa ginatawag uric acid nga normal na nga produkto dira sa sulod sa aton sining lawas sa kinahanglanon man aton dinhi. Actually ang pinaka goal naton sa dire hindi siling na limpyuhon naton ang tanan nga uric acid ah. Kundi dira lang dapat sa normal range,
0: balanse
1: lang kag dapat aton man kilalahon niadtong mga makapadugang sang purine sa aton sining lawas nga basi pagmadula ang balanse sa ni Sir Josel tuman kadamo ang ginaproducer kaysa sa ginapagwa, dira sinang nagasugo na matamat ang problema.
0: Kaysa masami sini, common nga paminsaron, kagpaminsaran, ta sining kon taas imo uric acid, ang simptomaya, sakit ang imo mga joints, that necessarily equates, buta mo doon sini, amugin man ina, masami Dok Leo?
1: Likom. Ukon hindi, Sir Josel, common sa kalabanan, sa kadamaan.
0: Oo.
1: Nga kung taas yung uric acid, dira ka lang naka-confine sa nisa impression nga may arthritis ikaw.
0: Oo.
1: Ukon magsakit yung mo joints. In fact, may labot pag ni Sir Josel sa cardiovascular problem. Kung nagataas aton sining uric acid. Pero separado naman din ang topic. Pero ari Sir Josel, mahimo gali nga bisan mataas imo sining uric acid pero waay ka iya sing gouty arthritis. Kung waay ikaw iya sang gout.
0: Buta mo doon sining hindi ka kabatsyag pala nakit sa imo sining mga joints.
1: Waay iya sang pala nakit sa imo sining joints tungod sa mataas sining uric acid. Kaya nga man, tikon waay man niya Sir Josel mag-crystallize ang uric acid dira sa imo sining joints. Why yes in disturbo dira? Ikaw mataas ang emotion ng uric acid, wag pa check nimo.
0: Oo. Sa iban sini kon ilungguhon nila nga pulong sila nga taas urea sa lawas mo. Muni ang rason niya nag-crystallize, muni nga nagabalanog-banog galing aton mga joints, Dok Leo. Kon ang uric acid mo mag-crystallize, nakamag-support sa mga joints.
1: Correct, Sir Josel, kay reaction nimo sa aton sining immune system nga kon may mga nag-crystallize dira nga mga mataliwis nga korte bala Sir Josel sa sining uric acid ginaatake dayon sa aton sining immune system.
0: Amo ning nagapamukaw gli sa aton no mahambal nga sining taas uric acid mo sa imo mga joints sa kamot nya tanawa bla kay gabanog na na.
1: Kag dira magid na Sir Josel nagapundo iya eh sa mga lutalutahan naton. Sa mga masilim lang naton Sir Josel medyo malamig nga bahin sa aton sa ning lawas bla like sa aton sa ning kumalago sa tiil. Sa aton sa ning mga buko-buko. Sa aton sa ning mga buol Sir Josel dira sina nagasugod. Nagamat-amat tipon ang ining nag-crystallize nga uric acid. Nga dira kita sa kalabanan una makabatyag sang pagpalanakit sa bahin sa aton sa lawas.
0: Amo ni nga kun kaisa gali hindi lang sa joints naton tudlo sa kamot, tudlo sa tiil, ari di sa aton sa ning tawag sini gani ining sa tiil gid naton bala kag sa tuhod pwede gali makabatyag ka man sakit patis dapa-dapa sini Dok Leo.
1: Mahimo Sir Josel.
0: Oo. Pero ano matabo, Dok Leo, kung masami mataas mo sining uric acid, nambal nila, natiway man kasakit ang akon sining mga joints, butang balon, okay pa akon uric acid. Pero kung magpadayon ining mataas ang uric acid sa ato sining lawas, anong kakatabo sini, Dok Leo?
1: Kung why mo lang yan, Sir Josel, sang formation, sari isang kristal, why mo lang nagapundo dira kag nagakristallize sining uric acid sa imo sining mga joints, o bahin sa lawas, why ka man sa may mabatsagan iyang sakit? Pero ti sa iban man iya nga efekto sa nikon mataas, kag nagapabilin niya mataas sa aton sa ninyo lawas, ti dira naman kita sina may problema posible, Sir Josil. Pero hambalo na naton, ang uric acid ni mo abi nagapasakit sa imo sa ninyo joint tungod sa ginatawag pag-crystallized sini. Sa aton sa ninyo mga joints. Dito sa ano bala? Nga masami ka niya pukawon sinisang kasakit, Sir Josil. Masami nagabalik-balik ang pagsakit. Masami nagainit ang bahin sining afektado. Nagahiting-hiting, Sir Josil. Nagahining-hining blang hambal sa kilala ko siya do. Kutob lang nakasuyop la sang damo ang dugo bla.
0: Mm-hmm.
1: Kahiting-hiting bla. Kag nagapula, kag nagainit, Sir Josil, nga kabusog kag kasakit sina.
0: Oh.
1: Ito sa nubala ko na munang permi imo sining nga mabatsagan. May chronic joint inflammation. Kag may pain ikaw mabatsagan. Ang iban siya ni Sir Josil, may tofi o kung tofi ba lang nagkatabo. Nagatipo na ining nag-crystallize nga uric acid rin sila sa mga joints nga nagabukol.
0: Mm-hmm.
1: Kag hindi lang basta, Sir Josil, bukol o kung hubag nga makupos lang kunwain na sa inflammation na, kundi ariya nagapabilin, ganyan nga nagatigana.
0: Kag hindi na matiko ang imo joint.
1: Correct, Sir Josil. Kung nakauntay, hindi matiko.
0: Oh.
1: Kung matiko mo, Sir Josil, budlay naman untay yun.
0: Oh.
1: Problema kita ni Sir Josil kung may tofi o kung tofi na dira tungod sa accumulation sa isang urate crystals dira sa aton sa joint. Kag mahimo, Sir Josil, kung nagapadayon, makadamage ini sang aton sa mga luta-lutahan. Kag ti isa pagin, Sir Josil, sa ni kung dalibwa mapabayaan sini nga mataas kag nagapabilin niya mataas ang aton sa nga uric acid ang pagforma man sang uric acid stone sa aton sa nga kidneys.
0: So in short, ining uric acid nagasupport sa aton sa nga lawas kag nagacrystallize sa lifestyle taman galidok layo, no? Sa mga ginakaon ta kag sa aton pang ginawi.
1: Tuman kada kong factor sa Sir Josil, kati kung may mga ginakaon kita or bisan sa normal na ton sa ninyo body processes. Nagaproducer ng uric acid mo rito sa aton sa ninyo atay tungkol sa purine bala, Sir Josil. Tapos ang atay, suppose ipasa niya na sa aton sa ninyo kidneys, kag ang kidneys na to limpihon niya na pinagi sa aton sa ninyo pag-ihi. Part sina kadto sa aton sa ninyo tinaay limpihon niya na pagkadto sa aton sa ninyo higo kung kita sa ninyo mamuhin. Yung problem sa iban sa ni Sir Josil, siya, paano do kon constipated ba? Problema tas nin, makagawa mga higo sa lawas ta.
0: Oo.
1: Paano karon kon may problema ka man si mo, sining nga pag-ihi, tungod niya sa kadamo, na sa ginatawag accumulation sang uric acid ra, nagkabato ka man sa kidney. So, dako, Sir Josil, kag madamo ang komplikasyon sa ning mahimo matabo, kung napabayaan aton nagataas sini ang uric acid sa aton sining lawas. Lakip, nga nagapataas sina, isa ka na kong factor, among aton lifestyle, isa na dira sa mga ginakaon kag mga ginainom naton, Sir Josil.

0: kung tolang galing diri pag-abot sa atong sininga lifestyle, kung healthy imo sininga weight, di malaban-laban gid Sir Josel mapanubo nimong imo sininga risk sa pagtaas ng uric acid.
1: Tining mga may mga maintenance medicines Dok Leo, tag isa ka pinggan kag platito. Kumpara mo sa saway, no? Di nang mas prone sa ila sining.
0: Manami, siguro Sir Josel, sa naman discuss isang tagsa-tagsa ka-individual sa ila sining mga medical practitioners.
1: Oo.
0: Kami mga bulong gin man, nga may labot Sir Josel. Sa imbalances sa uric acid. Kati, tanawon gin man na to, no, kung dapat na to ni considerar, kati sa mga bulong na ginainom na to, ginaproseso ina sa nga to, sa nga atay. Ang iban sina, te, ang mga higo sina, ginapagwa, pinagi sa to, sa nga kidneys, o kung ano man yung processes dira sa to, sa nga lawas, nga ginahimo sa nga to, sa nga sistema. So, pinakamanami, siguro ako may certain ka mo sa nga bulong. Even ganin, Sir Josel, ang bulong sini sa pagpanubo sa uric acid, kinanglanon, ganin, Sir Josel, nga discuss ni sa inyo sa mga medical practitioners para maintindihan nyo man.
1: Oo. So, importante ni mahibaluan naton ang mga masami naton nga mga ginakaon bala. Nga nag-contribute sa pagdugang pag-insang uric acid. Ang pag-alalawas bala sa talaksan sa lawas tas ang uric acid. Dominantly, Dok Leo, ano ning mga pagkaon nga dapat naton likawan? O, hindi man naton malikawan, gid nga indigid, no? Pero dapat naton hagan-haganon balang pagkaon, Dok Leo?
0: So, kung pagkaon niya, Sir Josel, utanon, prutas, ay kita halos yung problem, dira.
1: Oo.
0: Ang problem lang kung pagkabati, tanga, uy, ang mga matamis, galibawal sa may mataas ang uric acid, ng may gouty arthritis, pati prutas, karon hindi ka na yung magkaon. Problema, Sir Josel, ano?
1: Mm.
0: Yung makulangan sa sustansya nga ito sa ring alawas. Pero, dari kita sa obvious gadiya, Sir Josel, nga kung may ara ka na sa arthritis, kag kung gusto mo makalikaw sa niya sa gouty arthritis, mas manami kung mahagan-hagan mo yun eh. Number one, amo ang mga kasudlan, Sir Josel. Particularmente, ang atay, ang kidney, ang heart, yung iban pagin sa ninyong organ meats. Nga kung may ara ka na nga daan sa gout, ang ining mga pagkaon, Sir Josel, dapat gini mo sa ni limitahan kaayo o kung likawan. In fact, ang tinagagin gamit dira, ilimit most strongly ining mga kasudlan kay mataas ini sila sa purine. Ngayon, hindi paborable sa mo sa ninyong lawas kung ikaw sa ni ang may gouty arthritis.
1: Magambal kita kasudlan, ang paborito niyo lang tinais ang manuhok at tinuhog,
0: mm-hmm.
1: either sinugba or tawag na to sinigin na sugbata o green prito, dinuguan, kasudlan.
0: Ari, Sir Josel, kung sa dinuguan daw, ara na nadira ang baga, ara ng heart, ara atay, ang kidneys, ara ang atay,
1: intestines,
0: ara ang tinae.
1: So, kumplito, no?
0: Kung ano yung package na eh.
1: Botang balon sa ni all in one. Ara na da. So likawan na to ni na ano duha gid da Dok Leo ka M ha mamoy kag maka gid hindi pa gani tanto gid ang manok no basta way lang sang panit basta unod lang ha
0: kag mas marami guro di ba magkaon yung makamo sa manok nang Bisaya or way mahatagan sa isang ukon gid pa dako bla sa commercial feeds bla Sir Josel ning layaw lang bla tuka sada sa mga palay hilamon dira utanon ano no pagid dira nga mga makita sa palibot
1: pero hindi lang ini sa tawag nato sa ni red meat ha some seafoods no iban nga mga laman dagat tawag nato sa ni Dok Leo taas man sang purine no
0: correct Sir Josel ano that's why gina discourage ganin naton bisan way ka pa sa isang arthritis ngay as much as possible likawan tani ining mga bottom dwellers bala Sir Josel kundra bala sa dalom bala kay ting ubran nila siniya pang limpyo sila iya mo dira sa surrounding bala sa palibot
1: no.
0: Like mga pakinaso na mga shell why man is laya Sir Josel nagadalagan na nagalagas ang prey o kung nagalagas ang ilang makaon kung nagahulat lang sila kung anong mag-agi sa ilang sana naginasala nila
1: but tamala na mo nang mga maasab kayo ako na lalo sumulod mo nang usapon nila
0: correct Sir Josel pero amo man ang manamit sa tonsa nga panabor Sir Josel sinobla ang way manamitan sa ariya sa mga nakauyon lang ha sinobla hindi makauyon sa talabas ni nga nag-uyog-uyog sa katambok man
1: green shells
0: kanamit na Sir Josel
1: oh.
0: Ang iban sini way ganit nila na ginasabawan ng tahong bla hambal nila kuan na lang pasabawon talas kuguligon niya nga sabaw
1: kamatis lang kagluya
0: na pag humot na sang luya pag sungaw skaldiro tanaran amon nang hambal sa kilala na tuan which is hindi maayo sa aton sa ding alawas kung kita sa ding may gouty arthritis kagari Sir Josel take note man ha sa mga nagakaon balaiya sang karne hambal ka mo na Sir Josel karon kung paunta to

0: Naman kamo karne, masalingan mo ka na sobrahan naman kami, ya. Limitahin nyo lang, ah.
1: Uh-huh.
0: Especially ang red meat nga niti, ara ang pork, ara ang beef. Kag-iban pagid sinay yung mga karne, Sir Josiel. Kung nalibawa, ikaw sinay may arthritis, dapat limitahan mo lang sa isa mong kakaon sinay ang kadako, Sir Josiel, dira sa mga isa kakahas ang posporo.
1: Oo, kada kaon.
0: Kung may gout arthritis, Sir Josiel, once a week lang.
1: Oo. Daw kaasa posporo, ha?
0: Correct, Sir Josiel.
1: Tigaling ko na mula na kadako, sapon mo do kleyo, hambal nila. Sinya daw, eksakto lang to sila, nagsulod sila niya sa tahang, sa ngipon ko.
0: Why, ganit ka nung kapakatol sa tunlan niya mo.
1: Oo.
0: Tiyan punto sila, Sir Josiel, kung nalibo, ha? Daw, hindi kaya kasawak nga mula na magkaon. No, better yet, kung nagbatsyaga pa, hindi ka talaga na magkaon.
1: Mm. Inaya sa mga tawag na to, sini, typical ba lang, opisina, eskilahan, pero ining mga grabe gid man niya patrabahoon, pwede nila tawag nato sini taas gataas man tolerance nila Doc Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Kiti ginagamit sa lawas man bala.
0: Mm-hmm.
1: Pero ining pungko kaon lang kuno Doc Leo. So limitahan niyo as much as possible. Ninyo paghambal nga si pare ganito siling niya, si mare ganito siling niya, halos siling niya 1/4 kilo, isam lang gani sa nagkaon. Pero anong activity sa imo kumpare kag kumare? Anong imo iya activity kumpara sa ila?
0: Na, amo na pinakapunto naton Sir Josiel nga dapat naton ni considerar bala. Pag abot sa gitawag mga ginakaon naton especially sa karne. Pero hindi lamang ina Sir Josiel. Kung may kondisyon na kita sini like ataa sa tonuric acid nag-aapekto na sa sini mga joints, hindi lamang sa kasudlan, hindi lamang sa karne, hindi lamang sa mga pakinason or mga isda Sir Josiel. Like for example, may kilala kita Sir Josiel nga ginambalan aton if possible likawan mo na ini ka may arthritis ka. Ang mga pagkaon bla Sir Josiel, kag mga ilim noon. So yung dok nga ginlikawan ko naman gani ang mga pagkaon na ginbawal nyo. Pero minalimtan siya actually, ha. Sinabi mo ko anong rason niya sa gamantener na lang ko balingon dok. Pero hubagya pun tuhod ko ha. Which is natumbok kag Sir Josiel nga balingon gali isa man sa nagapataas nga sa uric acid gali.
1: Kag ang isa dira ka culprit siya parte sa baringon sa ulo gid.
0: Mm-hmm.
1: Dira gid ang pinaka culprit siyang iya sa nga ulo.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi mo maghambal nga pwede ka bakal baringon wala lang ulo. Do ay gurut baligya sina Doc Leo.
0: Kasi discounted no.
1: Pero ti isa pagid sa masamin nato sa nga mga ginahimo. Ay ning palainom sang sugary drinks. Hindi lang soft drinks ha, sugary na hambal naton but tamalon matamis nga mga ilimnon na Doc Leon. That includes soft drinks.
0: Another important target ni Sir Josiel sa may mga gout arthritis. Target nga imo likawan, hindi target nga hantingon mo Sir Josiel kag dugangan pagida. Kaya ang kalamay, ang fructose maka-increase Sir Josiel sa uric acid production kag maka-affecto ini sa urate handling, like pala inom ka soft drinks o nagainom ka sa nisang mga iced tea or coffee pero kargado sa kalamay Sir Josiel, even mga fruit juices pero sweetened sila sang added sugar, especially mga high fructose beverages kag mga makalamay sa ni Sir Josiel nga desserts. Sa bagay, ito yung mga dessert yung Sir Josiel, mga makalamay, gimana kiti kung hindi man matamis na tinag-dessert ka pa.
1: Mm-hmm.
0: Kiti yung tawagin na nag-dessert kiti yung matamis, Sir Josiel. Pero sa bagay, depende man nila sa tolerance sang tao. Pero, isa sang dapat na to ni consider diri nga dapat ang kalamay o kung makalamay, hagan-haganon o kung likawan gin na to na anay kung nagabalik-balik ng paghubag sang aton sininga mga luta-lutahan.
1: Now, ang ato niya gina-discuss with Doc Leo Amos is mga pagkaon ba lang damo sang purine nga makapa-agrabyo sa ato sininga arthritis or gouty arthritis kag makapataas ato sininga uric acid. Tiyang adlaw-adlaw some of us nagkakaon si ni Doc Leo ang utan prutas for example. May utan kag prutas man niya Doc Leo or generally ang utan kag prutas is sagwa na sila sa ginatawag sining limit waya nagakosang sudden sining pagtaas ang ato sining uric acid Doc Leo.
0: Actually Sir Josh, sila mo yung problema sa may mga gout arthritis kaya nga man ang isa sinis ang concern amo ang purine halin sinis sa ginatawag karne kag mga kasudlan. Pero, hindi man manigar Sir Josiel, kinanglanon man ato ng protina.
1: Oo.
0: nga kinanglanon gid sa aton sa nga lawas for repair kag sa aton sa mga maskulo, even sa aton sa nga bones. Pero tipano Sir Josel, kung may ginabatsag na kita sa aton sa nga lawas. Amuning aton sa nga klaruhon nga ang protina halin iya sa tanom, halin sa beans, mahandal ina isang lawas na aton Sir Josel. Ang mga matamis, ang mga may kalamay kasubong sini sa ginatwag prutas, pero kung ginakaon mo siya nga dalang iya sini nga unod man, maayo ini sa aton lawas kay may fiber, may vitamins, may minerals iya Sir Josel. Even gani ang tokwa Sir Josel or ang soya bean, pwede mo gani makaon niya bisan may arthritis ka. Kay nga aman, nagabulig iniya repair sa aton sa ninyo lawas. Butong balon, kung plant source o kung plant-based kita, mahandali na sang lawas na ton. Kay nga aman, amo-amo ang komposisyon nila Sir Josel. Sambalanon, bala nga sa duta kita nagalin, dapat ang sustenance na ton sa duta man. Nagikan.
1: Hindi kay nagaluko sa duta ha.
0: O kung nagalupads kanginan.
1: Oo. Kiti, ang masami sinin mabatian mo kung may gouty arthritis na. Kagpagkatapos nakapa-examine na abi nga taas sa uric acid, way gakaon munggo pero gakaon sang baboy Dok Leo. Gakaon baka karni ha.
0: Pero tago na ton Sir Josel, balan mo may mga individual threshold and tawag na ton Sir Josel tolerance kita. Pero kung kaysa nag-eepekto man Sir Josel ang aton sa nga impression balang na nabaton o kung ginabaton na lang bala naton ang pinalaton-laton ng istorya nga hindi ka magkaon sina sang beans o kung munggo kung may arthritis kaya pasakit na. Di once nga daan Sir Josel, kung amo na nang saton sa nga pinsar Sir Josel, nag-efekto ganda sa aton mo?
1: Amo niya mind is so powerful ko no mo. Bisanway mo ko no ina ginabuhat kung ginapanumdum mo. Kung kaysa may pag-anig sakit, sakit doon.
0: Amo gin Sir Josel. Kaya nga man, kada mo kusang nabalaan, gakaon beans, gakaon hantak, gakaon kadyos, gakaon soya, soya bean, may arthritis. Why man? Why man sa problema? Pero likaw gin sila ilaya sa karne kag mga isda nga nahambal nga mataas ni sa purine. Pero liwaton ko, depende ina sa tolerance kag sensitivity sa tao.
1: Ari, sino sa inyo dira ang may arthritis or taas ang ano, uric acid? Nga nag-inom sa Sanson Plus Coffee Mix nga nagbanog ang inyo sininga tiil, nagsakit ang inyo sininga mga joints, kag nagtaas pagid ang inyo sininga uric acid sa lawas. Kay kon mambal kita nga ang soya beans nagapataas ang uric acid Dok Leo. Soya beans is one of the ingredients of Sanson Plus Coffee Mix ta. Ti daway mat may nagreklamo nga nagsakit ang yasin nga arthritis or if natagtaas pagid ang yasin nga uric acid, hay nag-inom siya sang Sanson Plus Coffee Mix.
0: Ang manami, abi Sir Josel, like sa Sanson Plus Coffee Mix, may upo din nga fiber eh. Kaya nagabulig pa nami sa aton sa nga elimination o kung pagpagwa sa aton sa nga higko through sa aton sa nga bowel movement. Kag ang isaman sa dapat man na ton una-unaon nga ang parte sa uric acid ginapagwa sa aton sa nga lawas pinagi sa aton sa nga pagpupo. Dira Sir Josel, mga 25% to 30% sining uric acid pagwaon na pinagi sa aton pagpamuhin.
1: In short, sini ang mga tao iya Dok Leo nga kun makambal lang ang toilet bowl, masami sila ginagreet I miss you. Butang balon sini talagsa lang nagapamuhin mga tiga every 3 days, 4 days, prone ini sila nga magtaas ang ila sini nga uric acid Dok Leo.
0: Kabahin lang Sir Josel. Kikadamo man sa ibang factors pagid mo nga dapat man nato ni considerar even gani. Ang pag-ehersisyo may labot man para nga ma-manage man nato ng uric acid, why magani kita sa may ginakaon sina.
1: At yung hambal nila Dok Leo kun taas ng uric acid ang iban sini kun ara na gani bala nagamat-amat na sakit ang gout arthritis niya, hindi ko mag-exercise sa karon madugang sini nga banog sini nga sang nagabanog kun kag daw manog-banog sili nga tiil mo tuhod Dok Leo.
0: Bagay na siyang kilala ko siya, dapat gani exercise para magbanog na. Pero lain mo na yun Sir Josel. Gisalot ko lang. Ang punto ko lang sinadira, nga kung nagasakit, nga kung nagamata-amat, nga man, ipahuway na giman dapat. Kabilan mo ang arthritis, sabi Sir Josel, ginatawag man sa Ingles nga crippling disease. Wahi ka man ma-stroke, pero daw kasubong nga paralyzed kasi ni Sir Josel. No, sa ano bala, nga kung mag-calcify o kung mag-crystallize ang mga uric acid sa imo, sining mga joints Sir Josel, kung makatiko, hindi na mauntay. Ang tuhod ng makatiko, budlayan ka na sining mag-untay, mga tudlo. Matina ko subong paralitiko kasi ni Sir Josel eh. Hindi ka makahulag sa na. In fact, may mga nabalaan kita sa ni Sir Josel, isa ang maestra Temprano, Pastor Josel naguntat sa trabaho tungod sa gout arthritis. Hindi na sa Mayo makahimo sa niya buluhaton sa pagsulat kag sa pagtindog, Sir Josel.
1: So, amun nagka-tawag na to sa ni lalaa ang epekto sa gouty arthritis, umpisay ni pagtaas pa lang sa uric acid sa ato sa ning ilawas. Tiining mga palainom, Dok Leo, ang pag-inom is dako ang iya sa ninyo contribution nga nagpataas pagin sa ato ng uric acid. Okay?
0: Nagapalala pagin Sir Josel sa pagsakit at paghubag sa ninyo uric acid. Sa ato sa ninyo arthritis.
1: Ika ang iba na bi, Dok Leo, hindi man tanan ha. Nasami sa ninyo bati antas niya inom tabla para sa ninyo dritso tulog tayo, hindi takbat siya ngot-ngot sa ninyo sa arthritis.
0: Halong lang nga, basika ba na yun nan ha?
1: Oo. Kasi tood man ang iban bala sakit-sakit na bala dok. Sila nga mainom ko bala para mahubog ko para dasig ko matulugan. Sila nga ikon hindi ko sila nga makainom. Dugay-dugay siya nagbugtaw-bugtaw ako. Kaya nga nagangut-ngut sila nga arthritis ko.
0: Mas mayo pagro ko nagtumarkas na sa the pain mo. Araya sigurado gyud Sir Josel. Naproibahan gina niya mga kuwa gina niya sang sakit Sir Josel yung nabatsyag kung may flare up kita.
1: Oo.
0: Nagapakupos ang pagbanog pero siling na mag-inom ka especially kung beer kinadugangan ng pagigyan ang ngut-ngut kag hubag sang emotional joints nga nagasakit ng araan kung mag-inom ka pagigyan sa makahulubog ng ilim nun.
1: Kay ti pareho sabi sa mga ingredientes ang beer mambal mo hindi man na matamis maulo aslo man na nga mapait ang beer ha, to be particular. Why kakibalo, hindi lang na matamis, pero may malt. Amo nang isa sa mga dapat natin tandaan. Isa sa mga factors, isa sa mga bagay, nga nagapalala sa ato sa ninyo gouty arthritis or if not, pagpataas sa ato sa ninyo uric acid. How about, Dok Leo, ang kulang abi sa hydration? Masami lang bala dehydrated. Hindi nang mag-inom bala pa matyaga mo daw inom sang pispis kag inom sang manok bala Dok Leo.
0: Ang tubig tuman ka importante Sir Josel. Nga man, dako nga porsyento sang uric acid ginapagwa naton pinagi sa aton sa kidneys through sa urination. Ano karon ni ihi mo kun malalawas mo? Tigni nagapundo dira, concentrated pagyad ang imo sa nikaroon nga fluid kag ihi dira, hindi mapagwa karon ng higko nga dapat sini ipagwa sa aton sa ninga lawas. Tigko magsakit naman karon bay ano naman himuon mo sana bay? Mayo kon madala na na karon Sir Josel tanan kag permi sa banyos-banyo sang Santhon plus herbal oil. Kay ti miara gi man nga kadala Sir Josel sa pagpamanyos eh. Especially kon mild pa lang katama pero ti paano karon kun di na madala? Sa leg ka lang sa the pain, makabulig sa makabulig pero hindi man maayo Sir Josel nga way kasang himuon si mo kugalingon. Especially ang healthy lifestyle nga haligi Sir Josel para ma-manage ug ma-prevent ining flare up kag pabalik-balik ang pagsakit kag pagkaguba gid sang joints naton Sir Josel kun hindi ini maagapan.
1: Kiti parius na karon may gouty arthritis ka or if na taasin mo sininga uric acid pagkatapos sa tamburuko kag tambukikik ka pa ang weight nga daan sa mga joints sa imo sininga bugat dako nga factor sa ginatawag nga wear and tear kon sa mga gamit pa eh.
0: Correct.
1: Tidugangan pa kon may gouty arthritis ka da. Wow. Amo nang iban siguro makatikang-tikang pang imo siguro kay good ka na lang.
0: Tinga da nang impact na dan sa aton sa Sir Josel nga kabugaton dira sa aton sa til sa aton sa ninga tuhod. Teko na sobra karon nang imo sa ninga kabugaton teko ni tuman kabudlay pag Sir Josel ang ginahatag mo sa imo sa ninga mga luta-lutahan.
1: Pero nga akin ang lan ang ehersisyo Dok Leo in terms sa mga gouty arthritis kag sa mataas ang uric acid. Especially mataas ang uric acid ah. Why pa man kung kaysa na nagabatsyag ang aton mga joints sa sakit. Pero ang akin ang landon ang ehersisyo. Anong mabulig sa ehersisyo, Dok Leo?
0: More gina be, Sir Josel, yung exercise nga ni kag weight management sa prevention eh. Kaysa sa kung ara na bala. Kati ang balon gina man naton, kung tuman na karoon ng emotion na ginabatsyag, sa nagapalamukol na mo joints, bisan sa paghulag, Sir Josel, budlayan ka. Bisan sa paglakat, bisan pa sa ginatawag paglagan-lagan, dira much more. Pero samtang mayo pang pamatsyag Sir Josel, temprano pa lang na-notice mo nagataas mo sa uric acid, pinakamanami may modification ka na o kung mga pagbag-o sa imo sa nga lifestyle. Tapos siguran mo na walking, cycling, swimming, strength training, resistance exercise, may cardio abing iban sa natin Sir Josel na ganahimo, no? Bisan twice a week lang, ariya makabulig Sir Josel pag-abot sa management o kung pag-control sa nga aton sa nikabugaton nga nagapalala pagid sa mga simptomas kung may ara ka na arthritis, Sir Jocelyn?
1: Maraming what if na ton sa programa ta. What if ang iya sa lalaki may joints? Mm-hmm. O kailan na kon maghambal ka nga gabanog, gaway ga sakit. Mm-hmm. Pero kon may joints, sabi Dok Leo, mm-hmm. mambal nga every inch may joint. Mm-hmm. Siguro abuton ka sang gouty arthritis, mambal ka nga. Pati suksok sang brief mo guro, basi mambal ka, hindi na lang ko mag-brief ha.
0: Ati wagin Sir Joseph, si may mo eh. Mm. Kaya kada hulag na lang, may sakit kang mabatsagan, kati may luta-lutahan mo.
1: Oo. Kaga laban-laban sini, madaho guro cargo pants Dok Leo. Halog mo.
0: abi ko madaho kay Sis The Pain.
1: Isama na Sis The Pain man. Kay nga ti kada hulag lang karon daga sakit bay. Pero sa may mga nagabatsyag na bala Dok Leo. Anong mas maayo? Anong nagakadapat ni muon? Sa mga kauturan ta ang way pa gouty arthritis pero taas ng uric acid or if not ara na ang gapaminta na sa laboratory result niya nagataas ng uric acid. Anong maayo himuon si Dok Leo?
0: Or especially Sir Jocelyn sa may ara sa mga gouty arthritis, sa primero bala Sir Jocelyn nga pabatyag na sa pagtukar.
1: Mm-hmm.
0: Sang sining arthritis. Kung sa music pa Sir Jocelyn, may intro na mo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may outro pa gid.
1: Aha.
0: Teko sa intro pa lang Sir Jocelyn, ala primero sa nang puno pa sa kaili.
1: Mm-hmm.
0: Arang instrumental, butong balon. Kung may arthritis ka, sa primero nga pagpabatsyag Sir Jocelyn, paktan mo na kung may ara ka sang gouty arthritis.
1: Aha.
0: Mga changes ang panahon, mga ginakaon mo, kabalo ka na sa nga dito ng padulungan niya eh. So pinakamanami ngayon mo on sa na during inflammation, especially early pa lang ang inflammation, kung mahimo Sir Jocelyn, no? Kung may ginreseta sa inyo sa nga bulong, inyo sa mga doktor, inyo sa nga tumaron.
1: Mm.
0: Para mapanubo sini ang uric acid or pwede makainom Sir Jocelyn sang NSAID eh, kung ining mga non-steroidal anti-inflammatory bala nga drugs. Ang isa sini Sir Jocelyn ang makabuli ganing sa the pain eh, kung ginatake ka sa arthritis.
1: Mm.
0: Nagahubag dira, nagabuli ganang pakupos para makuha man ang sakit. Kag ang isa sini sa pinakamahimo hindi pagpiliton ang joints sini nagabatyag. Gahubag imo tuhod, gahubag imo buko-buko, piliton mo, anong himuon mo, kung ano ang plano mo sa kabuhi mo.
1: Oo.
0: Dapat ipahuway gid na Sir Jocelyn. Kag as much as possible, kung kaya man lang Sir Jocelyn, i-elevate ang bahin sini nga nagasakit. Like kung nagasakit imo buko-buko, gasakit imo tiil, medyo i-elevate mo mas mataas.
1: Ipakabit mo.
0: Or itungtong mo sa bangko, abay Sir Jocelyn.
1: Oo.
0: Hindi man pag
1: kung magtulog ka, butangan mo sang salabitan tiil mo, mm-hmm. pwede na ma-elevate taas ang sa imo sining lawas Dok Leo.
0: Pwede man Sir Jocelyn itong-tong mo man sa ulunan na.
1: Aha.
0: Kaya mabal sa kilala ko siya, kontestingan ko daw kabit niya basi daw si Mikulo naknit. Oh.
1: Hindi niya lang pagtungtungan si Mrs. Basi itapia.
0: Wow, gahiteng-hiteng na yun, tapos matapihan pa. Pagkatapos Sir Jocelyn lang himuon sa ni during flare up. Ining hubag ba lang ang nagahiteng-hiteng na nagasakit niya kainit sa pamatsyag. Pwede Sir Jocelyn ini matapalan sang ice. Putson niyo sa towel bala, hindi direkta ng idiot sa panit ha. Kaya kabugnaw sa ni Sir Jocelyn makabulig ano, para nga mahagan-hagan ang mga symptoms sa ginabatsyag ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang pinakamanami sa ni inom sang damo nga tubig para nga maihi na to na excess sa ni nga uric acid mapagwa sa to sa ni nga lawas. Hindi man mag-inom sa makahulubog sa ni nga ilim nun kag diri Sir Jocelyn nagasulod ang aton sa ni nga suggestion pag-abot sa ni sa ginatawag nutritional support daily ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa ni sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C makabulig para sa aton sa nga management, control and prevention sa isang gouty arthritis.
1: If we speak about supplementation, dako mabulig gali sang pagdugang naton sang nutrients sa ato sa nga lawas through supplementation. It's like mag-inom ka bi Santhon Plus Gold Capsule Dok Leo. Ti may magustin ka dami ang palay, malunggay garlic spirulina, premium D3 soft gel capsule, may virgin coconut oil, malunggay oil, may vitamin D3, vitamin D, and Santhon vitamin C. Sa supplementation, kung wala pa nagataas sa imo sininga uric acid, abi Dok Leo ha, dako gali sini ang mabulig niya para mapunggan nga hindi magtaas ang imo sini nga uric acid.
0: May mabulig it, Sir Josel. Kagul mataas man imo sini nga uric acid, makabulig man sila gyapon.
1: No.
0: Nga man, like for example, base sa pagtuon ang sunthorns, especially ang ginatawag halin sa mangustin kadiya Sir Josel, nga sunthorn base sa pagtuon, makabulig gali ini no para nga ma-enhance ang urate excretion. Mapagwa sang madasig sini ang ginatawag urate nga nagaresulta Sir Josel sini sa pagtaas na ton sa nga uric acid kundi na malimpyuhan. Remember, ang problema sa pagtaas ng uric acid, duro ang ginatambak ng higko, kulang ang pagpagwa sini.
1: Damo, basura, gamay, basuriro.
0: Correct, Sir Josel. Gatumpok na ang tinutinulada ng mga basura. Dira, ang truck na naghakot sa basura, pila lang kabilog, Sir Josel, hindi nila makaparan. So, problema, gandiyan na, pag-abot sa ton sa ningilawas. So, ang sunthorns, halin sa mangustin, nagabulig, Sir Josel, parang mahawas. Iyad tong urate sa ton sa ningilawas, malimpiyuhan niya na sa ton sa ningilawas. Therefore, napunggan o kung malikawan ang pagtaas sa ni sang uric acid. Kaya kung mataas ang uric acid, makabulig, Sir Josel, buhin sang nagatambak ng adaan dito nga uric acid. Kagang isa sa mayor nga sangkap sa ton sa nga sunthorn gold capsule, amo Sir Josel ang sunthorns nga halin man sa panit sa nisang mangustin. Tidugang pa naton nga isa pagid ka sangkap dira amo ang ampalaya nga ang ampalaya makabulig iya para sa ton sa nga metabolic support nga normal nga nagaproducer sang uric acid ang aton sa nga lawas sa pagproseso sang enerhiya, daily movement naton, energy naton kag iban pagid sini, mabuligan ini nga mabulo balanse sang aton sa nga sistema pinaagi sa bulig sini sang mumordikat sarantiya nagabulig man panami sa aton sa nga digestion kag sa aton sa nga elimination nga parte sang porsyento sang uric acid Sir Josel ginapagwa naton pinaagi sini sa bowel movement.
1: No. So in short sini nga ang isa sa mga ginahimo gali sang nutrition sa ato sini nga lawas ginapanormalize no ang pagfunction sa ato sini nga mga body cells and organs, Doc Leo. Kung normal ang function sa aton body cells and organs, kaya ya ini ang panalagsalang nga pagtaas ang consumption ta sa mataas sa uric acid. Hindi manigar makakaon gid man ya sa managakaon karne ha, baka, baboy, anda iban pagin sini nga mataas ang purine. Pero kung suplementado kag mabaskog lawas ta kay puno sa nutrients, hindi man gali dayon-dayon magbatyag ang lawas ta, Dok Leo, no?
0: Hindi man, Sir Josel. Kaya nga man, may balanse iya sa sulod mo.
1: Oh.
0: Libo, ginatamba ka rin sa atay kam ng uric acid dito sa sulod sa aton sa nga lawas. Pero makaparan man niya ka rin sa kidneys kaya sa aton sa nga digestive system sa pagpagwa. Pundi waay sing matabo, Sir Josel, nga pag-overload.
1: Mm-hmm.
0: O kung waay sa matabo sa ni Sir Josel nga pag-tener dito kagti magtaas ang level nila sa aton sa nga lawas nga magresulta sa crystallization kung hindi naton siya malimpyuhan.
1: Oo. Oh. Ang isa dali ka pa mangkot, Dok Leo, siling niya, ako nali gani atakihon sang arthritis ko, siling niya, gaigod na lang ako, hindi ako kahalin sa balay. Siya nung mayo ko sining himuon.
0: Ang balsang kilala ko si Abanang Plahubog Blaster Josel.
1: Oh.
0: Si Miad, gani hindi ka kahalin.
1: Para hindi kakinom.
0: Para hindi kakinom. Mm. Okay, kung makainom ka, kagbagsakit naman ni arthritis, ako man gyapon si Lutan mo.
1: Mm.
0: So ang isa sinasama-suggest na ton, ang pag-inom mo kung nalimbawa, halimbawa kung nag-inom ha, likawan ang pag-inom sa makahulubog ng limnon, especially ang beer, Sir Josel. Pagkatapos, try ba lang maging kabahin sa imo sining supplementation, adlaw-adlaw ang pag-inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Kaya nga man, base sa pagtuon, ang vitamin C, makabuling magaling Sir Josel para nga madasig man ang pagpagwa sa ato sining kidneys, sang uric acid, sa alalay sining sang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga manami sining sa vitamin C na to, no, nang ining ato nga Sunthorn Vitamin C, kaya ginareklamo sa kalabanan niya gahapdo sila tiyan kung mainom nila, Aria Sir Josel gati alkaline vitamin C, malikawan ng paghapdos ng aton sa ringat yan. Bisan imno na ton, ngayon pag kita kakaon.
1: Oo. Oh, may isa man dali, Dok Leo, siya panday ako. Nagasakit man masami ang akon sining arthritis. Anong maayos sini pahuwayan ko, Dok? O kung antuson ko lang kung makaya ko ang sakit?
0: Pinakaman nami, gid pahuwayan. Kaya nga man, kung pahuwayan mo, nag-repair ang lawas na ton, Sir Josel. Hindi pag agwantahon ang kasakit. I mean, ang punto bala nga pag-agwanta nga basi magsige kagyapon bla pamanday kutob lang sa masarangan mga obrahon bla. Hindi sa paborable sa ton sa nga lawas. Amo gani na nga nagasakit o kung may sakit, kita nga mabatsagan sa ton sa nga lawas. But hambalon, pagpanawag ng sa ton sa nga lawas nga pahuway ka anay. Kaya nga man, balaan man niya kunwai kata sa may mabatsagan nga sakit, hindi makita magpahuway. Why sing repair nga matabo sa lawas? Kundi padayon ng damage dira sa aton sa nga sistema or parties ng lawas sa nga affectado. So pinakamanami nga buhaton, pahuway, kaon sa gusto, tulog sa temprano, kag ang pagsuplemento Sir Josel sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, or even Sir Josel, sa simple lang ang pagpangapikapi kung nag-a-cafe ka mo dira, pwede ka mo makainom sa nga aton sa nga Premium D3 Capsule. Pwede ka mo makainom sa Santhon Gold Premium D3 Coffee Mix. Sa nga ton, sa Santhon Gold Coffee Mix. Kaya nga man, may collagen, may glutathione. Collagen, nagabulig pa nami sa aton sa nga joints condition, Blaster Josel. Nga matamat, gada damage na ako nagataas sa aton sa nga uric acid kung mapabayaan na ton eh. Ang glutathione, yan nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sa nga tayo sa paglimpyo sa aton sa nga lawas. Tikon may ara kita sina, bisan sa simple lang pag-inom sa coffee, Sir Josel, ginabuligan na ton, hatagan na ton sa dugang suplemento o kung material ang aton sa nga lawas. Like sa panday bala, Sir Josel, hindi ka makahimo sa tayo yun na pagpamanday kung kulang-kulang material mo, Sir Josel.
1: No.
0: Kagsahan bala, noon bala nga, mas mayad pa kung noon nagatukod kasang bago nga balay kasi sa nagasige ka balik-balik sa guba, Sir Josel, repair mo. Balaan sa mga panday na, amo manin sa aton sa nga lawas, hatagan na ton sa nagkaigo nga material para tayo yun, Sir Josel, ang maintenance, mapabili ng kabakod sa isang balay bala. Kaysa sa dugay-dugay ka nag-kayo, dugay-dugay ka nag-repair, hassle lang, Sir Josel. Pero problema, pag itong ginahimo, tapanday guba, tabla. Kita mismo gaguba sa aton sa nga lawas, kag hindi kita kabalos ni maghatag kung ano ang nagakadapat pinagi sa nutrisyon, which is, pinaagi gali, Sir Josel, si healthy sa nga mga ginainom, kag adikalidad nga mga suplemento, like aton Ultimate Trio, makabulig sa dako sa aton lawas pag abot iya suporta sa nutrisyon.
1: Isa pa dari ka pa mangko Dok Leo, doka unique niya. Siling niya, ako kon magbanog gani nga kon ng arthritis ka magsakit, ginahambalan da kong hindi ko kuno pagbas-on kay basi kuno kon magdugang pagid ang banog.
0: Depende man, Sir Josel, abi sa kon ano man nga arthritis abi na eh. Kag tigana recommend gani nga kon liba may arthritis ka either nga butangan mo sini like sa gouty arthritis ha. Kon nagahiting-hiting na either man gani, Sir Josel, nga hampulan mo sa isang towel nga ginbaban mo sa mabugnaw nga tubig eh. O kon mismo ang ice putson mo kon may ice pack nga iduot dira sa parte sa nga apektado. Magluwas lang kung may iban pag inyong konsiderasyon, Sir Josel, sa aton sa nga texture. Pero, kung may gouty arthritis, kalibo, nagabanog, pwede sa matapalan, actually, sa ice pack para mabuligan yung mapahagan-hagan ng kasakit. Ngayon mo ginabatsyag ang pagkupos ng paghubag dira.
1: Siling nga, nagasakit pa na nga akon nga arthritis, kung sining nga buko-buko sa tiil. Siling nga, kaya ko pa man, pwede siling nga suksukan ng sapatos, hindi magrabyo.
0: Depende, ikaw man yung kasuksok mo. Pero makabulig, Sir Josel, ha. Basta ganun nagabanog, nagahubag, nagahiting-hiting, nagasakit dira ang joints nga apektado sa isang arthritis, pwede matumaran, Sir Josel, sang cess the pain. Para bala mga problema nyo, nga daw puro lang sakit ang kumplay nyo dira, ang banog, ang hubag, mabuligan nyo mapakupos sa isang cess the pain. Kung mabuligan, Sir Josel, nga matamat mapakuha, mapataho ang sakit nga ginabatsag sa parteng apektado.
1: Oo. Sa balanyos naman siya, pwede ko ni banyosan sa linya ang nagasakit.
0: Pwede, Sir Josel, ang nagasakit niya parte.
1: Oo.
0: Kung may arthritis, especially kung nagasugod pa lang bala, Sir Josel, mabuligan ina kung nalimbawa magamit kita sa Santhon Plus Herbal Oil. Kaya nga man, ang isa nga makabulig, Sir Josel, sa healing, ang isa nga makabulig para mapakupos ang nagahubag-hubag dira, ang manami nga blood circulation.
1: Oo.
0: Ti, kung mapisil-pisil, Sir Josel, o kung medyo marutay-rutay ina, naganami ang blood circulation eh. Kapin pa kung gamitan mo sang Santhon Plus Herbal Oil nga may peppermint oil nga base sa Department of Health, makabulig din niya tapna sa sakit, Sir Josel.
1: No. Siya gahubag ang akon nga arthritis. Mangkot lang ko siling niya. Pero pwede pagyapon kay Nom Turbo.
0: Araw-araw ko pa imo. Kuan bla, kumbaga, ang balsa kilala ko, tago mo lang kaasab to bla. Pero ang pinakapunto sa ni Sir Josel, kung ano ba, ang arthritis mo, hindi maging tantong problemado, gud bala.
1: Oo.
0: Naging madala-dala pa lang, palip pasa na lang anay nga mag-ayo ina. Mm. Pero kung halimbawa gusto hagin mag-turbo, i-opdi abin eh. Ha? Tumari anay sang sasdapin para may panaming ka.
1: Kay base karon kasikad ka kulunan na mambal ka aragay. Mambal nila doon nagbaliskad ng reaksyon haw.
0: Mm-hmm.
1: Oh, selling niya ang lalaki nag-aragoy.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Gali kay may arthritis.
1: Gali kay kasikad, buhol niya itong arthritis. So, tuod, no? Sa namangkot na riha, kung pwede paghihapon. Balaan ta ko na nung imo sinang himuon, kay may inom ikaw turbo. Imni analysis the pain, kung nagasakit ang imo sinang arthritis. Parang, kung matandog man masalapay makabunggo, hindi kagawa makabatsyag sang tuman nga kasakit.
0: Pero ako nakola, Sir Jocelyn, yung pamangkuton, paayuhon to gidanay.
1: Mm-hmm.
0: Pakalmahon to gidanay ang palanakit. Kapag paghubag sa nga parte sang alawas nga afektado, antes siyang mag-turbo para bala nga tayo yon, Sir Jocelyn, enjoyment bala.
1: Mm-hmm.
0: Kag ang manami pagin niya efekto sa turbo dietary food supplement. Pero kung di kaya kahulat, ha? Ala, sige ah.
1: Parisi lang sis the pain, ha? Mm-hmm. Oh. Teh, gusto nyo pang mayara sang luta-lutahan ng iya sa lalaki. Mm-hmm. Amo nagkadelikado na rin kung arthritis o na disgrasya ka again.
0: Mm-hmm.
1: Oh. So, inita na nagtuli ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, Visionix Plus, Sis the Pain, Santon Plus Herbal Oil, at sini nga Turbo Dietary Supplement for Men, upod man ang Santon Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Beauty Soap, Santon Plus Herbal Soap, mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Aprobado na sang Food and Drug Administration. Ang mga nagapinamangkot kung din ka mo pwede kabakal, ha? Sa Bacolod City, we are just reminding you, may ara na kumpletong stocks kita sa Yes to Health Store. Kumpleto ng produkto da. Ara ng Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At uwangin na sa Marayo Bank. Kumpleto, ginada. Ang ato sa mga produkto. Sa sudad sang Iloilo, actually, may clinic kita kag-available ng tanan yung mga produkto sa Yes to Health. Sa Yes to Health Wellness Center. Ang Yes to Health Wellness Center clinic, in short, may konsultasyon da libre. Why ka mo da dapat panumdumon sang bayad kiti libre kami consultant kita dira. Kung mamangkot ka mo kundiin ang Yes to Health Clinic, ara sa A. Young Building, Yulo Street, at Iloilo City proper, at ubang ina sa Midtown Hotel. Ara da ang Yes to Health Wellness Center. Available da libre nga konsultasyon, available da tanan nga produkto, available dira ang program of supplementation. Let's say may gouty arthritis ka, mamangkot ikaw ka no mga pwede nga makasupplement bala para nga mapahagan-hagan kag madasig recovery mo. Ara da buligan kada sa aton consultant, mamangkot ikaw kung paano ka magalikaw sa mataas ini nga uric acid, ara da ang may program of supplementation ina dira. Kung obese ka, being ako na buton ka gouty arthritis mo, dahil hindi ka nagid kahulag, isakto ka lang maghiwod-hiwod, arat na may program of supplementation kita dara. Kanto lang mo sa clinic. Kung wala dara sa Yes to Health Store kag clinic, pwede ka mo makakanto sa suki niyo nga butika kag pharmacy. Available ini mga produkto ta. Hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, or even pwede ka maka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da ang tanan ng produkto sa Yes to Health Incorporated, aprobado ina sang Food and Drug Administration. So sa mga may gouty arthritis, balikan talang si Doc Leo. Doc Leo, sa may mga gouty arthritis, pwede sila gihapon makainom sang Santon Plus Gold Herbal Tea.
0: Pwede gin Sir Jocelyn, no? Kaya makabulig gani ini. Limpyo sa aton sa ninyo lawas. Like makabulig gani panami sa aton sa ninyo bowel movement. Nga sulitun ko, porsyento, o kung bahin sa ninyo Sir Jocelyn, gina-eliminate na ton ng uric acid pinagi sa aton sa ninyo pagpamuhin.
1: Mm-hmm.
0: Kag mabuligan pa nga magnami aton sa ninyo tulog, kaya ginabuligan, no? Pinagi sa mga sangkap sa aton sa ninyo Santon Gold Herbal Tea nga magnami ang aton sa ninyo digestion. Kag kapin pa kung makakaon kita Sir Jocelyn sa mga damo nga carbohydrates, damo nga kanon, may tinapay pagid, may soft drinks pagid, may iban pagid dira Sir Josiel nga mga panghimagas nga posible makapataas nga ton sa nga blood sugar, may relasyon sa insulin resistance, kag may labot man Sir Josiel sa posible nga pag-react pagid sa nga ton sa nga uric acid, mabuligan nga dani na nga mapunggan pinagi sa mga sangkap sa nga aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea, kasubong sang kombinasyon sang turmeric, sang cinnamon bark, sang balungay, kag ang gingamit sa nga pampatamis Sir Josiel. Speaking of tamis, hindi nga tanan yung tamis halain sa lawas sa stevia ang gingamit sa dira sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Tea.
1: And natinga alaman bala kita Doc Leo sa may mga gouty arthritis, sa mga nagabanog blang ila sa nga mga luta-lutahan or joints bala, nanotice nyo man no, bisan ang lamok way nagakutot sa nagabanog Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Wala. Sino sa inyo da nga may kinututan ang nagabanog yung atuhod kay naghubag because of arthritis? Wala Doc Leo. Kahit balog diya ang lamok yung magpili sang kulututon yung way gabanog Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Oo. In search ni may hara sila sensors man sini most likely that ko detect. Hindi ni healthy, hindi ko diya magkutot ah. You see? Kung ano sila kaalam?
0: Kagbasi man Sir Josiel, kung nga hindi magpalapit, alam mo, kati nakapamanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil mo.
1: Kati kontra-kontragin na nila mo. Mm-hmm. Labi na yun sa tiyempo, balang tigululan bala, breeding period yun diya sang lamok. Kinang lanon tani may arthritis man kitag sa waay, gapala nakit man aton lawas kag sa waay, gapala maol kon waay, kinang lang tamamanyo sang Santhon Plus Herbal Oil kay para hindi kita pagdapuan sa lamok kag makututan posible nga basi career pa nasang dengue, delikado ka buhi ta.
0: Correct Sir Josiel, amo na pinakamanami na ton ngayon, prevention. Hindi kita mapalapitan sa lamok, therefore hindi kita makagat, hindi kita magka dengue infection Sir Josiel.
1: Mm. Ang isa pag idiri, Doc Leo, may pamangkot, sino yung nag-maintain na kuya sang Visionix Plus mo? Pero grabe sila niya ang arthritis ko, nalik ko iguon siya, ga-igod ako mo. Pwede ko pa ni mapadayon, sino niya kung abuton ako sa akong gouty arthritis, pwede pa ko gyapon kay inom sang Visionix Plus.
0: Actually, may labot, Sir Josie, lang antioxidant para sa inflammation.
1: Oh.
0: Pero galing lang, no, hindi iya direkta sa arthritis kung Visionix Plus ang aton sa nipag-istoryahan kasi ginhimo ining Visionix Plus of gel capsule para sa mata focus sini like lutein, zeaxanthin, beta carotene and vitamin E para sa aton sininga panulukan, para sa klaro naton sininga panulukan kag health sa aton sininga mata. Pwedeng-pwede gid padayunon iya ang paginom mo sang Visionex Plus soft gel capsule kati ano na man karon may arthritis ka na, buron pa panulukan mo. Kundi dapat maintain mo yung paginom mo sang Visionex Plus soft gel capsule kag kung da medyo disturbo gid ang sakit ini magwanta, pwede mo matumaran sa cessation the pain, pero basi madala dala pa lang sa banyos, gamitin lang na isang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Ari niya, pabangkot niya sa mga sub-giguro ni Magkaon. Sorry ha, mga sub-giguro Magkaon, Doc Leo. Sila niya, nagkaon malang ko, duro-duro, gid. Duro nga baboy, pagkatapos sila niya, may inasal pa. Kaon pagigamis niya mga street foods. Nagbanog dayon akon, sila niya nga buko-buko. Inigo ako arthritis. Selling niya gulpi-gulpi lang. Gulpi gid man ini Doc Leo nagatubo lang ang arthritis sa aton.
0: Ay, hindi man ni Sir Josiel nga instant lang ang kahapon nagkaon kasang kasudlan street food o kon mga mataas ang purine sa nipagkaga may ara kadayon. Kundi amatamat ini nga nag-develop sa aton sa ringa lawas. Pero tago na ton. Nga hindi man tanan nga nagataas ang uric acid may arthritis. Pero tigaling kon may acid or may crystallization na dira sa imo sa mga joints kauna no pagit sa isang kontra kundi madasig mapukaw Sir Josiel kun may pundo ka na nga daan.
1: Oo.
0: Sa mo nimbot ng balon niya siguro nga pagkaon niya sina nagbat jag siya dayon. Pero blas ang kilala ko Sir Josiel nga balaan niya man nga hindi mayo siya sa ninyo lawas kay may arthritis siya pero tinamit man kuno ang lukon kaon sa gyapon. Tumara niya lang siya sa dapin pagkaga.
1: Actually, why ni nag-develop overnight? Nga isa lang kakaon, mahambal nga ginbira-birahan ko gidabi mo sa sunod gamay-gamayon ko lang. In short, sini, kung sa mga suludlan pa bala, puno na siya.
0: Mm-hmm.
1: Why lang mag-awas pa, why pa magbanog, why pa magsakit. Pero pagkaon mo, pinuno mo gidabi mo. So nag-awas, therefore nagsakit.
0: Kagkon dira nga daan Sir Josiel bla sa bibig bla. Kumbaga kung sa tubi pa Sir Josiel, mahapos mo bitbito na isa kabaso kung tunga palang unod dyan mo.
1: Mm.
0: or gabang-gabang kaysa sa ara na Sir Josel sa bibig bla.
1: Nagatilwa-tilwa.
0: Gamay lang ang hulag. Subotong balon, tama na kasensitive Sir Josel. Kapin pakati, kinpagustuhan mo, hindi mo ginawat, kundi batsyag ka na yun.
1: Oh. So kabay pa nakakuha naman kamo sa mga mapuslan nun sininga mga health tips and informations sa dari sa ato sininga programa The Secrets of Health. Kaya daw, walang ala, nagikita sa tiyempo sa ato sa ninyo pagparagad, ha? Tub-tub sa masunod naman niya edisyon, ha? Sang programa, The Secrets of Health. Lastly, kuwanta lang siya sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, Doc?
0: Hindi magiging perfectong kabuhit at kalibutan. May mga mabatsyag, kita nga mga hindi komportable sa aton lawas from time on, tungod sa aton sa mga kakulangan or either mga kasobrahan na ginahimo sa aton sa mga pangginawi. Pero para mapabilin, bisan paano nga ang mga ginagmay nga kakulangan amat-amat at padayon niya mapunaan, makabulig ang padayon, Sir Josila, nga pag-inom sa ni adlaw-adlaw sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Available na ni sa mga butika para mesa madapit sa inyo sa nga lugar. Bisan twice daily lang, magtumarka mo sa ni adlaw-adlaw. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayon sa balutian, disiplin na ang kinahanglan.
1: Salamat sa ato sa rin niya certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Sa sunod naman ng edisyon, sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Pari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Fidi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
7: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
10: siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Salvon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahi
7: na all-in-one sa presyo magaan.
10: Salvon Plus Herbal Oil.
11: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain. Ako Galis Ilis, and I'm proud Sister Pain Minister. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
14: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nginadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
17: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
19: Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
21: Sa college na po!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suging butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga

0: ang natulungan.
1: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Visionex Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from Spain.
2: Visionex, epektibo, subukan mo rin. Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Salsa.

0: katropa, inatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes, tubtob Biyernes, Las 10, tubtob Las 10 y media sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Kung mamati ka sa X-FM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Patroba mo!
6: Exciting!

0: capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Tinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na? May Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit langit bala. Tiin tagalit mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Siga, Relban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. System pain.
10: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Ayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
7: System pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Diet na kumuwasa.
7: XFM.
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:04 in the afternoon.
1: Kitropa! Handa ka na wala? Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na wala sa extra pagkalam? I mean, kaalaman.
3: Batanyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, ako lamang eh.
5: Hindi niya kasa, dapat baso nanay kay sapnot daan.
4: Eh di wow.
5: Oops, dali lang, nanotice nyo. Samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa kinawala si extra kaldagan. I mean, laygayan.
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay Nobel may lang yung sala ko.
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss a. Ikaw man ang ginalagas.
8: Ini ang programa nga puno sang kasatya kilig.

0: Rate that. X. Rate that.
1: Mayong hapon, Iloilo! Welcome na naman sa programang X-Rated with Katropang Bea. Pare, kay Labugayon, ta na naman ang hapon nyo. May plano ka mga magtulog, subong, pero i-cancel na lang na anay. Pare naman ko di sa inyo, mga katropa, Labugayon kong inyo ang kapunanon para nga hindi ka mo matulugan, subong hapon. Ano gusto niyo nga labugay, hinay lang or dasigid? Pili lang kamo, ako lang din bahala nga maglabugay sa inyo. Kaya update nyo lang ko di bala kay sa Johanay kita di. Ginayahambal ko yan sa inyo. Basta pag X-rated na. X-rated! Dali na, dali na sa mga katropa nato. Saan na patulog-tulog? Tama na nga pagkapusong inyo. Para naman kamo sa patulog-tulog nyo daanay nga suguon kamo sa inyo mga ginikanan. Mapatulog-tulog kamo. Yawgid ko yaya sa inyo, yaa. Kung ginasugo, gani ka mo da sa inyong mga nanay nga manghugas, pinggan, matigang, tamad ka mo. Pero kung nga ang mga nubya niyo, kagnubyo niyo magsugo sa inyo, bisan ang wala nila ginasugo sa inyo, ginapati niyo. Ay, da yawgid ko ya. Hindi niyo na ko balo pagpaugtas sa kay Friday na nga daan. Excited, nagid ko yung mag-rest day. Uy! Kamu excited man kamo mga katropa. Kung gaano ka mukha excited, ako amo man excited. Ako kay balaan mo ang likod ko di. Mo ambot kung may mabaklan lang gid sang likod. Bakal gid kuya pa. Kamo ka balo ko na daw sa ano bala ka budlay nga mangita sang kwarta subong no sa pinaagi sa matinlo nga bagay. Ano ba yon? Hi. Hello, hello. Uy, abi ko lang puli ka na bala ka tropang John Ray. Hindi pa pala. Save pa siya gali. Hello, hello sa mga katropa natin dyan. Gusto mo di mag-join? Dali di kayo labugayon tang kapunano nila. Gusto mo ikaw ang labugayon? Ha? Gusto mo? Ay, gusto. Ganayan ni katropa dyan. Wow, ginawa mo, ginagusto mo. Ang hinay lang galing nga labugay. Gusto mo yan. Inanay lang tapos nasig-nasigon mo lang nga labugay. Ay, doon nag-alugay ka lang sang mahablang ka ba, no? Di ba kung mag-aluto ka sang wow, grabe ba? Makita na nila, sigurado ba? Mahambagin sila. Ay, sagad-sagad, hindi ang maglabugay si Katropan John Ray. Ah. Gusto ko man matry ang labugay ni Katropan John Ray. Ah. Ay, nako na lang, hindi ah. Dali na! Dali na! Sadyahon, tanin nyo yung kapunanon. Basta istorya, labugay, gani. Ah, niragid ka mo yan, no? Dasigid ka mo yan, no? Kumbot na lang yun sa inyo. Ah, nag-a-believe, gid ko yan sa inyo, yan. Dali na sa mga katropa naton, dira nga nakatutok, nakatune in, nagapamati, nagalantaw sa atan nyo Facebook Live. Dali na up the night nakita until 3 o'clock lang si katropang Bea. Abin yung pagpungko ko di dugay-dugay, alas stress na. Tapos karo masunggod naman kamo kung hindi kamo mag-greet na. Sabihan yung gidabala. Sunggod-sunggod kay karon losi on. Katropa natin galiha nga nag-celebrate sang ilang birthdays today. Happy, happy birthday! Eh, amo gid ang ginahambal ko sa inyo, permi? Eh, wala gita da? Maskin na ano lang da ah? Wala gita da? Maskin coke lang? Tig-up man lang tatani, no? Mabulong lang man tani ang aton bala nga kauhaw? So ginauhaw ako subong nga chimpo. So, wala nag-butlak na naman ang si Haring Adlaw. T-imagine, sa pila ka do halos isa kasimana nga, ano? Halos isa kasimana nga ulan-ulan. Pinabasa na lang tanis. Wow, ari matigang naman ta sa init. So, hindi kayo magdayaw sa init, no? Mamuyayaw ka gid yan. Ay, dali na mga katropa. Comment na kamo sa inyong, sa atin nga Facebook Live. Tagsubong nga hapon, mapaangga na lang kubi. Please do share our Facebook Live, mga katropa, sa XFM Iloilo 100.7 nga page. Pangita lang ninyo da. Share nyo parang nga madamo kita sang malabutan. Madamo sang maka-comment. Madamo kita sang mag-greet. O, diba? Basi karon nga ang inyong true love. Galidirin nyo lang sa programa kung makita. O, diba? Good afternoon, gida. Sa aton 11,000 ka mga Facebook viewers. O, dali na kamo, dali na. Hagada nyo na da. Comment, ibla kamo mga highlight na. Ho, dali na sa jahon. Tanin inyong kapunanon. Sa mga wala naman sang data, no? So, or wala nakakonect sa Wi-Fi mga hapon, pwede ka mo makasend sa inyong mga greetings, mga pa-shoutouts niyo mga katropa sa amon nga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapadala sa amon nga Facebook page, i-personal message niyo sa XFM Radyo Patrol Iloilo, kag sa XFM Iloilo 100.7. First, number one sa aton nga listahan, sa aton nga comment section, si Mark Ayanadong. Shout out, madam, amo ni siyang owner sang, itong kaniin mo ngalan sang, sang sound mo, sir. Ito, isa ni siya sa mga follower naton. Mahilig sa mga floater. Mayong hapon na ha, sa aton nga mga katropa nga mga sound owner. Dali na kamo di update nyo ko di kay malang manglabugay ko di. Ay, dasigan nyo na na. Abang-abang ka mo sa mga pasabog. Pasabog? Ano ka ba? Mayong hapon manggali dira kay Tita Lisa, no? So from La Ladera family. Ano na, time out? May ano ha, mama, time out ha? Rock and roll? Amo na. Oy, rock and roll! Wala kita sa time out, padayunon, taniya, importante, sadyo-sadyo, tadi, oh. Bomba na! Oh, di ba? Ang ginahambal nga, bomba na! Bombahin nyo na! Mayong hapon, kanay Tita Lisa sa Ladera family, dira, no, sa Sinamay Alimudyan. Sa tanan natin nga mga katropa, nagapamati sa radyo, ha? Hindi ko man kamo maisa-isa tamyo, pero importante, nagapamati kamo diri sa XFM. Madamo, madamo, madamo, gid nga salamat sa inyo, tanan-tanan. Good afternoon man kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Good afternoon, Katropang Bea. God bless you always. Likewise man ha, Sir Paterno. Mayong hapon man dira sa imo kag sa imo pamilya. Palan ko nga base isa kita ka Banwa. No, sa Banwa sang Anilaw. Kaya damo sa mga Paklibar dira sa Anilaw. Base malay mo, parientehan ay patagali no. Amo ginahambal nga, okay, liit ng mundo. Hi. Kay Sir Jet Hibaga. Si Sir Jet Hibaga nga wala niya ko ginapadalaan sang iya nga aligi. Hi Sir Jet. Hindi ko lang siya pag-greet kay wala yaman ko ginapadalaan, no. Masunggod na lang ko. Basi magsunggod galing si Sir Jet bala ha. Ambali Sir Jet. Hi ma'am, good afternoon. Kamusta ikaw? Pa-shout out lang sa amon di nagatambay sa higad sang bye-bye. Thanks gid sa pagbasa. God bless always. From Barangay Bayang Ahoy. Syempre. Halin si Katropang Jet sa lugar kung sa diin madamo sa mga preska nga mga isda kag mga seafood. Hindi kita pwede, parinti mo si Sir Jet Hibaga, gali? Hindi man kita magparintihan, ay basi sa pirakaadlaw, pwede magkumpari, hi, dulata? Pwede na? Nagaduwa-duwa ka, gede, mahatag ko karigalo in kaso, ah? tandae, lapit dula malaya. Ha? Advance lang, i-advance ko mo. Sugi, takong ka dahil, pagbuha ako nga ihado, o kung ihada mo, ay dutanat ng pan. Mambal eh. Ay, gin-advance ko doto sa tatay mo kung kamaan ka lang. Mambal ang bata mo siguro nga. Pwede, pabunyag doon ako liwas. Ay, nako na lang. Guys. Sir, Jetty Baga, saan mo pa ko patilawon sa ginasugid mo nga aligis ang crab? Bot na lang gidya sa imo. Hasta na lang kita ni sa, ano, sa... Laway-laway sa messenger. Arang nga, nagluto siya tuod sa kasal. Pero wala yaman ko ginpatilaw. Paano ta nakambal nga namit gidman ang mga taga-Bayang? Awa, ang seafood gali isang taga-Bayang. O, diba? Patilaw ako para makahambal ko nga namit ang mga seafood sang taga-Bayang. Shout-out, manggaling ko no kay Ma'am AJ Bordon. Kala mo kung diin si Ma'am AJ Bordon. Nagkaano naman na siya sa iyang alungga. Alam siya galing. Speaking of, wala si Ma'am AJ Bordon. Nagpalibak. Shout-out ko no from Jeddah. Di ini nga klase Jeddah, Saudi Arabia. On, di ini nga, ano pong soda. Ay, nako na lang ganyan. O, shout out man, oy, kundi nagkaladula ang inyo din nga mga kwan. Bongga ba lang? Gulpi siya dula sa computer. Ay, nako. To Sir Sir Joseph Gallego Tijada. Shout out, madam, from Audio Wave Music Production. Oy, mayong hapon eh. Sa mga katropa naton from Audio Wave Music Production. Hello, hello, gid sa inyo, ha. Kag maayong hapon. Kag thank you, gid sa inyo nga pag-monitor sa atin nga program this afternoon. Good afternoon, Mangali, ha. Kay Noel Berdugo Erfe. Bo, magambal bala, Berdugo. May nadumduman ko. Sir Alex, kung mabasa mo ang word or mapatian mo ang word ng Berdugo, anong madumduman mo? Ay, nako, nalanggit yaan. Mali, Sir Jet, gadi naguob, nadiya daw maulan naman. Ako, Sir Jet, mapuli. Ako subong sa anilaw, hindi na pwede. Hindi pwede nga mag-inulan. Da, kay makadto ko da sa imo. Kuha ako sang parte, ko sang kasag. Kuha ako sang kasag ko, Sir Jet, ibagam. Bot na lang, gidyaan. Hambal ni AJ Boo. Hello, Gani! Oh, hello, Gani! Oh, hello lang daw sa mga taga-Antique. Sa tanan ng mga naga-intra sa battle. Hello, good afternoon, mga katropa natin dyan! Ay, ang buhat na lang ganyan. Maubos na naman ang akon nga energy today. Ilang ka ma-recharge man ako. Don't you worry, mga katropa. Galing maubos ang akon nga energy. Basta mapalipay ko kamo. Gusto nyo man nga palipayon ta kamo? Or gusto nyo, or maskin wala ta pa kamo na palipay, lipay na kamo nga daan. Sige, go na lang. Kay Sir Ronel Daroca, katropang Bea, galantaw siya kuno sang live. Thank you, gida, Sir Ronel. And to Sir AJ Boo, pa-shout out from Team Solid. Magasgas na ning tutunlan ko. Sino mo nabi yung hindi magasgas nga 23 ka-floaters? Ang in-record? Ay, nako na lang, gida. Madamo, gida, salamat sa mga katropa nato, na mga sound owners dyan. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Kay Sir Reynaldo Abeto, katropang Ma'am Bea, happy Friday. Good afternoon. Keep safe always, more power to all staff of XFM. XFM, God bless you always, Ma'am Bea. Ihada ikaw sa second cousin ko si Jasmine. Ano ba niya? Ihada ikaw sa second cousin. Hala, ihada? Basi nanamin mo, Sir, Sir Reynaldo, basi mamaninay ako. Ano, ina kay makaon kita sang baboy. Makaon kita sang lumpia. Oh, nahidlaw na ako pag kinaon sang lumpia. Sabi niyo kung anong pinaka-paborito ko sa okasyon, mga katropa. Afritada, ang estofado, ang lumpia. Hindi ko yung magkaon gid sang pure nga Shanghai na blay, yung pinapupot. Pero kung may ara na sang gulay-gulay nga may toge na siya na, perfect amo ginang gusto ko. Tapos the rest is, na lang, bahala. Nakamuda kung anong available. Makaon lang man, kuya. Wala man ko actually nagapili. Pero ginambal ko lang kung anong paborito ko sa okasyon. Diba? Sir AJ, buhabi ko wala taga-Antique ka. Hindi gali. Taga-Iloilo ka. Kasi wala taga-Antique. Or nagsala lang gid ako. Kung taga-diin ka man, basta taga-shoutout lang da. Sa tanan nga. Tanan nga. Imuda nga mga kaparintiyan sa lugar mo. Bali, Sir Jet, dayon mo gid sunggod, ma'am. Aligi lang gid ba? Dasig. Grabe pala ang hindi ko na magbasaon. Grabe, gid si Sir Jet, ya. Yeah. Walaan mo gid yung mga tao nga may, mga experience. Ay, ambot na lang gid ya. Actually, katropang Jet, nagadali na gid man ko nga magwa diri. Pero wala ko nagadali nga. Wala ka na lang magsugpon. Ay, nako na lang, gidya. Good afternoon also to Roy Escorpeso. Kay Ma'am AJ Bordon. Ikal man lang na si Hibaga. Wala man. Bo! Gusto mo na? Oh, Bo. Sir, Jet, ang ginagubaan ka din ni Ma'am AJ Bordon. Ang banya, tika lang mo na. Kung nga, Ma'am AJ Bordon, tikalon gin man ni si Sir Jet, ha? Piling ko gani daw, tikalon gin man ni siya. Kay nga, man, ginapaira-ira niya lang kung sang iyang aligi. Wala man, ha? Mambal ko yako namit. Yakon ara na eh. Pero kay wala, tiyo. Oh, wala, tika. Lagi niyang tanan-tanan. Yaya. Ay, nako na lang gid. Tikalon gid man niya si Sir Jet, ya. Pero kung makatilaw na kuya sang iya nga kasag or iya pasayan or dang hiatag niya sa ako, tambal gid kuya nga, ay ala, masaligan gid man niya gali si Sir Jet. Ay, ambal ni Sir AJ Bu. Ay, mali. Mali ko no ako. Hindi ko no siya taga-antikit. Katiin ni siya, bay. Ano ni Sir AJ? Mapakot-pakot na lang ko di. Dili man ko manog-pakot. Uy! Amali mang AJ Bordon, kan ilang karon to gabang. Ay, the speaking of the gabang, namit na malamag ano, namit ay butang sa last one, oh. Naga, why ka mo kabalo nga ang tagabang, nagalaway-laway na siya. Oh, kamo, mahilig man kamo sa mga nagalaway. Perfect na siya sa mga, sa last one, for example, okra, tapos tagabang, tapos, ano pag i-madunload ka tropang Alex, okra, ang laban, ablano na gani, ang takway, oh, ano pagid, mga, tapos laktan mo sang kalabasa, ano pagid ang, ano naman, kalabasa, ano pagid man, kapayas, pagid, perfect man na siya, oh, tagabang, perfect, gid niya, butangan mo sang shrimp, or di gani, kasag ni Sir Jet, ang kasag ni Sir Jet nga may, ano, nga may kagat, may kagat bala ang kasag ni Sir Jet. Sir Jet, sakit man ang mga gat ang imo nga kasag. Kasi kung masakit na siya, imo na lang na ang imo nga kasag. Alang gidyaan. Ma'am AJ Bordon, kung damo ka mong tagabang, tau iko be. Hindi na ko ka-afford magbakas ng tagabang. Mali Sir Jet kay ano kay Ma'am AJ Bordon, ha, ara ka naman iya, nagsugbo ka pa. Grabe na, pwede man sila katsutanay, dali pa sila yung nagsuya ay sa ano, sa Facebook Live. Ay, amot na lang ganyan, kasadya, ganyan pala sa inyo. Kay Sir Roy Escorpeso, good afternoon to all the staff of XFM Iloilo. Mayong hapon manda sa imo, sir, ha? Sinday, sir, ano? Sinday, sir, sinong gani, ha? Ang taga Leon, bala sin ugani ma. Ay, sir, mayok, ginahulat-hulat ko siya. Kay nga aman, every program present, gina siya. So, ginaabangan ko today ang iyang nga comments sa atang nga comment section. Hambal ni Sir Jet, wala di pasayan, kasag lang, ipakagat ko gid na si AJ Bordon. Abi mo ka ba, luma na si Ma'am AJ Bordon mga gat, Sir Jet. Abi mo ang kasag lang nagapangagat. Namit nga rang preska nga kasag from Ahoy, no? Say, nagay na da bala sugit bala, Sir Jet. Diba, tilaw na sa amo. Namit nga ang abi mo ang favorite ko gid nga parts ng kasag, ang sa iya na nga kamoy. Di mo namit gid ya, basta mananam. Mananam, ulala. Kay Sir Reynaldo Abeto, maninay nagali ang second cousin ko nga si Jasmine sa Dangulaan. Kilala mo si Ronji Matutino. Pa-shout out lang! Tanan nga pasyente ni Dr. Razel Ann Abeto. Samtang nag-await ka mo, just listen to XFM 100.7. Damagid nga salamat sa Sir Reynaldo Abeto. Mali, Ma'am AJ Bordon, human, pero may gasend lucos kagkasag. Ay, ikaw man galing sa Ma'am AJ, ginasendan-sendan niya man ka, tapos wala iya ka ginapadala. Amo na nambal niya na permisa ako, no? Ma'am Bea, gusto mo ni, uyon mo man eh. Ay, paano ko maghambal? Siyempre, uyon ko na, pero paano ko makahambal nga namit na? Kaya balik mo man ko ginahatagan? Ay, ambot na lang, gidya. Sir Jet, gidya bala, pero may managapasiti ang iyang anong ginahambalan niya lang ko. Kung may order, kung may mga order sa Iloilo City, amo na ang tapos ang ball niya, hindi siya kuno mag-meet up. Gusto ko na tani magkaon, tapos hindi siya yung mag-meet up. Wala man ko bala nagapanulon tao, Sir Jen. Wala man ko bala nagapanulon. Bot na lang gid yaan. Amali, Ma'am AJ, pero mapamatud-an ya na nga hindi sa tikalon soon. Oy, talaga ba? Payo pa na si Ma'am AJ Bordon kay basta na pamatud-an ya na nga hindi siya ya tikalon kay damo na ko natilawan sa iya. Payo pa ni si Ma'am AJ Bordon kay nga aman sa Anilaw siya. Laka lang to yagawang Pasayan. Nakatilaw ko ya Sir Jet sang iya nga Pasayan. Si mo yang nga kasagsan, umuko patilawon. Ay, ambot na lang gid-an. We'll be right back. Hambay, oy, hello to Joy Joy. Hello Jolly Jolly. Good afternoon. Ma, thank you, Gijoy, ha, sa imong pag-monitor. And I miss you so much. Wala ka nang gali sa Robinson. Actually, kung mag-grocery ako dito, inalanta-lanta ko kung hindi si Joy Joy, ma. Ang gwapa, ang hamis-hamis, ang puti-puti nga cashier sang Robinson. Ay, wala gid ako nakita. Siguro wala ka na dito. Or basi naka-day off ka lang. Or basi naka-leave. Hindi ako sure, no? Madamo gid nga salamat sa imo nga pag-monitor. Kay Amalin Sir Jet Ibaga. O, mag-birthday ko nyo si Ma'am AJ Bordon, hatagan niya sang kasag. Kung hindi nga, aran ako sa iban nga lugar. Uy! Ma'am AJ Bordon, tuod bala sa Saudi ka na gid man. Da bala, uy! Sabi ko gani, sa Qatar lang tayo permi. Sa Qatar, ram na nan. Nag-ano ka na gidman gali? Nag-kadto ka na da? Natak-an ka na di sa Pilipinas? Much better nga ara ka mo sa iban nga pungso. Kaysa sa diri ka mo mag-inantos ka mo di. But nalang gidi sa sistema sa Pilipinas, no? May matel pa ka mo? Sa ta magdugang? Ah, basi mag-minus 1 naman ta karon sa langit. Oh, ambal yung Sir Jet, nag-inulan ay ako, no? Di ba, ambal ko sa imo? Hindi na pwede nga mag-ulan. Pero mas okay na lang na subong siya nag-ulan kesa sa nga karon siya mag-ulan kung ara na kuda or papuli pa lang. No, di ba? Kung mabasa naman ko, yung but na pirmi lang kuya nagkakabasa. Okay lang na malatani kung basa nga ano, no? Basa nga, ay, masakit yung ulo ko. Inyo na lang na, ah. Ay, ambo na lang gid. Hello to Baby Lisa Asi is Astoria. Hello, Tita Bibi. Bawo Tita Bibi. Sorry pila lang mani ang amon nga age gap. Pero siguro matawag nga manang. Oh, hello. Good afternoon gid ha. Kitanaan nga mga taga San Carlos Integrated School. Bisan pa nga ano subong ha nga. Na holiday today. Oy, sa mga nagtrabaho, gali subong nga 30% kamo nga dugang sa inyong asahon. Yani pa na, like for example, kung naka kung 500 pesos yung imo nga daily, so may dugang ikaw nga 150 pesos today. Kaya di pa na inubakal mo sa ang imo da nga bugas, ang imo nga asin, masulbar niya na ang imo nga ano, mataguyod niya na ang imo nga one day. Kay Sir Jetty Baga, rich kid manadaan si AJ Bordonia. Pobre lang ta, bo, pobre. Ay, gusto ko makita ang tsura sang pobre, be. Kulbaan sa taga-Anila. Oh, Ma'am AJ Bordon, eh. Dapat gimana siya nga kulbaan. Kay nga aman, ginatandaan mo gidya, Sir Jetty Baga. Nagaagi ikaw sa Anilaw antes magpa Iloilo City. Ako hindi mo ko ganit paghatagan sang imo nga kasag. Ambot na lang gidya sa imo. Tandaan mo nga nag galabay ka sa Anilaw. Anilaw ang banwa ko, ah. Grabe ba, no? Pero hindi, a joke-joke lang na yun, Sir, ano, Sir Jet. Ambay ko, grabe yun yun siya, Kropeng Bea. Nagpamahog ni sa'yo, hanggod lang ang babae. Actually, gamay lang man ko, ah. Gamay lang man ko pa kanon. Ay, ambot na lang, gidya, ah. Sa mga katropa na naton, ha, nga gusto pa mag-comment, gusto pa magpag-greet, magpatamyaw, basi may inog patamyaw man ka mo, don't worry, i-comment lang ina sa aton nga Facebook Live, mga katropa, para ka ako nina mabasahan, matamyaw, takamukag wala sa may matabo, nga sunggudan.

0: nakakawala na naman sang ano, sang load. Again ha, pwede ka mo makapadala sang inyong mensahe sa amon niya text line 0950-975-6970. Before kita mag commercial break, mga katropa, ayan na yun. Ari si Ma'am Arlene de Guzman, si Ma'am Danilyn. Ma'am Danilyn nga, hamis, hamis. Wala ka agi dasma, o, oh, diba? Nagapangita ka mo dasang jawaon. Ari di si Ma'am Danilyn, ho, available, kag ready to mingle. Ay, grabe si Ma'am Danilyn. Good afternoon, ha, Ma'am Danilyn. Kamusta ikaw, Ma'am Danilyn? Ali Sir Jet, pasi sa iban nga pagpalangga nga perti ka budlay makuha. Sabi nga aman nga may mga hugot na kamuyang naglabot na tadi sa mga pinalangga. Kaya ang ginaistoryahan tadi kasag kagpasayan. Ayun, buhot na lang gid sa inyo. 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropang oras diri sa XFM. At ini nga oras ang ginadulungit sa inyo sang Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangod mayara ini sang mangosteen, ampalaya garlic malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sang atong immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pag-regulate sang atong nga blood sugar, nagapanubo sang cholesterol kag nagamanage man sang atong nga blood pressure. Manami man ini ha, mga katropa, sa mga may diabetes kay mayara ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang atong nga glucose control. Santhon Plus Gold, mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo babakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Before kita mag-commercial break, ani-ani basahon tani ani ang mga ano mga comments aton nga Facebook Live. Amali Ma'am AJ Bordon, gusto mo ya basa nga ginabunyagan? Yes, literally. Gusto ko na bunyagan ang tanom ha, hindi iya ako. Pumunyag sang tanom nga ginabasa-basa gid na. Mo na iyan dapat ya. Kung kisa, kun ikaw ang isa ka to no, kun mangkuton ta ka Ma'am AJ Bordon ha. Kun ikaw abi isa ka tanom no, tapos wala ka na bunyagan ang imo mga kaugatan o di ba? Anong mabatsyagan mo? O di ba? Kabudlay man ko kisa kung wala na basa ang imo mga kaugatan no. Much better gid man ko kisa nga advisable gid man nga dapat mabasa-basa man ang aton mga kaugatan para nga daw mabuhi man bala kita. Pao mabuhi. I am what kay Ralph Robles. Shout out mga katropa sa Car Wash Boy, Quick and Clean. Oy, basi gusto niyo da magpa-car wash, kadto lang kamo sa boy sa Car Wash Boy, Quick and Clean. Oh, mayong hapon yun sa inyo tanan-tanan da. Sa Quick and Clean lang galing ngaran niyo, guys. Kadto lang kamo to, basi ko na pila nga daan ka adlaw nga nagainulan, no? Tay dapat nga magpatinlo na kamo sang salakyan niyo. Kadto lang kamo sa Quick and Clean. Para da si Sir Ralph Robles. Tita Bibi kay Baby Lisa Asi Asturias ka katropang Bea, greet ko lang ang San Carlos Zumba Team. Uy, grabe no, grabe na gid ang mga taga San Carlos ya. Bongga na magki-iki. Ay, may mga dance moves, mga dance moves nila. Grabe no, hindi matangtang ba? Oh, feeling mo daw mga 19 years old lang, no? Pero aran na sila sa tag 30 plus, 40 plus, 50 plus. Pero mga galawan niya daw mga pang 18, 19, 20. Oh, amugin man ako na healthy living ka mga katropa. Kailan mo kung isang maggalaw-galaw para nga iwas stroke. Diba? Good afternoon, Tito Andy Canceran. Regards lang ko na kay Tito Arlene. And kay Sinugani, nalipat na ko sang imo nga Junaki. Nalipat ko dito, sorry. Gina. Pero ano ko siya, natandaan ko pa siya, natandaan ko iyang atsura. Basta regards lang ko na kay Tito Arlene. Kag sa imo nga anak, Tito Andy Canceran. One day, makabisita kami da after maga makagawa na si Parikoy Jed. Makabisita kay dada. Si Andy Canceran, ang ako ni siya before nga landlord nga sang ara pa ko sa Rojas nagatrabaho. Siya ni ako nga landlord nga buot nga arab lang nga kun wala-wala ka na kun alang-alang kamahambal ka lang tito, tita, pwede ko kautang. Na damo problema ara ho, kuha ka lang da palista lang da by di lang magsweldo. May mga landlord ka mga amuna. Please paswertihan gid man ang mga landlord. Hambali ma'am AJ Bordon, lambatan ko sa karon sa stoplight. Ay, abi, may stoplight tagali sa Jed ha, katropang AJ. Hambali, Sir Jed Budlaini. Hambali, Sir Hanikan, Sir marunang na si Madam Paluso. Hindi, natuto lang po, Sir Andy. Ito, Andy, natuto lang po. Actually, mabuot din man ako yata ni mo. Kaso lang, kahit wala kita sang choice. Mabuot ka, tapos gimbutang ka sa programa nga X-rated. Kinanglan mo, wala sang experience. Sir Jed, di ba ka mabasagin na akong tanda imo, dila di. Lumungga mo na si Sir Jet ang mga comment ni Sir Jet. Diyos ko! So, hindi ko hindi matake angkot na lang ganyan sa inyo. Bali, Ma'am Danielin, butangan niya lana, permi, basa, kagdanlog. Ay! Ano na, Ma'am Danielin? Basi manuglupad na lana, gidya. Ay, ambot na lang, gidya. Bali, Ma'am AJ Bordon, kung pwede lang, matumato na lang, eh, para makasurvive. Huwag muna galing. Bot na lang. Sige, sa bagay, wala man kita sang iba niya choice subong. Kundi, para gakawabuhi na lang igatrabaho kita para makasurvive. Kaya bala, antaman ang sweldo. Ang sweldo dari sa Pilipinas, no? Basta mahambal ko, ha, importante buhi. Hambal ni Tito Andy Canseran. Thank you, good, Madam Bea. Halonggi ka mo da, Tito Andy kaga, Tito Arlene ka sa inyo nga. Si Anya, gali, o. Te, nadumduman ko na. Si Anya, do feeling ko do dako pa ya si Anya. Subong sa akong Tito Andy. Ambot ba si magkita ay kita taas pag it's sa ako, no? Ay, ambot na kadasig na lang gid sang mga kabataan. Subong. Nang una, naghampang lang ko sang Jackstone. Subong nagapinalibog na ko kung paano, ko makabakal bugas. Ay, as if nagapalibog. Ay, ambot na lang gid. Ay, Ma'am Arlene, dilaan mo eh. Para filmi basa. Oh, grabe gid yung mga comment ni Ma'am Danielin. Ay, no, hindi gid yung matangtang. Ay, Ma'am Danielin, balaan ko gid nga. Expert ka gid yung si Nila ay. Kalma ka lang kay kung ari. Di si katropang January. Ay, ara gid pusa ka gid ayon, Ma'am Danielin. Ay, Ma'am RM Libuna, ay mayong hapon DJ, pa-shout out kay katropang John Ray. Salamat watching live from Singapore. Ay, Ma'am Danielin, may nagapa-shout out na di kay katropang John Ray. Kilala yan ni Guru. Katropang John Ray, nag-apuli na to si kay katropang John Ray bag-ulang game. So, Sunday naman na siya mabalik. Itian niya na Ma'am RM Libuna. 37 minutes after 2 o'clock ang oras diri sa XFM mga katropa. This time magapos kita anay for some commercial break kag sa aton nga pagbalik. Ato na nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. Ani mga katropa, tutok lang diri sa 100.7 XFM Iloilo.
1: XFM.
2: Yes, Tawaf.
3: Ikaw ba ay may iniimbing karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
5: Ang hinita po, itur po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Inalit yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
3: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
4: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Jess, ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o AIDS-related macular degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The Secret of Health.
4: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
4: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ang katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The Secret of Health.
4: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The Secret of Health.
4: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes! We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Diet na pagwasa.
12: XFM.
13: Katropa mo!
14: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

46 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga gitropa. Welcome back sa aton programa ng Extra Dry. I mean, X-rated. Nang papi ang imo nga programa, X-rated. Kaya sabi ko, Monday to Thursday pa lang. Friday na galing. Sorry lang. Welcome, mga gitropa. Welcome back sa programa ng X-rated with Katropang Bea. Nadula lang ko sang makadali damo na yan sa mga ginaistoryahan ni sa comment section si Ma'am AJ Bordon kag si Sir Jet. Mali Sir Archie Calderon Dayang. Shout out lang ma'am sa Panitan Capiz Vlogger. Oy, sa mga taga Panitan Capiz Vlogger, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. Ay, Ma'am AJ Bordon, kalma lang Sir Jet. Don't boobs it. Amo ni Sir Jet, gakalma gid man ko di kaya gatinagasak ang kilat, gadinaguo, gadinagho ang dagu. Kung ako naguro Sir Jet, maambot na lang gid ni ara naman ko siguro sa kwarto nagapamurungkot. If ever amo na nga nagadinaguo, maambot na lang gid ya. Amo ni Sir Jet, paano bikon wala boobs, flat ino. Bot na lang gid ya. Sige, padayon kita mga katropa this time, 48 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Kaga ato na nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. Hello, katropang Bea. My name is Nikki. 2 years pa lang kami nga 2 years pa lang kami nga magnobyuhan isang ex ko before. Nagkaanak na kami. Pagkid man gali ang nahambal sa mga katigulangan, nga kun may bata na kamo, igalain ang relasyon. Sang una, carefree, sweet, wala sang iba nga ginapaminsa, hindi ang kaugalingon lang namo. Pero sang nangin na ginikanan na kami, puro na lang kami away, kag wala nagaintindihanan. Una ka tropang Bea, ginantos ko ang tanan. Hindi ko abi gusto sang broken family, kag hindi ko man gusto ang co-parenting, kay pareho lang gihapon nga daw broken family. Nag-abot sa point nga hindi nagid healthy ang amon nga relasyon, pero may nagabaisay, nagasunggudanay, kaga wala gid sang pag-intindihanay. Hasta nga pareho kami nga nag-decide magbulaganay, kag mag-co-parenting na lang sang maayo. 3 years kami nga amo sini katropang Bea sang akon nga ex. Wala kami nagakita ay kay ara siya sa abroad, pero consistent man ang iya tawag sa amon bata kag pagpadala sang sustento. Kisa nahatagan yaman ko katropang Bea sang allowance para kuno sa kakapoy ko kag sa pagatipan sa bata namon. One day nag-message siya sa akon nga mapauli siya kuno. Ilagaw namon ang bata. Nagkanto kami sa hotel, kaginbilin ko sa iyang bata. Pero hambal niya, may pasalubong siya kuno sa pamilya ko, kag-ara sa baba. Hambal ko sa iya, hula tonta na lang kadi sa dalong. Naglakat siya tani, pero gulpi nagbalik kay tropang Bea, kaginhambalan niya ko nga, upod na lang bala sa babaw bala, kuwaan na lang to. O, pagsulod ko, tama ka awkward. Nagtindog ako lapit sa pertahan. Nagpalapit siya sa akon, kaginhambalan niya ko nga, pupungko ko na anay sa sofa. Balan mo ka tropang Bea ang feeling nga ginatulok niya ako, pero hindi niya kaya hambalon ang buot niya nga silingon. Nagaduko na lang ako kay basi kung mag-react ako kag kung ano pa ang matabo. Nakibot na lang ako sang nagpalapit siya sa ako. Kagulpi agin kaptan ang guya ko. Antes pa ako nag-react katropang Bea, ginalukan niya na ako. Hindi lang kiss o kung awkward kiss, kundi kiss siya nga daw hidlaw-hidlaw. Ang kaptan niya ako, halin sa paa ko, ibabaw kagin pahigda niya ako sa kama. Pero gulpi, nagsinggit ang amon bata. Sabi niya, Ma! Pa! Diin ka mo! Ote, naupo, nautod ka tropang Bea ang amon nga moment. Wala kami na dayon that time, pero wala iya ako gin papuli. Di abot nyo na nadayon kung ano ang sunod nga natabuin. Nagbembang ang mag-ex nga siling co-parenting lang. No, hindi pwede, pero na-meet gid abi katropang Bea. Madama gid nga salamat katropang Bea sa pagbasa mo sang ako niya sulat. Once again, this is Nikki sang San Pedro Molo.

Ate, ano nang mahambal nyo da kay Nikki? Kung wala niya ginapungga ng iya nga kaugalingon, bumigay talaga siya. Mahambal nga mga co-parenting lang gani. Tapos nagkita ay kamo, pero wala niyo napungga ng inyo kaugalingon at bumigay talaga kayong lahat. Ay. Grabe, ganyan si Nikki ha. Nadalagi siya sa bugso ng damdamin niya. Okay lang manaakay ti, siya man ang tatay sang bata mo. Eh, amo pa lang na yung rason. Magbulaganay, magbalikanay ka muliwa. So, ano pa yung abi ang ginadulog nyo da, no? Bomba na! Hindi na ako nalipay, birahin nyo, bomba na! Ay, ambot na lang yun. Ano yung mga great adi anay sa mga katropa nato, no? Si Sir Alvin Katedral, nga anang ulihi, kakatropang ano? Katropang Alvin. Ano, good afternoon, ma'am. Na-late ko sa pamati. Si mo, ma'am ba? Ma'am, kapamati kami dyan. Sa Kalinog pa sa 40 Building sa BD Agri Cereal Incorporated. Thank you, good ma'am, sa pagbasa. Okay, Sir Stephen Montefrio Sobremisana. Pa-shout out, katropang katropa. Salamat sa Radio Boss Romeo. Kay Sir, good afternoon man. Kay Sir RV Chris Caceres. Madamo gid niya salamat sa imong pag-monitor, sir. Kay Ma'am Arlene, ang mali Mama Danili na yung panago para hindi ka maigo. Kup-kup sa kay AJ para madula ang kulog kag kilat. Grabe, amuna Ma'am Danili, ha? Kung may kakup-kup ka, kaluoy lang ko niya galing kung wala. Kung mag-pinangilat, kag mag-pinanaguob, ino? Kay wala ko isang kakup-kup. Ngami, unfair. Why so unfair? Pochi mo na, Ma'am Danilin. Ani, Sir Jeff. Hindi agali bata ang ginakahidlawan ang ginagwaan. Hindi ka bata. Ay, ambo na lang ganyan kay Sir Jet. Wala ganyan dulog-dulog. Yayay. Ang mahal ni Sir Stanley Cerillo. Belated happy birthday, DJ. I love you more and God bless by MJ Stan Gaming 01. Mga kitropa nato na, nag-comment gay, nag-upod sa atin nga Facebook Live, nag-upod sa atin nga program this Friday, the Sean, sa programa nga X-Rated. Madamo gid nga salamat mga kitropa. It's now 58 minutes after 2 o'clock in the afternoon, kag ini nga oras ang ginadulong gid sa inyo, sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga kitropa ha, produkto ang Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Once again, mga katropa, madamo gid nga salamat. Maraming thank you sa inyo pag-upod kay katropang Bea. Dasig lang gid ang 1 hour, no? Okay, imagine na malan ka mga pagpungko ko dito, feeling ko tapos na yun ang program. Ay, bitin ka mo. Okay lang na siya. Ay, uli pa ko. Okay pa ka mo. Madamo gid nga salamat mga katropa. Ay kita next week sa programa na naman nga Extra Drunk from Mondays to Thursdays every 4 o'clock to... ano patagal eh? O, sige, very, very, very go na. O, abi ko gani konkwan. Sige, madamo gid nga salamat mga katropa. Again, kita ay kita next week sa programa nga Extra Drive from Mondays to Thursdays every 4 o'clock to 7 o'clock p.m. Kupod ko sa technical side.

0: tropang Alex Aspas. Sa ngalan naman sa amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sa ngalan naman sa amon nga Station Manager, katropang Josel Banias. At naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. Gaganda ka pa. Okay, sa mabuti ka.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog ng 5,000 kapesos. Kasi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa.
11: Mag-premium D3 na!
10: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magtulog Dietetic Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietetic Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, tatlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Manamigis!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
17: Ako si Giselle Shoson sang Gurios La Paz. Nagpasalamat sa XFM pagkay Dr. Rimlito Uy sa akin na nadag-an na 3,000 pesos cash. Kani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Madami ka salamat.
16: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes 12 products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: Kung mamati ka sa XFM,
19: sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
18: Kun mamati ka sa XFM.
19: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
20: XFM.
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Assist the pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Assist the pain gid ang sandigan kung sobragid ka sakit. Batya ko gid bala ang epekto.
14: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
15: Symptoms present. Consult your doctor.
16: Sa mga butika.
17: Pa-college na ko!
18: XFM.
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa, exciting!

isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok

0: ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Aparin hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santrum Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
2: Santrum Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santrum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Mission next! Marami na ang natulungan!
7: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Inapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputi na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

mga katropa, exciting dito! XFM, katropa!

0: exciting na oras sa XFM Philippines last 4:09 na sa hapon. Exciting na hapon, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Biyernes, Petsa 21 sa bulan sang Agosto. Ikatatlo sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God it's a Friday. Wala sang opisina, wala sang klase. Subong adlaw, bangod subong adlaw, ginadumdum naton o kung ginakomemorar naton ang ika-43rd death anniversary ni Anay Senador Ninoy Aquino. So bilog nga Pilipinas, wala sang klase kag wala sang trabaho. Amo na kun nga ang mga empleyado kag empleyada sang gobyerno, bakasyon grande. Biyernes, Sabado, Domingo, balik sila Lunes. Liwat kita nga magapangalaga, datub-tub kita sa takna ng last 5:30 sa gihapon upod sa aton nga partner sa kahanginan sa tagsa ka Biyernes upod kay katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayadayad nga hapon.
1: Mayong hapon, Katropang Mario. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW, no? Mayong hapon sa tanan yung mga OFW kag sa ilang mga himata sa tanan yung kabanuhanan kag kabarangayan sa bilog na probinsya sang Iloilo. Of course, sa siyudad sang Pasig kag sa siyudad sang Iloilo. Mayong hapon sa tanan.
0: So, Katropang Bombet, again, sa nasiling tanan, hasta kita la 5:30 and ang aton siling pagpangalagad, ang buylog sa gihapon nga ginadulong sa aton sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Assist the Pain kag sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Ang mga produkto sang Yes to Health na incorporated sarang mabakal sa mga butika nationwide and pwede nyo man ma-order online sa Shopee, TikTok, kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Katropang Bombet?
1: Yes, oo. Oh. Tanay? Shout out, Tanay.
0: Shout out, Tanay.
1: Mag-greet, Tanay, kita ka-birthday.
0: Mm-hmm. No? May birthday sa bang?
1: Birthday ni Mayor Bianca... Angelica Bianca Riquinto Espinosa sang Banwa sang istansya, uh-huh. No? Atong August 14. So
0: 14 pa, so belated.
1: Yes, so belated kag kapamatigit si Mayor Bianca tulad, no? Mm-hmm. Sa kanaton kay tinaglisensya na kita basibla nga hindi ta pwede
0: mag-greet, no?
1: Mag-greet, oh. Pero kanami nga nga mayor kay very humble, no? Down to earth. Kag malikaya, no? Kag very active nga local chief executive, no? Isa sa mga mapisan na executive sa probinsya sang Iloilo. Of course, maidugang ako din, no? Ang shout out naman ang si Sir Henry Basig kag si Ma'am Hana Basig Tanyaw sang BSD Group of Companies sa Western Visayas sa Katropang Barrio.
0: Yes, so happy birthday si Mayor Bianca Riquinto. Kadungan niya nga birthday subong si First Lady.
1: Birthday
0: subong ni First Lady Marcos.
1: Ang patang ang aton bisita nga ni halin ni sa West gakuha ni sang abogasiya. Ti siguro basi na pamagkuton ta karon.
0: Yes.
1: So, kung ma-introduce na kung ang First Lady bla si
0: Hindi nakita ko lang sa nagaagi sa news feed ko.
1: Mm-hmm.
0: Kita ko birthday ni First Lady Lisa Marcos eh.
1: Naimbitar ka to.
0: Daway gidati. Anyway, sa mga nag-celebrar subong sa birthday, especially kay Mayor Bianca Riquinto, although nga bisan ulihin na, at least naka-greet kita birthday Katropang Bombet.
1: Yes, so kay tagit nga ako basta mamanaan talang birthday ka mga local chief executives. Gina-greet kita to na Katropang Mario.
0: Ang pamangkot na dira sa masunod, how young are you?
1: Ati tanan ba lang nagakadto sa age pro ti importante nga
0: age doesn't matter.
1: Siling niya mind and heart to taon pa.
0: Okay.
1: Sige. Siguro madiretso kita na isa kwan sa updates ang peso. Yes. May isa ka hanggang nga updates sa Gurusanda. Mm. Ay tingad nga naghiwat ang ang Department of Labor and Employment sa Regional Congress, no? Mm-hmm. Upod sa mga organization o kun sa upod sa mga nakalain-lain ng mga peso managers sa bilog ng Western Visayas sa Katropang Mario. Of course, wairo yan na darakar dyan ang NIR, no? Kay ti nagsiparar din.
0: Separate na sila.
1: Mas masadya to una sa amon kay ti ang Western Visayas dala ang Negros Island, no? Mm. Of course, hindi lang dara ang Oriental, ang Occidental, kagang Bacolod City.
0: Oh, so, ang Public Employment Service Office na kuha nila ang 6 major awards, no? Mm-hmm. Ano mga ka mga major awards ginhiwat ni sa naligad nga August 18 Martes sa Grand Sing Imperial Hotel. And okay, ang peso, province of Iloilo, ginrecognized as top performing peso in employer transaction encoding. I don't know kung anong na-explicar siguro na kay Doc Cynthia Parcon Dario.
1: Mga engagement sa nagkailain nga partner employers Katropang Mario. Kasi ang peso kung mag-ano sila in terms of employment, no, placement sa mga nagkailain nga mga employment programs, nag-engage sila sa mga both private and government nga nga mga employers sa Katropang Mario.
0: Amo ni ang makita ta subong mga recognition award nila, no?
1: Okay.
0: Top performing peso, tapos may top performing peso in applicant transaction encoding.
1: Mm-hmm.
0: Top performing peso in vacancy solicitation. Highest job start Philippines rate performer.
1: Yes.
0: Outstanding achievement in career development support initiative award kag job start implementer award.
1: Mm-hmm. So congratulations, no, sa Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office sa idalom ni Dr. Cynthia Dario.
0: Kung makachance sa kita kiron kag later part, no, sa aton siling program, basi makachance sa kita kag mataw ganta. Mm-hmm. At least ma congratulate kita sa peso province of Iloilo, no, sa noblang ati anong ka mga major awards, no, ang nakuha sang peso province during sa giniwat nga peso Public Employment Service Office. Iyan isang
1: peso map.
0: Peso map. Yes. Okay. So subong hapon sa aton siling pagpangalagad last 4:16. Subong hapon Katropang Bombet, may ari kita sang bisita, no? Ang bisita naton subong hapon ti staff sang aton nga board member, no?
1: Representing
0: sang Sangguniang Kabataan Federation
1: president.
0: President sang, yes, province of Iloilo.
1: Chief of staff siya.
0: Chief of staff,
1: yes,
0: no? Sa aton siring SK Federation President. So subong hapon gina-welcome naton diri sa aton nga live studio si Mr. Paul Gabriel Barangco. Now, sir, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW sa XFM.
2: Yes, salamat gid Katropang Mario and syempre sa akon nga manong sir Katropang Bombet kag sa tigpalamati naton sa XFM 107 Iloilo City. Mayong hapon sa tanan.
1: Yes. So, ang imo hayo gab, no?
2: Gab. Paul, pwede man.
1: Paul, pwede man. ang aton bisita, Katropang Mario, hindi ni malayo sa akon kahit mga parente, no? Barangco. Kag ini nag-eskwela, third year na sa abogasiya sa West Visayas State University. Happens nga isyante man isang akon nga partner ni Fiscal Hiler, no? So, halini siya sa UP, no? Kag siguro, antes ka mangkot kita, antes siya mangin pang-impleyo dyan sa Junta Provincial kay SK Federation President Isara Javier. Kung may ara siyang mga previous employment, Sir Gab?
2: Yes. Before actually Katropang Bombet, no?
1: Yeah, yes.
2: I was employed sa IFFI, so, or sa Iloilo Festivals Foundation.
0: I see. Okay. Tingala ko doon ka-familiar. Ginapanumdom ko, hindi ko siya nakita. Oh.
1: Yes. Year ano nga na nga sa AFI ka?
2: I think 2024. Just before ako nagsulod sa College of Law, galing mm-hmm. TYM ako nagdugay kiti adjustment period bala.
1: Okay.
2: I need to prioritize ang akon nga pag-adjust sa law school. Mm-hmm. And then eventually, te Board Isara offered me to sit in as her Chief of Staff or mm-hmm. Local Legislative Staff Officer 1. So, mm-hmm. te mayad ba ng oportunidad nga makakonservisyo? Yes. Mm-hmm. Why not, di ba?
1: Yes, so... So you try to manage your time no sa pag-ubra at the same time pag-eskwela sa abogasiya sa West Visayas State yes. University. No? Teka ina na mention ni Katropang Mario nga birthday ni First Lady. Kamaan ikaw kara ko sa no birthday kay na Mr. na ano mo naka ano ikaw under sa kay First Lady.
2: First Lady. Actually wala namon siya na maestra.
1: Ah okay.
2: Pero ang iyang estudyante among manukuha sang bar exam subong nga tuig.
1: Tulad. Mm. Yes. So kinsun sundan niya gitna.
2: Sundan niya.
1: Sundan niya gitna from first year to fourth year.
2: Batch no? Daguob namon sa mga year.
1: Okay. So, antes ka kwa, naka-IFFI ka, and mm-hmm. then naka-ubra sa SK Federation Office, no?
2: Yes.
1: Under kay Board Member Javier. Now, ang ano naton nga mabalaan man ang mga programa sa ang youth no sa probinsya sang Iloilo vis-a-vis ang ano gid ang related gid sa employment nga aspect
2: yes.
1: no kaya ang aton din nga kwan servisyong OFW parte ni sang tawag nga palamugnan mm-hmm. sa mga mamumugon ka especially sa mga overseas Filipino workers but in as much as we are talking of employment te ang kalabanan man sa ginabuligan sang hunta provincial especially sa Public Employment Service Office kadamaan sang ilang mga beneficiaryo amo man ang kabataan yes. no ang mga youth so mamangkot kami sa inyo kumbala ano blang naplastar ninyo nga plano mm-hmm. kag mga inyo nga mga specific program project and activities that would assist help facilitate employment sang kabataan na Sir Gap.
2: Yes. Actually, sir, ang amon gid ni nga activity sa SK para magaan ta lang sang konteksto no kung
1: yes,
2: diin gid gatindog ang SK, may ara kita ginatawag nga Philippine Youth Development Plan.
1: Okay.
2: Ang plano nga ini gincraft ni siya sang National Youth Commission kaupod sa konsultasyon sang nagakalainlain nga mga organizations.
1: Mm-hmm.
2: So gincraft ini para mag-ubra sang ginatawag nato nga 10 Centers of Youth Participation.
1: Mm-hmm.
2: Pila sa diri nga mga youth centers of participation amo ang governance and mm-hmm. nalakip diri ang focus gid naton subong hapon ng economic development
1: okay.
2: na ginatawag.
1: Mm-hmm.
2: So halin sa Philippine Youth Development Plan naton ginanarrow down na siya pakadto sa Provincial Youth Development Plan mm-hmm. hasta sa aton nga Barangay Youth Development Plan or ginatawag nga Comprehensive Barangay Youth Development Plan
1: mm-hmm.
2: which will pave the way para nga ma-allocate sing maayo ang budget nga ginagamit sang SK
1: mm-hmm.
2: sa ilang mga programa.
1: Okay.
2: So i-get ko man yung opportunity nga ni Katropang Bombet contrary sa popular belief nga puro lang niya paliga ang SK. We are mandated na mag-expand sa aton nga programa
1: Uraga,
2: into this different nga ano.
1: Hindi lang liga. Kundi pijan.
2: Pero ano no, in fairness man, it serves its purpose. Pero
1: yes.
2: If we're going to look at the bigger picture, especially
1: yes.
2: Subong, we're setting an example
1: yeah,
2: sa provincial level
1: mm-hmm.
2: nga syempre expand naman na. Diri kita focus abi sa economic development nga sector no.
1: Yes.
2: So ang dira gid nagumpisa ang conversations with the peso and also other government institutions nga ano ba lang mobra naton
1: correct.
2: Para magaan sang oportunidad ang aton nga kabataan
1: mm-hmm.
2: kay kung basihan lang gid ang plano sang province yan, no one of the identified youth concerns is low employability rate and skills training sang aton kabataan
1: okay
2: so ang
1: no.
2: concern nga ni Katropang Bombet kag Katropang Mario
0: yes.
2: is written in a 2-year plan from 2025 to 2027. So that's why this is a perfect opportunity nga ipatigayunon
1: okay.
2: ang aton nga activity when it comes to the low employability sang aton nga kabataan.
1: Okay.
2: one of the PPAs nga nakita namon or programs, projects and activities is of course unang aton nga student assistance through partnership sa PESO. May ara man kita sang knowledge advancement through bridging the gap sa technical skills application. So diri na nakita namon nga pwede kita makapasulod sang job fair. And ang aton nga Job Start Philippines nga program sa aton Iloilo province.
1: Nga nagdaog kita kay na mention no. Ang provincial government through sa PESO, regional winner kita in terms of implementation ng PESO. Yes, so.
2: So sa Subong, actually, this is the first time nga mapatigayon ang PPSK at least sang provincial-wide nga job fair, no? Although kami ang nagapatigayon sini together with the PESO, hindi man lang limited to the youth alone.
1: Okay.
2: Pero they were open to cater.
1: Open to cater
2: other
1: man.
2: Other job seekers
1: yes,
2: as well.
1: So, yes, so. Pero it is the initiative of the of the SK no, to what you call this, to facilitate this activity
2: yes,
1: no,
2: yes,
1: all throughout the province. Yes, so. So, focus ka mo sa economic aspect, no?
2: Yes.
1: Babalik kita, no, sa tuwag. Ang junta provincial pagi sa PESO, pero why ako sang ano Subong nakakuha ko no, why ko natandog ina. Nga may ara kita katong Mario sang tawag nga provincial, regional kag national nga mga tawag naton labor force survey. Dama man an ang tawag nga unemployment kag employment rate. Basi karon pwede mapamangkot si ano si Dr. Cynthia Dario or any of her staff kung may ara sa opisina nga mabalaan naton kung ano ang mga rate of employment or unemployment no. Pero diyan man naka-focus kung base pwede ninyo makuha ang datos no, kag ang tawag nga unemployment rate ya focus kung pilagi dia ang unemployment rate sang pamatanon sang kabataan kay mismo ang ano ang PESO may ara sina nga datos
2: yes.
1: No other than sa in general nga ang local ma ano gani ang labor force survey no. So again ang province na do per every 2 years na mo ang regional every month kag ang national I think may ara na sila nga updating of the ano of the what you call this of this labor force survey
2: yes.
1: No oo. So masami siguro Sir Paul Sir Gab no duha yayo pwede ninyo matanaw para at least mabalaan sang inyo nga mga ano gani natungdan nga mga clients the youth nga ay amo gani ni kaduro ang tawag nga mga iway ubra no nga kabataan nga ready to work na no ti mabasihan niyo ya that will be your benchmark kubaga
2: yes.
1: Para nga makita niyo man kung how would you be able to help address the problem of unemployment specifically sa kabataan naton sa pamatan-on naton
2: actually katropang Bombet good thing nga gin-open up mo gid na
1: yes,
2: because
1: sir.
2: We also are lining up ang mga legislative measures nga pwede namon ubrahon no? Because in fact mayara naman kami sang other ordinances nga ginaprepare with regard to disaster reduction and school safety
1: yes.
2: Pero we also would want to highlight ang economic development aspect sang kabataan also considering nga the PESO Iloilo province really is a good partner sang aton nga office no sa PPSK gusto man naton nga magaan sang oportunidad ining aton mga kabataan and also in line man sa dalagan sang governance ni
1: yes.
2: GovTuto which also emphasizes nga gaan gid oportunidad ang aton nga mga kabataan when
1: yes,
2: it comes to
1: especially sa ano ni Gov nga more progress
0: more progress
1: yes.
0: More progress Iloilo
1: more progress Iloilo amo man na te in line man na sa weaker sang PESO no working for excellence collaboration action responsiveness and empowerment
2: no yes.
1: Sa ulo ko pagawa no oh pero more progress to na do na ano na ko do pa sige ay touch na sa now other than the employment aspect of the youth when you talk about the economic side of which is one of your what you call this major thrust kumbaga
2: yes.
1: Ano pa gin ang inyong mga kwan ng mga specific programs when it comes to ano to economic aspects ang ano sang inyong plano.
2: Actually, ang gusto ko gid nga i-share no sa tigpalamati naton kay tungod nga Subong this is actually part of our roster of activities for the Linggo ng Kabataan celebration. Do buwan ng kabataan na gani imong kay do isa na kami kabulan nagapatigayon sa event. We also give opportunities to micro, small, and medium enterprises, mm-hmm. especially sa mga kabataan naton, bala nga mayara, sang small businesses. Mm-hmm. Kaya kadamo, subong sang kabataan nga nag-jumpstart sang ilang nga mga businesses, mm-hmm. kag kailangan gid sang platform. Mm-hmm. So we had our local trade and artisan fair, mm-hmm. that was run for, I think, 3 days sa Capitol Lobby. Mm-hmm. And we also are planning to continue that initiative, no, by allowing them to post online, and then we will market it online, mm-hmm. para mabuligan sila.
1: Yes.
2: Second, when it comes to niya, medyo interconnected na niya sa agriculture sector. Mm-hmm. Miyara man kita katropang bombet sang ginpatigayon this year nga agribusiness nga project pitching, mm-hmm. whereby halin sa aton nga 4-H club, mm-hmm. Isa ini sila ka organisasyon nga ga-focus ga-center sa agriculture, mm-hmm. sa agripreneurship. Nagaanta sila platform to have a direct consultation, mm-hmm. sa aton nga private partner sa Philippine Chamber of Commerce Iloilo.
1: Tama, yo, PCCI.
2: Wherein, sa PCCI, okay. Nagaan sila sang highlight kung paano nila ma-work on ilang produkto, paano sila maka create sang ilang business plan, business proposal, paano sila kaubra sa mga pitching. Mm-hmm. So, kung tulukon natin at a bigger lens, no, ang amon gidya nga dalagan sa PPSK is anchored more on the sustainability aspects ang tanan nga ni.
1: Yes.
2: Also recognizing na ti, you know, positions come and go. Hindi man, mm-hmm. sure kung sino ang next, yes. nga PPSK president. No. Pero ang legacy ay nga mabili nato is ang mayad nga, mm-hmm. nga programa, mm-hmm. para sa pamatanon sa probinsya, yes. sang Iloilo.
1: Gusto na. Ito yung politiko, yung come and go mo. Yes. Isa mapre-elect, tingsa dula, pero pababalik naman. Oh, pero ang tawag nga pagplastar sang programa, yes. kag ma-establishar ni mo, kag kumanami, iso sustainerin. That's ay importante kit, pero when you talk about project development, is ang isang aspect is the sustainability.
2: Yes.
1: How you would be able to sustain the project para ang ati hanggang ang impact na. Okay, karon kung ibutang mo pagdasun yung tuig, dura roman, no, do kubla come in go man. Oh, so kanami ka na. Now, I don't know katubang Mario do kabate ka man kang launch nanday GovToto. And the rest of the national government agencies that are, you of course, related. Ang Techno Hub sa Kabatuan, bala? Mm. Na para man to sa kabataan?
2: Yes.
1: Oo, isa man to, no? So, mas nami siguro nga, ang nang mga programa, kaproyekto ninyo, marami nga you build your networks, no? Going to Kabatuan and, you know, learn from there ang tawag nga Techno Hub nanda, no? Ang mga technical vocational. Kaga, of course, ang isa pa nga, kwan, may dyan man nga proyekto ang province nga dugin pasad na nila gin-establisar nila ang ilang at training facility sa nangapototan just rapid bla katropang Mario bla
0: sa may BGNP.
1: Oh, BGNP bla. So it will not just cater, no, of course ang tawag person na yung PDL, no,
0: person with disability.
1: Hindi,
0: person deprived of liberty
1: hindi lang muran, no. So tanan pati ang mga kabataan may dyan man ka, of course gin-establis sarman ang isa ka opisina nga for education, no, under the governor's office, no. So isa na siguro kang mga dapat itanawon sang youth SK Federation nga mag-build sang network related not only to isa ka aspekto basta na kanilain nga mga aspekto sang kabataan, no, kay kwan. Tapos ang mental wellness man, health aspect, di ba? So ang isa is ang Techno Hub, no, sa Kabatuan. Amo to siyang gusto ko i-ano sa inyo kung pwede. But of course, ang isa pag it is ang inyo statistics, no, ibalay nyo kaya mga balga ni nanda, hindi ka ka-identify kang mga proyekto. Una, kung hindi mo ma-identify ang needs,
2: yes.
1: No. Oo. So I hope ay kung magbalay ka mo sa plan, gina-cascade lang ran Sir Gab ang 10 centers nga tawag nito, ang tong pulo
2: ang 10 centers of participation.
1: Oo, tingnan isa sina ang economic nga aspect.
2: Mm.
1: Oo. Pero halin na sa National Youth Commission.
2: Oo. Actually halin na siya sa babaw ang aton nga 10 centers of participation, pero once magnaog na di siya sa aton sa aton nga crafting naman of the Provincial Youth Development Plan, dapat specifically catered man gina siya kung ano ang kinahanglan gid naton. So upon the crafting of this PYDP for 2025 to 2027, angkor nakaangklaman na siya
1: sa lang sa iyasang national iyasang youth nga plan. Amo na sa ambas
2: hindi man ang atong PYDP sa aton ginadiya sa probinsya.
1: Inyo gidya.
2: Pero ang kung ano ang specific nga center of participation is recommended from the NYC amo nang basis na.
1: Kaya nga amo to na kay te nakaagim ako sa planning may subong di ba kung nakabati man kamo may such thing as sustainable development goals. Iya na sang UN na siyempre no. Pero ginaangklama na da, ginaangkor man na da ang mga nakalain-lain nga programa halin sa national hasta sa idalo masa sa mga provincial kag municipal no.
2: Actually kanami lang kay nakita man nato no as pila na kami da ka years man sa ano sa Iloilo Provincial Capital, ang concerns sang kabataan is intersectional man siya nga daan. So kung for example diri sa konteksto sang economic development man abi when it comes to job seekers or what not, hindi mo siya ma-detach kis sa mga other external factors nga need naton i-consider. Like for example sa education naton, ano ang level of educational attainment sa mga gapangita sang obra.
1: Correct.
2: Ano ang mga opportunities para sa mga gusto mag-working student nga gaantaman sang oportunidad and so on and so forth.
1: Yes.
2: So when it comes to data gathering, we're also doing our fair share to make sure nga hindi lang wala lang kami gapatigayon sang event no just for the sake of it. Kay kung si Board Isara pa ang imo nga pungkuan, gusto ni gani nga data driven gid ang aton nga mga ginapatigayon.
0: Mas mayo ko na muna. Data driven nga klase sang program. Lagi kay balasian ka.
1: Kaya para sila na kung kababangkot kita, pira na ang na-repatriate ng OFW. Sana repatriate lang. Pira rin ang Ilunggo karan dyan. Pira ang Seafarer. Pira ang land base.
0: So dapat may balasihan ka man.
1: Hindi
0: lang sila nga shotgun la. Shotgun na program nga. Ako na nalala, maski pa paano.
1: Maski pa. Hirit na nga hirit, no?
0: So why isang target?
1: Yes, murang hambal ganito, dumduman ko naging emphasize per me ni ex-mayor Jet Rojas, no? Ni Manong Jet. Sige nga, bumbit mas nami, hindi ako may datos ka. Tamamanaan mo kung pira, giinsanda. Kaya para pang nag-implementar ka ka-proyekto, ego gid. Target mo gid. So that is the way you try to target your beneficiaries. Now, siguro aware man ka mo si Katropang Mario ka, I don't know kung nakamaan makadya. Ang may mga proyekto ang Public Employment Service Office nga special program for employment of students. I do not know kung you are working closely with no. And then you have what you call the short-term employment program. This is a localized, institutionalized nga program nga ginsuportaran gin ni Governor Tuto kag ini kubaga konsepto nga na-plus target halin gid niya sa Public Employment Service Office kag duro gid nga nabuligan no, maski pamanguton mo ang mga local chief executives, board members no, kanami gid. So sa inyo bala ang space ninyo, ang inyong step, ang inyong PIP, naka-avail man, naga-ano man ka mo, naga-discuss mo ka mo sini sa PESO?
2: Actually, these are one of the things nga gina-explore gid namon with the PESO, no? Because bisan kami, actually, may space kami dira sa opisina man. So, makita namon kung ano sila bala ka kanami when it comes to sa pag-ubra. Kag makita gid namon nga dako gid man ang bulig sa ila, katropang bombet. Especially sa pag-eskwela nila. So, as of now, ang amon gid nga main program, amon ning job fair nga pitikayon is only a jump start sa kung anong pwede naton ma-explore man, no? Moving forward.
1: Okay. Yes, so.
0: So, na-mention ni Sir Gab ang party sa job fair, no? Kasanong plans ni? And ano kalapad, ano kadako ni kung compare sa mga ginapatigayon nga job fair sa Public Employment Service Office ng Province of Iloilo?
2: Actually, ang job fair nga ni, nga pati kayo nun sa sinina nga August 28.
0: August 28?
2: Next week na Friday.
0: Next Friday. Yes.
1: Sa din na
2: sa Sir Tamasak Paul? Sa Barbar, Tamasak okay. Arena. Sa Barota.
1: Tamasak Arena.
2: Barota
1: Cuevo.
2: So, sa dira pa lang, makita na ito nga medyo malapad-lapad ang aton nga venue. Hopefully, we're expecting.
1: Lapad kag nami, kag yes. Maramig.
2: In fact, we're thankful gid sa Barota Cuevo nga LGU for accommodating us, no?
1: Yes.
2: Alongside with the SKMF for making it happen. Mm-hmm. Actually, this is an extension of the job fair nga ginpatigayon mansang peso, I think, a few weeks ago.
1: Mm-hmm.
2: Kaya...
1: Sa nga manwa to? Gani?
2: I think sa...
1: Sa Duquinto district.
2: Fifth district, may ginconduct man sila akotropang bombe. Tapos nila sa Capitol mismo, doon oh, yes. Ano man kita
0: ang ligad.
1: Ah, may ga job fair. Iagito yan sang pan, sang peso. No? Yes, so...
2: So, actually, dugay, naging manina pong kuan, anong possibilities of conducting a job fair. Kay T. Mayuman, kay si Ma'am Cynthia is really supportive sa aton nga ano, nga plano. Kay T. Ang outcome sang mega job fair do medyo madamo-damo pagid ang nagapangita sang obra.
1: Yes.
2: So this is an opportunity nga nakita ni BME Sara Aldeguer, no? Mm-hmm. Aldeguer Javier nga pati kayo nun ta
1: yes.
2: As an extension of the mega job fair.
1: Mm-hmm.
2: With the partnership sang PPSK.
1: Mm-hmm.
2: Para magaan sang more opportunities ang kabataan. So yes. Amo na nga sa August 28 gani in partnership with the Peso Iloilo Province pati kayo nun sa Tamasak Arena.
1: Mm-hmm.
2: From 8 a.m. to 5 p.m. To 3 p.m. ang amon nga job fair.
1: Yes. So
0: may kapamangkot ka to pang bombet. Why is it nga sa Barotac Nuevo? How?
2: Actually, gin-consider namon una-una nga diri sa syudad. Kaso lang, gusto man namon nga ma-accommodate ang tanan okay. Sa probinsya.
1: Mm-hmm.
2: Kahit Iloilo Province kami among sa Federation. But we're also open. Basi may arad asang job seekers nga taga-syudad, gusto mangita obra.
1: Mm-hmm.
2: Wala man kita may ginapili kung sino ang gusto maka-avail sa serbisyo. Mm-hmm. You're all welcome on August 28.
1: Yes, so. Hindi mat kita git ka ano sang why Barotac Nuevo, no?
0: Yes.
1: Pero ang una na da, isa siguro gina-consider nga may ara kita sa syudad, no? Ano ganun, pero may sa city man, may sa province man, no? Province, ara da sa Capitolio. Now, gina-consider man kisa ang, for example, hindi lang ko kasigurado, basta nga manabalaan ko may job fair nga ginkandak sa 5th district.
2: Mm-hmm.
1: Gina-ano na nila, gina-butang sa nakalinain yung distrito para nga ang mga locals, no? Ang taga dyan, no?
0: Kumbaga
1: mga tumandang ka 4 distrito maka-avail sang marapit accessible nga pangita sang obra, no, sa job fair. And I think base nga i-consider man sang ano sang SK president, no.
2: Mm-hmm.
1: With the officers nga may ara man may dyan man sa 3rd district,
0: sa
1: second district, sa 1st district.
2: Yes, exactly. Ang gin-consult man is actually namo, no, with our partners. And then kung feasibility ang ginistoryahan at this point with
1: yes,
2: the resources that we have and the time frame that we're preparing,
1: yes.
2: Siguro best gid nga sa Barotac namon siya i-hold.
1: Mm-hmm.
2: Para exactly what Katropang Bombet said, magaan sa opportunity man ang medyo geographically far.
1: Yes, so
2: nga maka
1: correct ko.
2: Kahit mo nang ambal namon na siguro it's high time nga ang kabataan mapalapit sa kung sinong constituents nila.
1: And
2: hindi nga kita ang palapitan. Kiti servisyo publiko di ang aton yung ginadala.
1: Correct ko. Kaya kalabanan to sa Quinto Distrito, basi if I remember right, do sa Niso.
2: Sa Niso.
1: So, para nga mga taga Quinto Distrito, nga mga pamatanon, no, kagang nagusto man, hindi lang magiging mga youth, kagaiban man nga gusto mag-pan, hindi man nga sa muna ng mga eskwilahan, yung mga graduates, maka-avail man sang servisyo, sang tawag nga iya, sang SK,
2: yes.
1: Na pa-job fair, kag-upod ang Public Employment Service Office. And I think they will also consider other districts for their other job fairs nga i-conduct man. No?
0: Oh.
1: So, amuna siya.
0: Okay. 28 na ni, no, sa masunod nga Biyernes sa naka-schedule nga job fair ni Sir, ano kadamo sa mga companies ang nag-signify
1: signify
0: nga to join sang job fair.
2: if I'm not mistaken, mayra nakita ata sang 37 nga mga employees nga employees nga natap. Based sa current nga list, so medyo madamo-damo naman ang signifier.
0: Okay, yes, local na local tanan or may
2: local. Samo man sila ata. I'm not very sure lang, pero what I'm sure about is that may local gid nga ano nga employers who will be present.
1: Kakalabanan si na Katrupang Mario may recruitment agencies, no? Kag may for local employment kay mga local companies. Pero ang ini, ginatanaw nila, kung magparegister sila, especially ang kudiin ng mga eskwilahan, kung sa eskwilahan nabutang, yes, like ni Sobe, no? Kung ano mga graduates nila, no? Ginatagaan gid priority sa mga ang mga partner companies, kada tut cater sa ilang graduates. So, but of course, why natin ginaset aside, why man nila ginano nga hindi pwede man ang iban kundi nga open man ni satanan,
2: yes,
1: no, sa public. But
2: yes,
1: of course, gina-consider gin ang mga kabataan nga nag-register kung ano blang ilang gusto applyan. Kumbaga, gina-align dahil blang Katrupang Mario. Kaya kisa may maabot nga recruitment agency or company na why man gakinanglan sila, pero why man sing applicant.
0: Yes.
1: O, tiyedo kanugon sang oras nila, no? Kag naga-investment sila in terms of time and money, logistics, etc. No? So, muna siya. Ang madumduman ako, pag regional congress, naghatag si Gobs ang treat, no? Governor's dinner. Oo, tida napakita ng ang aton nga mga officials sa probinsya sang Iloilo, ginpangunahan dito ni Vice Governor kay si Gob ang nabatian ko sa Napamanila. So ginapangunahan ni Vice Governor Lian Dibuque, no, kay very supportive ang aton na Vice Governor man sa mga lihok, no, kag mga proyekto programa sang Public Employment Service Office sa provincial government. And of course ginupdan man to ni board member Rolex nga membro man sila sang labor and employment committee, ato man ang chair si Ma'am Joanne, no,
0: Herminanda.
1: Kag of course dito man si board member Garin, no. Oo, doon mo na siya. So, pwede na karoon na confirm kung kwan ba. Basta, apat dito. Kag of course, ang president sang LMP, no, League of Municipalities in the Philippines, Iloilo chapter, si Attorney Suzette Mamon ang mayor sang Badyangan, no. So, amo na siya ka-supportive ang aton both executive and the legislative sa lihok, no, kag mga programa, proyekto sang mga kalinlaing departamento sang provincial government, no. Of course, ang pag-support man ni Gob sa mga kabataan kay may ginano na siya nga tukod nga education office, no, para nga maka-cater sa mga kinanglanon sa mga pamatanon na Sir Paul.
2: Yes.
0: Okay. So, ready na ni Sir, no, sa isang kasimana nga nabilin, no, sa preparation sa inyong job fair sa Barotac Nuevo, Tamasak Arena.
2: Yes.
0: From 8 o'clock to 3.
2: Yes.
0: Okay.
1: Saan kanina liwat?
0: Viernes.
2: August 28.
0: August 28.
1: August 28 sa kwan ati pwede to ang halinsaga, pwede ba pwede ko magtunan gali, no?
0: Ati pwede
1: ati may programa ka, no?
0: Programa lang
1: ati kung hapon dumidyo gamayro ran ng nagano mas nami saga, so
0: why na chance pag-apon, ha?
1: Di, why na chance. Pero, kwan, Katrupang Mario, kung aga, makadto ko to, kung imbitaran ako ni Sir Paul.
2: Ay, di nga man, di hindi.
1: Oo,
2: ikaw na ganda.
1: Live kita to nga, yes, kwan, no? Oo, para nga,
2: of course,
1: si...
2: welcome gito, Katrupang Bumbet, ang XFM nga mag-cover sa aton, ah.
1: Sige, yes, oo. Okay. Pero mabalaan natin, ma-update natin kung pira ka kompanya, pira ang nag-register, pira ang nag-hats, no, hired on the spot, and all other things na pwede natin ma-on-air dahil, no?
0: Yes.
1: O, matami. Ganyan siya.
0: So, mind you, Katrupang Bombet, Sir Gab, may mga, actually, may mga nag-react din sa atin. May mga viewers kita subong from, siguro mga SK, SK chairman, siguro kung members ang sang ko niyang kabataan.
1: Oh.
0: Galantaw subong sa aton si Panis Joy Rina. According sa iya, PPSK, Iloilo Province, the best. Board member Isara Aldeguer Javier, consistent national awardee para sa kabataang Ilonggo, no? May mga naga
1: pero may, ano, may mga may award na si ano ang latest ba, no?
2: Yes.
1: Oh, may award man kamo si kwando nalawag man naton diri.
0: Yes, yes. Oh, nalawag ta ni. And then si Rin Rin Panis, best SK Federation, the best youth leaders. Damo sa mga kwando ya.
1: Well, congratulations kay ano kay board member Isara, no?
0: Okay, si Angie Nikinto watching from Barangay Chulas, San Joaquin. Shout out na kuno sa SK sa Federation of San Joaquin, kwaniya sa OFWs na katropang bombet.
1: Sige lang kay ang may mga pamatanon, mga tawag lang himata, bata, no, apo ka mga OFWs, tingin na ano gina naton kay tungod nga ang ila lolo, ang ila tatay, nanay, tiya, nag-obra sa luwas ang pungsod. So yes, sila dire sakop sang kapamatanon. Pero ang ila himata sakop sang OFW.
0: Yes.
1: Debla.
0: Kag si Doc Sincha Barton galang tao gidsubong. Galang tao sumong sa aton.
1: Ginalawag pa ginalawag ang peso. Pero sabay akon ang if kwano si ano si SK Federation President ano kani ang Sara Javier kuni gina ano na to nga very active kumaskin diyan sa ano sa ano kani sa Kapitulyo nga tuna diyan pa
0: ko no national award
1: eh national award active gin man siya kabataan kay permi gina siya nagabisita to basta may chimpo lang yes. Hapit gina kag pamamangkot no kag kung ano ang mga activities ga update man siya no kag gina chimpuhan niya gid pero ang ningin greet naton ang sang birthday si ano si
0: former
1: SK Federation president man si Mayor Bianca
0: Quinto
1: te pareho ni sa kwan ini 4th district 5th district naman niya si Mayor Bianca no so pareho ni nga may agi nga miyad ang mga ilang ang mga performance in terms of their ano of their mandate no ang ilang ang mga responsibilidad bilang SK Federation president of course gin-updan sila sang kwan yung manahambal sila blang ano man isa na ilan nati kung isalikaw nga leader may adkaw you mold leaders in the organization ang pareho mo mga opisyal no amo man na siya ang nagabulig kag nagabuhilog sa imo
2: yes.
1: Kaya kung isa ka lang no why kasing mga mayad nga mga followers te is hindi ka isa ka mayad nga leader diba so for you to be a good leader kinanglan man nami man ang imong mga followers.
2: Ga-agree gid ako da no katropang Bombet. Kay actually all of this would not be possible gid without sa suporta sang 42 ka municipalities and the component city sa programa sang PPSK halin sa pagpungko nila no. I can really see that this batch of leaders are really passionate sa kung anong so, ilang ginoobra.
1: Yes, so.
2: Especially subong mayor, kita bisang job fair, maahatag lang kami na announcement, dayon man nga i-cascade sa aton SK Presidents.
1: Yes, so.
2: So, makita mo gid no, nga lain gid ang batch nga SK Subong nga tuig. Kag syempre, gina-recognize, nagpasalamat man kami kay now Mayor Bianca Riquinto. Kay way man siya nagpabaya sa amon, pagsulod namon sa opisina. No?
1: Yes, so.
2: So, happy kami nga with these awards are not only showing sang kalidad, kag sang liderato, but we owe it to the people. Among ginapirming, ginahambal ni Board Isara nga reminder sa amon.
1: Yes, so.
2: Nga kung ano man yung madangtan sang opisina, it's because of the collective effort sang tanan nga tao nga nagapati sa amon.
1: Yes, so.
2: And you know, this job fair is only one thing nga maubra namon para mabalik sa pumuluyo ang salig nga ginhatag man sa kay Board Isara kag sa 42 SK president sa bugos nga probinsya sang Iloilo.
1: Yes, so.
0: At least katropang Bombet, madulang perception sang tawo nga kung magambal ka, once nga magambal ka gani nga SK, gasulod ay ispano una sang tawo nga, ay! Ana balance na kwan lang basketball paliga
1: miss
0: beauty pageant no pero at least no at least ginadula nila ang perception nga amo asta landa ang SK
1: yes, so
0: may ara sang kapasidad bala no may kapasidad manggali ang SK nga magubiyan magluwas lang sa yes. Hindi lang sa basketball or paliga or beauty pageant, at least may mga katulad sining mga klase isang programa.
1: Yes, so. Kag kinahambal ni Sir Gab, nga why man na ginabaliwala no? Yes. Why na ginaset aside? This sports fest, no? And mga pageant kan, yeah, eh, that is also enhancing, yes, no? Ginaharness mo ng skills ang pamatanon, no? May isama na ka-component, yes, kung parte. But we will not just no hambal gani isang mga kapamatanon, hindi lang sa muna ang nabalaan nila. Yes. There are other, most other important nga mga or major nga mga programs and projects that they are capable of doing, no, kag ma-implementar nila, kag ma-sustain nila, amo na siya. So makita mo mga, makita mo ang mga leaders in the province of Iloilo, the 42 municipalities and one component city, plus of course the overall leader, no, nga naga bold sang tawag ng mga leaders nga nagaupod sa iya, mm-hmm, and someday ti maging leader man plus, no, kay ano, kay Mayor Bianca, ti naging SK president siya, and now still the leader sang istansya, oh, being a mayor, no. So doon makita ang tawag na liderato sang bata ng ina, no. Una kag, bata ang bal ko kay Tim Ramot. Retire na po yung kagamay edad na.
2: Subong mga katropa, no, lainigid man ang SK, kay bisan ang nagapaliga, no, may aras ang innovation kung ginatawag bala.
1: Yes, correct.
2: Subong suggest na namon sila nga bago ako mong paliga, basi pwede mo siya brown 2-in-1 nga event. Hmm. Kaya tigagather ka naman lang sa mga pamatanon, mm-hmm, luyag taman nga maghatag sa gamay nga symposium about, mm-hmm, certain nga topic sa barangay nga kailangan, correct, ta istoryahan. Mm-hmm. Kaya ti sa pagkamatuod lang, budlay, hugpungon ang kabataan. Subong, yes, mong, kaya ti most of them technologically, ano na gid ya.
1: Yes, high-tech na.
2: High-tech na gid, oriented na gid ya sa tech. So, mayo man na nga gapaliga from time to time. Kaya ti lain gid makapuro pabalhas. But, as I've said, lain gid ya kung ma-expand natin ang scope. Kag pakita tagid man nga ang functions ng SK is really for governance sa kabataan.
1: Yes. Oh. Okay. Good governance.
2: Good governance. Good because ang magkani ang balnigob, good governance is our standard. Yeah.
1: Yes, so...
0: Yes. So, mayo, at least may katulad sila ng mga job fair ang SK, sa province of Iloilo. And siguro ito'y dako nga bagay, manang ma-encourage sa nga ton sila ng mga pamatanon sa pinaka-naba nga level sa gobyerno. Takit mo nang pinakasmulist ang barangay mo, no?
1: Yes, correct.
0: So, every barangay may SK, may SK kagawad, may SK chairman. So, ma-encourage ang... mga kabataan sa mga kabarangayan nga to participate, no,
2: yes,
0: sa sining mga klase isang buluhaton like kaperusin sa pinaplano nga pag-conduct sang job fair, sir.
1: Correct ko. Kaya doon parehas lang nasa gina-discuss natin. Kaya doon tapuson, takaroon ng diskusyon, takay out of the six nga dapat yung mga rason why organizing, no, OFW organization or networks matter, no?
2: Yes.
1: Amo man na siya, actually, ang SK is already or unorganized, no, nga mga ano, nga mga kabataan. So ang importante lang mas

0: ni board member Isara ang manakilalaing departamento, be it health, be it agriculture, no, be it employment, disaster, and ano pa na da ang mga departamento, ang ano pa ginagawa department doon sa agarite ba mga support offices, no?
1: Yes.
0: like assessor, treasurer, gabuild sang network si board member Isara in order for her kung ano ang mga dapat iduso nga mga resolutions kag ordinances.
1: Yes.
0: That's why nga kanami kay kalabanan magani ni ano katropang Mario aning mga gintulod ni board member Jason Gonzales, ni board member Distura, board member Joan, and of course the rest of the board members tung una nga membro board member Distura, no, inibasi sang tawag nga consultations.
1: Yes.
0: No, sa mga nakalainlaing na departamento. Kung istoryahan ang ano ang Public Employment Service Office, tiamon ang FAR OFW yan.
1: Yes.
0: Ni board member Jason, no, ang nang OFW nga MDC, ang Migration Development Committee, nga all the programs and projects of the OFW subsume sinada gintulod man ni kwan ni board member Distura, no, kag ang iban pagid nga mga board members nga nagbululig man in terms of passing and approving the resolutions and ordinances vis-a-vis employment and protection aspect for the OFW and the youth sang ilang mga employment aspect, katropang Mario.
1: Yes. So anything more, sir? No? Security opportunity ini, no, sa mga kauturan naton, ang iga himuon or iga patigayunon nga job fair dira sa Tamasak Arena sa Barotac Nuevo, sir.
2: Yes.
1: Anything more ang gusto nato ipalabot?
2: Yes, siguro ma-invite naman lang ko or ma-share naman lang ko nga this event is open sa aton nga mga willing job seekers, and also at the same time the PPSK office is more than open to collaborate on future events. Mm-hmm. Hindi lang limited sa Siningalinggo ng Kabataan, no.
1: Mm-hmm.
2: We're looking forward nga mas mapabaskog ang boses ng kabataan.
1: Mm-hmm.
2: Not only sa amuning sector, pero kung nakita naton nga basi pwede ni siya ubrahon, open gid ang opisina namon para mag-partner.
0: Yes, yes. So may isa ko lang ka, no, hindi blangado gina imo subo nga issue whether or not dayon ang
1: election sa barangay.
0: Ano yung mga komentar ba kay
2: ang panindugan namon yan, no, sa opisina is that wala man kami gakuom sa posisyon. So whether it may be madayon man or hindi, we're willing to usher in the next PPSK president.
1: Mm-hmm.
2: Kung sino man niya ang next nga i-elect.
1: Hmm.
2: Kung madayon man ang election, we're already ready with the documents na kailangan naman i-process. Kay ang amon gid subong nga thinking madayon gid ang election.
1: Hmm.
2: So
0: pero si ano si board member Javier, is he qualified pa to run another term?
2: Hindi na.
1: Ate sobra pa na
2: sa age qualification.
0: Ah, okay.
2: Alang-alang na.
0: Oh, kay hindi matakmaan nga pagpalagpat karo kay age, so mas magambal nga pwede pa siya black.
1: Oh.
0: Okay, ganito. Siya qualified because of age.
2: Age sa age. Oh.
0: Pero ang ining election, dapat, ano nagit dapat, no? Mapa, ano nagit man. Dahil sa schedule na, no?
2: To follow it as schedule.
0: Ano namin? No?
2: Na-postpone siya initially, but I think that's because gin-adjust nila to 4 years na ang term, if
0: okay.
2: I am not mistaken, no?
0: Mm-hmm.
2: So, sa subong, we're waiting na lang gid for whatever man nga news or announcement. But as far as we are concerned and the DALG is concerned, madayon yung election.
0: Okay. Oh.
1: Okay.
0: So,
1: ang iba naghambal nga it's high time nga mag-elect agad man sa bago.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang iban, may naghambal man nga ang mga performing, mga performer, kaya nga mga opisyal, naghambal nga ang mga pumuluyo, ang mga tao sa barangay nga tido kanugon. Pero ti...
0: Elect sa Mayo maghihapon
1: Oo.
0: Para hindi kanugon.
1: Kung sa pagpati, hindi kung sa pagpati nila na maayo ang ilang opisyal, buto nila uli. No, pero kung daway na ginman lang pulos, bunan.
0: Tina, run kung may eleksyon.
1: Kung may eleksyon.
0: That's why ang eleksyon is a, what you call this, no, is a intervention, siguro, isa na kakwan. Parang akong miyadi mo, te, kag-qualify siya,

0: mapasige pa siya. Mm. Di ba butuhon gyapon. Pero kung hindi na mayad ang ano ang official, te that is a way of course nga te pwede na sa Island, di ba? Oo. Te kay na duror nagtarawag kay board member Javier, no? Na manami gid nga leader, no?
1: Damo damo sa komentar sa chaton, no?
0: Te galing mas she would like to run again. No,
1: pero hindi siya qualified.
0: Hindi na siya qualified because siling ni Sir Gab because of age din na siya. No? So, pero
1: may, pwede pa man na, may another option pa man kuning kaso.
0: Teko hindi magsige. Hindi white election, sige black pack eh. Oh. Magkasige.
2: Pati ko sa MK board, kay single, pa siya ko no, mangita sana isang partner. Higa, higit ko rin naka-live to na. Pero pati, mo na kay Tia, balang isama lang yung bisyo ni board niya mong servisyo ng publiko. Gano,
0: Di ba si nga maadlagan man siya sa lokal ah.
2: Oh, at iwaay pa man ano, gay pa to, lang tabunta.
0: Sige. 2028, hindi pa naadugay. Dali, lurang. Hindi lantlan, maprepara.
2: Pero sa subong katropang bombet, amo gina-focus naman. Ang sa 28 nga job fair, hopefully may makakadugin.
0: Hindi nga 2028. 28 sa Kugos.
1: 28 sa Kugos to. Damo na makakadugin.
2: No? Yes. Hopefully, we're looking forward kay Tay Open Arms kay kami to cater everyone willing to find a job.
0: Kagalihog lang kay iti kisa malipat-lipat kita, no, mas bataon si Mario kunako, si katrupang Mario, i-remind lang ko kuya para nga 28 may pira pa kita, 21 subong, may 20 ano pa?
1: Kasi ilista ko nga daan de, ilista ko de.
0: Sa programa mo bilang katrupang Mario, ilihog lang kay iti nag-request si board member Javier kabuligan man sa pag-disseminate sang information yes. Ganito.
2: Big help, kid.
0: Okay. Para makita ya karo ko.
1: Hindi, ilista ko de kay mabuligan ta mga amo ning klase sang Buluaton nya ang XFM wa gid problema. Willing kita nga magbulig sa tinutuyo nga makabulig man kita sa mga nagapangita sang obra.
0: Yes. Amo gina makapangita gid sang obra. Kay ti hambal mo gani ang employment no.
2: Yes.
0: Isa ka kwan. Pero lihok lang ako na. Oh, silawon ninyo ang labor force survey
2: yes, course,
0: especially on the
2: we'll
0: on the youth ano gid ya. Na statistics
2: yes.
0: No? Oo. Okay. Mas naman namira para nga mag-abot yung may isabat kita. Oo, may isabat kita. Oo.
1: Okay.
0: So, ano pagayon, may dyan pagayon ikaw kung siguro pwede mo man mapanawagan ang mga kabataan yung splakad
1: oh. No?
0: That this is a, you know, this is a good training ground for them to magpadlagan sang SK. Kabay pa nga hindi anay sila pagtuduan sa mga na medyo may nauna-una nga mga politiko no sa pag ano bla nga mag-politicize pagin no kay kabudlay nga kung ang bata lamharon pa no tapos tigin natuluan na sa mga mga bagay bla nga instead of you know mag ano sang responsibilidad gina-intrahan ginsang too much of politics, no?
2: Yes. Siguro if there's one thing na notice manamon, no, being able to go in the ground, mag-istorya gid sa ila, lain nagid man ang henerasyon subong kay they're very medyo tigaulo in a good way because kung may ginapatihan sila nga ila, dubudlay mo gid lungi on.
1: Dubudlay mo gid
0: so. Ikaw na lang
2: pals na. In a good way because
0: Gen Z.
2: Because you know, for example, kung gapati sila yung amunay ang standard sa panggobyerno kag panghimanwa, amo gani ang ila yung asundon kis agani ginambala na mo nga tipamati man kamo sa katigulangan ninyo. Kita makagiyan sila sang maayo sa inyo, pero tisubong these leaders they really have they really strong principled kumbaga sa
0: yes.
2: In their own right.
0: Yes.
2: And then we're confident nga with access to education subong to a certain extent maagiyahan man sila sang maayo, pero kami sa PPSK naman nga office we always make it a point to remind everyone no nga ti ang aton niya posisyon hulam lang niya nga ginatag sang pumuluyo sa aton and so we need to make most out of it. Serbisyo sang tampad kag sang insakto kag sakto ginangambal mo katropa nga ang SK this is a platform nga nga maghatag sang serbisyo show para sa iban nga tao kag pumuluyo. Kag nakita man namo no nga ang scope sang SK hindi malang limitado sa kabataan mismo.
0: Yes,
2: we also have the opportunity to help out sa other sectors bisan sa diin man na education, concerns ang aton nga pumuluyo sa senior citizens, environment. Mm-hmm. Kay bisan kami gabulig man kami sa thrust sang Iloilo Provincial Government when it comes sa Tanum Iloilo, mm-hmm. Proper way segregation, mm-hmm. Education, and so much more.
0: Yes,
2: so, oportunidad ni nga mag-expand sang imong nabalaan, kagsang pwede mo mabalaan. No? Mm-hmm. So,
0: kakapin pa kahanggad sang porsyento kung numbers, no? Absolute figures. When you talk about the voting population, Sir Paul, no?
2: Yes.
0: So, mambal kita nga ti ang mga leaders nga gina-elect naton, kung ano man sila, we deserve it. Kaya kita ang nagabuto mo. Siguro, maisaman sang inyo, siguro nga intervention, isang sa edukasyon, mm-hmm. ang pagbuto. Yes. No, pagpili sang husto nga leader kay subong ti siguro I do not know kung sensitive man ka mo nga ti ang na-discuss na mo ni Katrupang Mario nagataas ang utang gaduro utang ka Pilipinas no, mm-hmm. tapos hangged man ang ginabuel kang mga ano mga ginaaligar nga mga ano gani mga leaders mm-hmm. naton kag baon na kita no ang aton gani nga GDP ang growth naton naglubo naman 2 point something no pero ang inflation mataas mm-hmm. so simply said ti nagamahal ng tanan ti kung hindi kita mag ano gani panawag sina if you are not sensitive to what we call educating ourselves and you know by heart and mind yes. ti kamo nga pamatan-on being the ano tawag ano gani ang Balin Rizal kamo
1: pag-asa ng bayan
0: ti maan lang no so I hope that you will take that by heart ang yes. mga ginahambal man sa mga may edad-edad paras ka naman no nga hambal ko gani ang respeto nga tinaga ang integridad yes. nga tinaga sa chimpo ko kag sa chimpo ninyo udo ay man naglain no why na redefine but still have the same definition muna siya.
2: Yes, of course, I agree to it, no, katropa, nga ti, these values are still intact, whatever happens. Pero siguro, to give more context lang to that statement, hard-headed, in a sense nga, may panindugan, gid, kumbaga bala, sang ilaman, nga diretsyo. Mm-hmm. Pero ti, at least from our end, we always see to it that these values and whatever leadership principles that should be intact remains intact, no? Mm-hmm. Amo ginapirmi ang ginaremind man ni Board Isara sa amon mm-hmm. nga ti dako man gyapon nga bulig kag input ang mahatag sang katigulangan sa aton.
0: Okay.
2: Especially nga sa government sa governance binga nga aspect dako gid ang amon nga pasalamat sa tanan nga mga government heads nga nagabulig sa amon since pagsulod sang amon nga term like for example sa imo katropang Bumbet mm-hmm. nga wala kagid nagapabaya sa amon when it comes to our concerns sa employment also sa other nga mga ano sa other nga department heads no and same goes sa other nga SK presidents naton that we make sure nga everyone is heard before we conduct our activities and our programs mm-hmm. and that ma-make sure gid naton nga ang benefit will not only redound or mabalik sa isa lamang ka sektor but also for the benefit of the general public.
0: Yes, yeah, so
2: yes.
0: Ang importante gid siguro ang matugda ko na nga last matugda nga sa tanan nga ginabagay I hope that this goes back to the people.
2: Yes.
0: Oh, amo ultimately, na siya siguro. Amo na siya nga kung hindi man sa in general mabalik sa mga pamatanon man
2: yes. Yes.
0: O, ang muning mga proyekto
1: may mga binibisyo ang mga pamatanon
0: yes, so, yes. Te, kami ya baby boomers o, medyo ano na pero kabay lang kay te, ka, kung silawon mo ang aton subong plastada sang panggobyerno kagang plastada sang aton ekonomiya daw masakit-sakit no o, kung we are sensitive of knowing the real score the real situation so kabay pa nga kada isa sa aton magbuylog man kag magsawsaw man sa pamaagi nga legal kag mayo para nga mamuklat kag maintindihan man sang iban ang mga sitwasyon naton nga kinanglan na gid sang tawag nga pag ulikid no kag siguro ano pag idang term sina pagbulig no? Oo kay hindi kita makambal nga sila lang ang mga leaders tao kun mga politiko lang we have also to do our share no bilang mo that's why makambal gani sila nga katurang Mario is a ang korupsyon todo kita. Patbalik ka na sa organisasyon nga kung diin ka na
1: nabilong.
0: Hmm. Even sa balay mo, di ba? Basta ginapractice mo ng mga corrupt practices ba? Oo. So, balik kita sa aton nga kaugalingon, no? That we can contribute, no? Maski yes. Sa gamay ng bagay na pwede natong nabulig para sa kayuhan sa aton nga komunidad. Kag of course, ang hanggad ang mabulig sa mga pamataan, no? Kay kamo ang ano ganin panawag dito?
1: Pag-asa
0: ng bayan kang kang komunidad naton. So, sa liwat, nagapasalamat di kami Sir Gab sa imo nga kanto dire, no, sa timpo nimo. Sa kag of course ang mga imo nga mga gintao nga mga ideya, no, ideas and of course inputs in behalf of the SK Federation sa probinsya sa Iloilo kag ginapangunahan kag under the watch of board member Isara Javier, no. So paki-extend lang sa amon magpasalamat man kay board, no, sang tanan nga pagsuportar man dire kag of course topping the XFM radio service of FW for the programs, projects based on your youth development plan in the province of Iloilo. Kabay pati, siguro, hindi man mangindi si Katrupang Mario, mangayo naman kamo pabor sa amon na kung ano ang activities ninyo, ma-disseminate man amon ang mga information
2: madam,
0: ninyo.
2: Yes, madam,
0: sa karaydan, may dyan sa mga kabataan. No?
2: Yes. Sige. Kagalin man sa amon, thank you again for this time and opportunity. No? Dako, gid nga bagay nga maka-istorya kami sa inyo. Mm-hmm. Kag para mas makilala man sang bugos ng Iloilo kung anong ginaubra sang PPSK. But most importantly, para man sa again, makatagita sang serbisyo, hopefully sa 28, August 28, makatambong gid ang tanan. Mm-hmm. And also, this won't be the last for XFM and PPSK Iloilo.
0: Sige. Yes. Okay. Kung imbitaran niya ako, maayo lang ko love letter. para ma-formalize na. Ay, basi pag-abot ko to, bakunso nag-ano-ano, timo bumbit. Yeah. Diba? Anyway, mas marami gid man kung ginakuan o kung imbitaran. Huwag yung makuan karoon nga inviting myself. Di ba? Kaya kalamanan, yun ako nag-imbitar sa amon ka nag-asulat. Kaya may ginahulat kami ni Katrupang Mario kaya nag-follow up nito ang Regional Prosecutor's Office with regard sa aton mga invitation about the anti-human trafficking.
1: Yes, anti-human
0: trafficking. Of course, ang ano ginahulat man amon subong base nga makatugda-tugda man kamo kay may mga ano gani financial credit ang ginatao ang SB Corp o ng corporation sang iya sang DTI, no?
1: Yes.
0: Amo na siya. So again Sir Paul, thank you very much Mr. Barranco kasi manwa ko kag parente ho gid, no? So anyways, thank you very much sang imo man mga panaysayon diri. So salamat you at God bless you.
1: Yes.
0: Okay mga bugado is para kad love third
1: year. Oh, third year na lang.
0: Ang tawag mo ni kana attorney na eh.
1: Attorney. Soon to be attorney.
2: At dito dire-diretso ko kay live daan.
0: No. Sige kay mga abogado na Sir Pregalo sa West Visayas State University ang the last nga nakapasar 100% right, no? Ang una to do isa lang.
2: Pwede man ako ka-plug dasig lang.
1: Sige. Oh, sure.
2: Manukuha na kami isang bar sa September 6, 9, and 13. So hopefully
0: sa
2: sini nga September sa CPU
0: September ang
2: ang
0: Abi ko third year ka, fourth year ka na?
2: Hindi, Amon Bar Takers.
0: Ah, okay. Ang inyo.
2: So, hopefully, updan nyo kami to pray sa success ng mga bar takers
0: yes.
2: man, no?
0: Oh.
2: Kaya hopefully, mapadayon ang 100% sa West.
0: Yes, kabay pa, oh. Ito sa West man ako nag-graduate.
2: Of course.
1: Kagun sa sunod, pag-graduate niya, magkuha sa abogado, pagkapasar niya, interview to siya
0: liwat. Balik niya siya.
1: Interview on siya liwat.
0: Pwede ka niya, ang mga manugtake, kagaw may ano, ginman, kalayuan, ti, pasar kag-top, o kung kwan, basta, kwan ni ikaw ang manog-imbitar ka na. Oo, siya. So, sa liwat, salamat.
2: Thank you so much.
0: Paul, no?
2: On behalf sa tanan, sang PPSK, kay, ay mapasalamat naman lang ko because we have been, we have been working on the Linggo ng Kabataan for almost a month. Mm-hmm. Medyo madamo na gid sang event. So, hindi taka mo maisa-isa, pero gapasalamat gid kami sa partners namon nga nagpatigayon sang tanan ng event so far. Mm-hmm. Diri sa PPSK sa Linggo ng Kabataan. Especially nga ginakabig namon ni nga last namon nga Linggo ng Kabataan. Mm-hmm. So, on behalf of the Office of Honorable Isara Aldeguer Javier, mm-hmm. madamo gid nga salamat. This would not be possible without all your support.
0: Yes,
2: whether it may be the public public or private namon ng mga partners.
0: Correct.
2: And now come sa 28-29 we're down to our last two programs. Hopefully padayon gyapon ang suporta sang aton nga mga pumuluyo, sang aton nga mga partners kag gamay lang ni nga bagay nga mabalik man namon ang salig nga ginhatag ninyo sa amon nga office.
0: Sige. So imuon na namon nga partner ang ano ang SK Federation, no? Basta employment aspect lang, no?
2: Of course.
0: Although this is servisyong OFW, but we are focused on the employment aspect. In fact, nambala na ito ng Dole na representative, si RD, na pwede man siya mag-bisita sa aton diri.
1: Yes.
0: Kaya we will be also discussing about the employment aspect, no? Sang Region 6, especially the Iloilo, and the national level man siguro. Yes. So again, final, salamat.
2: Thank you so much.
0: Rigyakan natin, no? So, kita na ilata sa niway kung makakuli, ikaw. So, pero tubungan, iya mother.
1: Oh, yes.
0: Tubungan. Okay. Sige.
1: Alas 5, 16, ang ato na oras, mabreak na siguro katropang bombet, no? Sa atong siling matag panamati. Mabalik kami ni katropang bombet pagkatapos ng atong siling mga commercial. Sa oras, alas 5:16 na sa hapon.
3: XFM.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA approved supplement.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
9: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo binapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
10: Mabilis sa mga balita.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, hamis. Miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo?

0: 5:23 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa serbisyong OFW. Balikanta si Katropang Bombet. Katropang Bombet?
1: Yes, oo. Siguro pwede mo ma-recap itong gina-discuss natin na nag-igad nga Biyernes. Why organizing OFWs, no? Matter. Ano blang importansya nga nag-organize kita o kung gina-formalize natin ang pag-organize ang OFW sa Katropang Mario.
0: Yes. Number one, te, amo to ang pagpabakod sa kolektibo nga tingog kag-advokasiya. Yes, ang ikaduwa, ang pagpalapad sa serbisyo, sa welfare, kag peer support.
1: Mm-hmm.
0: And then, ang ikatatlo, direk kita nagdulog, Katropang Bombet, ang pagpanghanda sa reintegration kag sa palaabuton.
1: Yes, ang reintegration, naka-interview kita sa director, no? Halin sa Manila, no?
0: Yes.
1: Ginpasangkad niya ang pag-explicar o kung pag-explain sa tawag na reintegration program and planning, no? So, siguro sa Dason, kay tiway naman kita, Chimpo, aton siguro nga
0: i-continue.
1: Sigihon, no? Ang pag- tag naton sang impormasyon natuhoy sa sining pag-organize naton sa mga OFW kung ano bala ang importansya kadya Katropang Mari.
0: Katropang Bombet, not only OFWs, no? And
1: yes.
0: Siguro mangin balasihan man mangin sadsaran kung sa mga madalo mga tinaga pa sa mga hiligay nun mangin sadsaran sa pag-organize bisan ano man nga sa isang organisasyon.
1: Yo, network, no? Or grupo,
0: oh,
1: no?
0: Yes.
1: So,
0: mangin sadsaran, mga mangin balasihan, mm-hmm, sa pag-organize, no, sa kaimportante sa isa ka grupo, at least may idea sa atong sila nga mga taga
1: palamati. Kapin pati may plano kita nga may i-organize kita mo.
0: Oo.
1: So tama rambal mo, Katropang Mario, ngayon ni pwede maging basihan nato.
0: Yes.
1: No? Why it is important to organize the proposal that we have para ma-plastar naton kag mapaintindi,
0: mm-hmm,
1: ang kung ano kaimportansya ang pag-organize ang ining mga tikam, no?
0: Yes. And sa pag-organize, dasa na siling muna, Katropang Bombet, ang mission.
1: May vision kita.
0: May vision.
1: O may goals.
0: May goals, no?
1: Tatlo. Objectives.
0: Oh, so, amuna dapat ang mga balasihan naton para sa pag-organize, no? And mga guidelines aton sila nga mga taga-parmati. Bisa na naman nga sa isang grupo, no?
1: Mm-hmm.
0: Aton sila nga i-organize.
1: Yes, so yeah. Kay na organization man to sang ginsubmit
0: nga,
1: no, ang gina-discuss nato ng kabataan.
0: Kabataan.
1: No? SK Federation.
0: Yes.
1: Nakabulig makita sa pag-organisar sang barangay peso.
0: Yes.
1: Kaginsuportahan sang nasang aton gobernador, Governor Tuto Defensor, ang pag-organisar sang federation man sang Overseas Filipino,
0: yes,
1: Workers. Kaso mong 35 na, duwalo, mm-hmm, na lang kabanwa ang wala na lang ka-organize, no?
0: Yes.
1: So ginahitingwaan ini sa Public Employment Service Office sang probinsya sa Iloilo nga matapos ka makompleto ang ining 43 ka mga local government units sa bilog nga probinsya sang Iloilo, Katropang Mario.
0: Yes, and gusto taman pasalamatan, Katropang Bombet, no, ang mga OFW organizations nga nagalantaw kag nagapamati gid sa aton.
1: Yes, so
0: kay Ma'am Sheila Ilisierto, yeah, mm-hmm, Sararania, no? Sina good PM Sir Bombet and Katropang Mario.
1: Yes, salamat.
0: Subong galantaw sa aton si, mm-hmm, Ma'am Angie Niquinto watching, mm-hmm, from Chulas sa San Joaquin. Shout out lang ko sa Federation of San Joaquin OFWs and Families.
1: Yes.
0: And si Katropang Rodolfo Unasin, no? Mm-hmm. Dilapos Unasin, kwa ni siya. Actually former OFW ni siya, Katropang Bombet,
1: okay,
0: no? Sa Saudi, kung di ko magsala, si, mm-hmm, Katropang Rodolfo Dilapos. Pero Subong, nagadala siya, nagabiyahe siya sa Quarry Taxi.
1: Kapamati,
0: okay, Subong sa aton.
1: So para kompleto lang, ina-shoutout ato ng tanan ng mga presidente sa nagalain-lain ng federation sa kabanuhanan sang OFW kagang ilang mga himata, no? Kag for sa mga officers sang federation, inihanggod gid ang bulig ganda sa atin nga programa, serbisyong OFW programa, Katropang Mario.
0: Yes. So last 5:28 ang aton oras. So sa inga pusan, Katropang Bombet, sa aton sa ding mga tagpanamatik, kailangan nga langon, kita sa oras.
1: Yes, so Liwat, salamat kid. Kabay pa nga nakatauro man kami kang dugang ihibalo kag informasyon sa serbisyong OFW. Ini ang inyong alagad, kupod si Katropang Mario Ilongo, Bombit Tirador Hiler.
0: La 5:28 ang aton oras, aton sering matag palamati. Daw lang alano kita sa oras, no? Sa aton sering pag pangalagad. See you next Friday. Diri naman nagtako pang isa ka edisyon sa pagpangalagad sang serbisyong OFW petsa 21. Petsa Biyernes, no? Pansubong 43rd death anniversary ni anay delayed senator Binigno Aquino, no? Aton sa nga mga tag palamati. So, wahita kita oras sa aton sa nga mga katropa, sa aton sa nga mga tag palamati, but antes kita magtakop, aton sa nga mga katropa, aton nga pag-pangalagad, ang builogid nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad, garantisado, kag-epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule, Santo na Vitamin C, Santo na Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Sis the Pain, kagsang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. May libre dirang ang konsultasyon. Adlaw-adlaw, arada si Dr. Impinado ang aton nga Doctor of Alternative Medicine Consultant na magatudlo sa inyo sa mga program of supplementation. Tuduan ka mo kung paano ka mo makalikaw sa mga pagkaon nga mong ginalinan sa nga wala ka mo nag-aayos sa inyo sa nga mga balatian. And ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika, Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy Generica, kag sa tanan-tanan nga mga butika malapit sa inyo nga lugar. Wala na ta oras sa tonsin nga matag palamati timprano pa kita ma-end, no, kay Friday subong to giveaway sa aton sining sunset. Mamati kita sa mga Christian songs sa aton sining pag pangalagad until buwas ka to pang Alex, no? So see you next Friday sa gihapon diri sa pagpangalagad sang serbisyong OFW. Upod kay katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagkaganda ka pa.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yuglutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtatanda.

0: 0928-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin, pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, pinatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin

0: iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo o aming Ama na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligtasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa ating mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening, good evening sa naton nga mga kaabyanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sinigid nga gabi nga iya kita ginpalabot sa sining una nga mga minuto sa gabi nga inugpahuway o kung adlaw nga inugpahuway sa aton nga Ginoo makauturan subong man sa iya nga mga kaanakan sa sining nga kalibutan. Okay, kumusta ang inyo nga mga pagkabuhi sa bilog nga semana? We hope nga yara gid sa maayo nga kondisyon kag malipayon nga puno sang mga grasya o kung mga panalangin blessing nga gihatag sa Ginoo sa bilog gid nga semana, syempre no sa good health pa lang no blessing na gina sa aton mga kauturan. Okay, how much more kung may financial no may iban pa da nga mga blessing ginhatag sa aton nga wala naton gin inspektar no nga naglapot lang sa aton. So isa ina nga mga pagpakamaayo nga halin sa Ginoo makauturan. Yes, kay halin na tanan sa Ginoo eh. Kita nga mga tao instrumento lang kita niya, pero ang tanan sina nga ginhalinan amo lang gid ang Dios o kon ang Ginoo mga kauturan. Kay gani aton siya pasalamatan. Nga iya kita ginpalabot na naman sa sining katapusan nga adlaw sang semana mga kaabyanan. Okay? So sa sining gabi before kita magapadayon sa aton iya nga pagtuon sang pulong sa Ginoo naman sininga tinion magapamati tada na isang isa ka pinasay nga ambahanon.

0: magpangamo din ay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan nga ra ka sa kita saan sa mga langit sa sini nga kagabion. Kami nagapasalamat nagadayaw gid sa imo tungod ikaw ang Dios sa bilog nga kalibutan nga nagtuga sa langit kag duta subong man sa amon stagsa ka mga kabuhi. Kasi sini nga tinion yari kami nagadangop kag nagapaubos sa magagalingon dira sa imo nga sa pun ikaw maga upod kag maghatag sa amon sing kaalam paghangop sa mga pulong amon karon matun-an. Siya pon ikaw man magapakamayo sa imo makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio subong man naga-live through Facebook ngang mapulong amon matun-an ini magadulong sa amon sing dugang kapag-on kag hibalo samtang kami nakabuhi sa sini nga kalibutan. Agud nga sa diin kami mangin malipayon kag may paglaom dira sa imo tungod kay ikaw magakarediri sini nga kalibutan pagi sa imo bugtong anak nga si Jesucristo kag magakuha sa imo makanakan nga nagahigugma dira sa imo. Kani sini gabi ikaw man magapatawad sa amon mga sala sa buhat pulong kag una-una sa bilog nga semana. Agud takos kami sa pag-ambit sang imo mga pagpakamayo espiritual, physical kag mental. Kag salamat gid sa pasabat nimo sa amon pagpangamuyo, ikaw man magaguide sa akon bilang representante sa pagdala sa imong mga pulong nga ini nga mga pulong naghalin gid dira sa imo dili sa akon kagalingon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, salamat no makauturan sa mataong mambahanon tingog sa paglaom. Yes. No kay kung wala ang tingog sa paglaom, actually tingog sa paglaom iya na si Ginoo. No makauturan, amo na ang naghatag sa aton paglaom samtang kita nagakabuhi sa sini nga kalibutan mga kaabinan. No, ang mga promises bala sa Ginoo, amo na siyang aton nga paglaom. No, buhi nga hope no mga kauturan nga kung mobalik ang Ginoo may ara na kita kapahuwayan. Yes, no, kay ti siyempre langit naton pahingaduan biyaan ta nang kalibutan nga tama kabudlay no baw kalibutan perminti lang ginabagyo ginalino ginasunog ha? Damo patyanay damo kawatan baw grabe gid no mga kauturan ti biyaan ta nani no balihin na kita dito sang balay nga lunsay bulawan dito sa langit kag subong man baudi nakatuya mga budlay no maano ka na lang ti imagine bakasyon ka to sulod sa kalibo ka tuig mo ti ang imo to ubraya mamupo ka lang dito sang prutas sa langit kay para ha makakaon ka kag kanami mga kuturan dili masaysay no suno sa dilalan sa espiritu sa tagna dili masaysay ang gipakita nga bunga no sa the tree of life dito sa langit makatulog nga gapamunga kada bulan dusi ka klase nga bunga imagine mga kauturan no siguro ang kung tamis ang paho sa gimaras sa leon mas tamis pagito guguro sa laha ko ano sa langit gid ya no kag ha, imagine way na to ko ani way na to sala eh no mga kauturan amo na ang aton buhi nga paglaom as a Christian no sa sini nga kalibutan. Amo na nga aton gid siguruhon ang aton niya nga kabuhi, no? Alagad kita maayo sa Ginoo, labi na sa tanan nga mga Sabat keeper, no? Happy Sabat sa inyo tanan dira. Kumusta ang inyo nga pagpangaman, no? Gina, no? Sa bagay dili lang gina, brother Hedrin eh. No, halin sa Sunday dapat, no? No preparar na ta para dili ta ayawan sa Friday nga adlaw, no? Di ta kapuyon, dili ta lapyon. No, ang Lunes pa lang no ang aton mga bayo no naplansa na ang aton niya nga mga sapatos. Huwebes pa lang no nasyay na na. Amo na mga kauturan. No aton pagkaon no gina preparar na bisan balinghoy lang na kamuti lang na kaunon ta buwas. Good na na no mga kabiyanan. Na kay apple isa kabilog pamahaon. Yes. Good na na mga kauturan. Parisa ni mo sang santon plus gold no nga coffee mga kauturan abaw sampak na na no mga kaabyanan so muna ang aton pagkabuhi sa kalibutan mga kauturan temporaryo lang ni oh temporaryo lang ni dili ni siling nga forever ni no ang forever mga kauturan amo na ang langit na no kun ato na ta sa langit amo na ang nami mga kauturan gani sa sining gabi arita sa aton nga mga pagpanamyaw no mga kauturan especially sa tanan nga mga Sabat keeper no happy Sabat sa inyo dira mga kaabyanan no, mga kauturan, no, I hope nga malipayon kamo dira nga naara na sa simbahan, nga nagasimba, kung wala sa simbahan, kay layo ang simbahan, ara na sila balay na worship, no, happy Sabbath sa inyo dira, no, mga kaabyanan. Especially sa aton yung mga brethren, no, sa Seventh Day Adventist Reform Movement, no, happy Sabbath dira sa inyo atanan. No, aton minatamyaw din aton yung CEO, no. Tiga live mo. No, happy Sabbath Doc Remilito oy, no, dira sa Cavite. Okay? So kagsubong man aton nga man pulamati dira sa kabukiran pagkadto dira sa kabaybayonan may gabi dira sa inyo. No, kumusta ang inyong semana? Bag-o lang ta daw na init-inita, no. No, mga kaabyanan ti. Pasalamatan ta ni gihapon, at least nakatilaw man kita init, no, mga kaabyanan ti. May mga balita naman nga may bagyo naman, pero ti may lang tani kung dili ni masintro man sa aton, no, ti na, no, maayo. Pero ti isa na ni nga mga palatandaan makaturan sa aton, no, isa ni nga mga pagpaandam sa aton agud nga magpag-unta sa aton nga pagtuo dira kay Kristo. Okay? So, especially sa siyudad sa Iloilo, no, may gabi dira sa inyo sa tanan naton nga mga listeners subong sa merkado, no, kon sa diin man nga duog dire sa siyudad sa Iloilo, may gabi dira sa inyo mga kaabyanan, no, mga kauturan naton nga nagapamati sa ilang mga radyo sa XFM Iloilo makauturan 100.7, mga kaabyanan. Kasi siya pong live nyo makita ng inyo kubos nga alagad, no, Brother Hedren dire sa aton yung Facebook, no, makauturan, naka-live streaming kita subong, no, so pwede ka mo ka-comment, no, maka-pa-shoutout sa sining kagabion, mga kaabyanan. Sa aton mga special account, no, Hedren Soliano, no, live manghiapon, mga kaabyanan. Kaya di ka mo magkalipat sa pag-like and share, follow, aron nga sa din, updated ka mo sa mga balita, no, mga bago na ito nga mga videos, no, mga informasyon si kayong lawas. Updated ka mo pag i-follow ninyo, makuton, i-like nyo, share, amo nang pinaka-importante dira, no, mga kaabyanan. Okay, so aton ginatamyaw ang aton makuturan dira sa Barangay Panuran, Lambunaw, no. Good evening, Sister Banjil, Bilina, kumusta ka da? No, pasensya gid nga daw wala ta nakabiyahe dira tungod kay ang aton panahon malain, no. Sister Banjil, so I hope nga yara ka sa maayo gid nga sitwasyon, no, especially sa imo lawas, no, gabay nga ra ka sa good health always, no. Kag subong man sa imo dira nga mga bata, kag sa imong mga apo, mga hinablos, may gabi dira o kay Paypay dira, no, kay Kim, no, Kim Jade, no, may gabi dira day Kim. Sige, happy Sabbath dira sa inyo. Balo ko gapamati ni siya kay ti ga terminate siya ga online. Okay, kag subong man dira sa kay Brother Panoy Villadulid, no, good evening sa imo Brother Panoy. Kag subong man kay Sister Roslyn Sabakan Villadulid, good evening dira sa inyo, no, sa Panuran, Lambunaw, no. Always na sila man nagapamati sa aton yang programa sa ilang radio, no. Tibas kong tong signal na to ni, no, sa XFM. Okay, kag dulog ta dire sa Kabatuan, no, may gabi sa imo dira Brother Rex sa Daba, no. Ti kumusta? Ati ang aton biyahe buwas, no, ti kong gapamati kada subong, pagkadto ta sa makadto ako sa San Rafael to, ti kung gusto ka pwede ka gyapon maka upod, no, pero ti depende sa imo, no, kay basi lapyo ka na. Sige, balik to. Okay, so Sister Pinky, may gabi dira, may lang pagpamati, ha. Okay, so happy Sabbath man dira sa inyo. Kag sa inyo duha ka kabataan, ha, brother, Sister Stephanie, kag Sister Abigail, no, ang imo dira nga mga beautiful girl. Okay, kag dira man sa Barangay Lag-an Kabatuan, no, happy Sabbath Sister Kaning Sumiho Isma, no, maayong gabi dira sa imong pinilangga nga bana, kag sa imong mga apo dira, no, good evening, kag God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Marilo Saragusa, no, maayong gabi dira, no, put sa imo pinilangga nga husband, no, Saragusa family. Sige, kag kay Sister Magdalena Rabago, no, good evening dira sa inyo, maayong pagpamati, no, God bless man, no, Sister Magdalena Rabago. Okay, I hope nga padayon ang imo nga pagtiknot, padayon ang imo yang paghibalo sang pulong sa Ginoo. Okay, so sige lang, no, makabisita gid ako dira man sa imo liwat. Sige, kag dira man sa dire man sa uton, no, barangay Trapitsi, no, aton ginatamyaw dirang aton mga kaabyanan. Sila ni Pastor Estrera, Carlos Estrera Senior, no, may gabi dira sa inyo. Brother Buboy, Joseph Estrera, kag Sister Lalay, no, good evening. Kag subong man kay Doc Crispin Hico, no, good evening Doc. Kag happy Sabat dira sa inyo pod kay Ma'am. Okay, kag sa imo dira nga mga apo, no, kag sa imo dira man nga bata kon ara. No, may lang nga pagpamati ah. Okay? Kag subong man kay Brother Emil Burakit, no, Burakit family, no, Sister Jennifer, kag sa duha nimo man nga kabataan, happy listening lang dira sa inyo ah. No, kag happy Sabat man. No? Siguro ay ara kamo da sa church, no, may lang nga pag panimbaho ninyo dira. Okay? Kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, may gabi dira sa inyo. Sanseda family, no, dira sa Banwasang Uton, no, nalipat ko dira sa ilang barangay pero kay sakop sa Uton mga kaabyanan. Sige, God bless man dira sa inyo. Dire naman kita sa Tabok Subaharo, no, aton ginatamyaw gyapon ang family Lapos, no, brother Doc Erwin Lapos, Sister Giging dira, no, ila dira ni Bra-Bra, ila ni sino pa ni? No, ni nalipat ako sa mga kabataan dira, no, happy listening na ninyo dira. Okay, kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, happy Sabat kay sa imo dira nga mga kadapo sa panimalay, no, sa imo dira nga pinalangga nga bana. Okay, ka God bless man dira sa inyo. Kay Sister Chi Faith diri man sa siyudad, no, sang Iloilo sa Haro, no, may ilang pagpamati Sister Faith. God bless sa imo. Maila, gabay lang yara gid always ka sa ikaayong lawas o kung good health. Sige. Kagdirita sa Dumangas, atong ginatamyaw sila ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido family o kung Olbido brothers, no. Maying gabi, happy Sabat dira sa inyo. Happy listening man. God bless dira sa inyo, Sister Chuna Olbido, kag Sister Julina Sunio, no. Maying gabi, may lang pagpamati ninyo dira. Kag subong man sa Dumangas, no, atong ginatamyo si Brother Paul Dumagit, Sister Marian Dumagit, iapin lang kang asawa, Sister Maribel Pirotso Quales, no, may gabi, happy Sabat dila sa inyo. Okay, Pirotso family, no, may gabi, kagsubong man kay Brother Jan Sumugat dira sa Persian Housing sa Dumangas, no, may gabi dira sa inyo, ha. Okay, kag sa ibang pa naton nga mga nagapamati, no, maayong gabi kag thank you gid sa inyo always nga pagsubaybay sa aton niya nga programa Tinig ng Reformasyon. Okay, so ari dire si Apple Tabanda, no, listening. So thank you, you know, Sir Apple o kon Ma'am Apple. O ari man dire naka-join si Elsa Soliano listening. So thank you, you know, Mami, no, akong pilangga nga asawa, no, naga-join manggali subong dari sa XFM Iloilo 100.7 makauturan. O pwede ka mo ka-comment dira, okay? Kay para magdamo kita. Okay, kag sa sining gabi, magatuo naman kita sa isa naman ka istorya sa Biblia, no, mga kaabyanan. Okay? Kay sa Biblia kumpleto nimo. Nay may ara nga gira. May gira, may love story, may ara man nga about leadership, no? Adamo makauturon aton makatunan sa Biblia. Oo, kung basahon ta ang Biblia, adamo ta sang makatunan at the same time magatudlo sa aton sang leksyon, no? May mga leksyon kita nga makuha mga kaabyanan. Now, atuntunan ang istorya nga nakasulat dira sa Numeros, mga kauturan. No, sa may mga Bible dira, bukaron yung Bible, pangitaon niyo dira ang Numeros. No, ara na sa Old Testament mga kaabyanan, no? Exodus, Numeros, no. Amara na dira mga kaabyanan, no. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros. Amo na siya makauturan. Now, sang una nga mga panag-on ang Ginoo nagamit paagi kay Moses, no. Kay ang iya katawhan nga mga Israelinhon na ulipon dito sa Egypt, kag dali nga istorya, gitawag si Moses nga mangin leader mga kaabturan, no, sa mga Israelinhon. na ining leader bala di bala di gali ni bala basta-basta no kun nangin leader ka dapat sulundan ka no sa tanan nga mga bagay sa tanan gid nga mga bagay sulundan ka kun ikaw leader okay ikaw ginatulok mo at the same time siyempre kung leader ka may ara ka gid iya nga kaalam no wisdom o kung ginatawag nga ihibalo no mga kauturan kon ikaw isa ka leader so amo na nga kung leader ka dili ni basta-basta mga leader ka nga wala ka sang experience wala ka sang ihibalo now tun-an aton diri makauturan no gin titulan naton ini si Moses mapainubuson gid labaw sa tanan nga mga tawo sa kalibutan oo grabe no kung naton tun-ani ang Exodus mga kaabyanan ang iyaya nga kabuyanstan ni naglabot gid sa numeros mga kauturan grabe ang naagyan ni Moses mga kaabyanan ka grabe no ang iyang aginda lang ang mga tao dili lang kay isa kalibo pila kalibo mga kauturan nga mga tao ang iya gilid outan mga kaabyanan okay so grabe ang iyaya nga pagdala di mo lang gali pa ni Malay Subong di ka gani di mo gani kung kaisa madala di ba mga kauturan imo pa ni Malay so grabe kabudlay pero si Moses no hindi matani siya gusto pero te ang Ginoo nagtawag sa iya sa rason nga wala lang siya nagdumili bisan budlay sa iya tungod kay minadlokon sa Ginoo obedience sa Ginoo iya ini gindawat mga kauturan now daling istorya sang nagadumala na siya kag nakatabok na sila dito sa Red Sea no mga kauturan sa Red Sea pa lang grabe na nga trials no naagya ni Moses kun yuton anira ang Exodus no mga kauturan now siling dire sa Numeros kapitulo 12 no ara dire istorya mga kauturan sa chapter 12 sang Numbers no sang Old Testament mga kauturan ari ang istorya siling dire karon ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moses tungod kay nagpangasawa siya sang taga Ethiopia. No? Kini si Miriam mga kauturan, no? Iya man ni mga kadapo sa panimalay. Ini man si Aaron, iya man ni utod ni Moses mga kauturan. Amo ni si kumbaga si Moses amo ang spokesman para kay Aaron. Kag si Aaron amo naman ang spokesman para sa mga Israelinhon, sa mga tao. Oo, mga kabinanti, damo na nga mga experience halin sa Egypt, Egypt, nga si Moses amo ang naghambal kay Aaron, nga amo nang himuon. So, ginahimu man na ni Aaron. No, damo mga milagro nakita ni Aaron nga utod niya, no, nga ang Ginoo nagaupod sa iya nga utod ukon sa iya magulang nga si Moses. No, mga kabinanti. Now, ang natabo dire, sa versikulo 2, nagsiling sila. Paagi lang bala kay Moses naga pakighambal ang Ginoo. Amo ning hambal sa mga duha ka mga tao, si Aaron kag si Miriam, no? Naga pakighambal man siya paagi sa amon. O, amo na makuturon ang ila gina istoryahan si Moses about kay Moses. Kay si Moses amo ang ginahambalan sa Ginoo, nga amo na dapat himuon kag ihambal ni Moses didto kay Aaron. Kag si Aaron naman, amo naman ang muhambal sa mga Israelinhon. Di sa ulihi, ini si Miriam, ining babae ni, isa ni nga nagsulsul kay Aaron. No? Nga, Aaron, si Moses lingid balay ang ginagamit sa Ginoo. Nga sa bagay, naglapas, nagkali kay sa una, abis sa Israel mga kauturan, dili ka pwede ka pangasawa sa mga iban nga mga either laki ka man o kung bahay ka, di ka pwede mga asawa sa iban nga mga lahi, kundi li Israelinhon. Amo na mga kauturan, tiini si Moses, nakalaya siya halin sa Egypt, mga kauturan, tungod kay ginahingabot siya, no, grabe na istorya man dira, kag dito siya nag-star mga kauturan sa mga itipihanon nga mga rasa, mga kaabyanan. Ti against, kumbaga, sa ilang layi, mga kauturan nga mga asawa sang dili tumuluok no kumbaga mga kaabyanan ti hambal diri ni Miriam no tanawa kumbaga dili na siya gani kon sa Ginoo kay wala siya nagsunod sang aton niya nga patakaran no daw sinday na diri kag nakigambal man siya paagi sa aton. So meaning gi-accept ni Miriam o ko ni Aaron nga pwede man magapakigambal ang Ginoo sa ila mga kaabyanan. Pero ang matuod mga kauturan, ila lang tuya, no, mga kaabyanan sa nagapamati subong. Ila lang tuya hambal nga nagapag-istorya man ang Ginoo sa ila. Tandaan tani mga kauturan, kay subong abing mga panag-on, nga agindala tani nga istorya. It because, amo man eh, no? Kung ano sang una nagkatabo, amo man sa aton kadlawan karon, more pagid, no, sa aton kadlawan karon. Ha? Ang Ginoo may ara gid pinili nga tao sa kalibutan. O kung tawag na lang pinili nga hari o kung pinili nga leader, mga kaabyanan. May ara gid ang Ginoo nga mga ginapili mga kaabyanan. Kaso kining iban nga mga tao nga gusto man nga gusto man nga mahimo nga leader, sa rason nga muangkon sila nga ang Ginoo daw nagapakigambal sa ila. Now, anong natabo, mga kauturan? Now, siling diri sa versikulo 3. Si Moses mapainubuson gid labaw sa tanan nga tao sa kalibutan. Anong butsing ganun, mga kauturan? Bisan pagali na bati, aniya ina nga istorya kay Aaron, bisan niya ina utod kay Miriam, mga kaabinan, ha? Si Moses wala lang gid na yan lain. Wala lang gid ga kuan, wala gid ga react no mga kauturan. No? Dili lang guro amo nang isya na istorya o kun oh, kun ano pa nga istorya kundi damo pa mga kaibinan. Pero ano naka-record sa Biblia? Walay iban nga tao nga pinaka mapinaubuson sa sinangaduta isa gid nga naka-record diri mga kauturan, si Moses. Oo mga kaibinan, si Moses. Now, no, nami no kung kita amo man no bisan grabe nga mga pagpakalain sa aton kung ginapakanubo kita, no? Makapaumod man ta kaangay kay Moses. Gabay pa no mga kauturan, praise the Lord kung amo na no atong batasan. Now, versikulo 4. Siling ni dire. Gani naghambal gilayon ang Ginoo kay Moses. Aaron kag Miriam. Guwa kamo nga tatlo kag magkadto sa tulda nga ginapakitaan, no? Gani nagguwa sila nga tatlo kag nagadto sa tulda. So butsing ganon, samtang ginapakalain nila si Moses mga kaabyanan, ang Ginoo gali kabati. No? Take note mga kauturan ha, bisan anong atong ginahimo subong, gamaritesta sa aton mga isiga tao, ginapakalain aton aton isiga pareho, ha, take note sa mga kwanda, no, mga libakira, libakiro. Kung aton gali ginaisgutan ang ngalan sa isa ka tao nga wala nagahimo sang malain o kung kita ang nagahimo malain sa mga tao, ang Ginoo gali makuturan kapamati na. No? Ang mga anghel sa Ginoo nagalista na sang aton gina hambal mga kauturan. Oo. Ginalista ina kag at the same time kung ang imo ginambal nga mga himo-himo amo nang ara sa napulo kasugo. No? Dili ka magsaksi sing butig. No? Sa imo isig ka pareho. Kaya kung nagasaksi ka, nagahimo ka sang mga binutig, ginarecord inagali mga kaabyanan. Oo, wala to kabati tong imong ang tao nga imo ginahambalan, pero sino ang nakabati mga kauturan? Ang Ginoo o kung ang anghel mga kauturan. Now, anong natabo? Siling sa Ginoo, pagguwa ah. O, guwa ka mga tatlo kang magkanto sa tulda, meaning tulda, simbahan o kung templo. Mga kaabyanan, tunang naglanta mo sa aton nga video dire, so makita niyo sa picture, no, ang ginhimo sa time sa mga Israelinhon. So mukadto sa dito sa templo, nga dito permente ang Ginoo nagapag-istorya kay Moses, upod niya si Aaron kag si Miriam ako otoran. Verse 5, dayon nagkunsad ang Ginoo paagi sa panganod, nga daw haligi kag nagtindog sa pirtahan sang tulda nga ginapakigkitaan kag ginatawag ni Aaron kag si Miriam pagpalapit sa duha. Kaya now mga kabinan, dito sila makadto. Kaya ang Ginoo makikita sa ila. Pero, ang Ginoo based sa Bible, makuturan din natin siya makita personal. No? Kaya mapatay kita. No, mga kabinan. Now, halin pa sang una, wala man gid makita ina ni Moses. Ang Ginoo, personality nga nag-personal nga makita niya. Kundi, pagi lang sa likod, kung kaisa, makita niya,
1: dayon paagi sa kalayo o kun paagi sa tingog. Now dire ang gihimo sa ta, sa Ginoo da time. No, ang pagpalangga sa Ginoo sa mga isalunon grabe. Kay kung adlaw ang ila makita amo ang panganod nga haligi. Okay? Pagabi panganod nga kalayo para may kasanag sila, nga dili sila madulman. Kag amo inang nagapanguna mga katuran, ang ginatawag na panganod nga puti nga haligi, kag kung gabi panganod nga kalayo mga katuran, nagarepresenta rin na is Jesus Christ mga katuran. Imagine, no mga katuran, kita ni Aaron kag ni Miriam ang nagkalatabo mga katuran. Kung ako guro, madlok na ko maghambalambal sa kay Moses, mapakalain madlok ko nga man, tuod nga ang Ginoo ara gid sa iya. Imagine, na, sino man abi makapabuka atong Red Sea? No? Makaya to ni Moses mapihak ang Red Sea? How? Hindi. Pero, nakita nga ang power sang Ginoo, gihatag kay Moses. Meaning, instrumento gid sa Ginoo, si Moses mga kauturan. So di basta-basta nga imo na ya butang-butangan sing sala. No, mga kaabyanan. No? So aton sa atong kadlawan amo man subong. Dili kita mag hatag og malain nga mga istorya especially sa aton mga leader sa church. Oo, leader sa church o kun sa mga tao nga nag-obey dira kay Kristo. Kay kon aton inahimuon makuturan, aton yung mabasahan diri kung anong magkalatabo sa mga tao nga nagapakalain sa mga alagad sa Ginoo. Now, verse 6. Nagsiling ang Ginoo, pamati kamo, kung may propeta ako nga ara sa inyo, nagapakighambal ako sa iya, paagi sa palananaon, kagdamgo. Amo na siling sa tingog sa Ginoo. No? Te, ini si Miriam, kay si Aaron, wala ni sila ginapadamgo. Wala man ni sila gina, pakigambalan sa Ginoo. Kaso nag-angkon lang sila nga, ang Ginoo daw gapadamgo man sa ila. No? O kung naghatag mga palanan aon, ila lang na hambal makuturan. Pero, sa matod wala. Ang ginapakitaan, damgo o kung tingog, si Moses lang mga kaabyanan. Now, verse 7. Pero hindi pareho sini. No? Kung magpakigambal ako, no? Sa akon alagad nga si Moses. Although, kung may gamiton man si Ginoo sa pagi sa mga dreams, palananaon, vision, no? Pero dili daw parehas kay Moses. Grabe gali makatura, no? Ang Ginoo kay Moses, grabe sila ka-close, no? Sinindiri, nga masaligan, nga pangulo sang akon katawhan. Imagine, grabe gali. Si Moses gali makaturan. Mayingong kagmasaligan, grabe ng awards, no? Masaligan. Gamay man, oh, siyempre, di ka man masaligan sa dako kung di ka masaligan sa gamay, eh. No? Makuturan inyo nakuha ang punto, ato nakuha ang punto, dire. Kung di ta masaligan sa gamay nga bagay, halimbawa, kwarta, no? Gibilinan ka na kwarta, nga imo na tagoon, pero, ahaw sa 100 pesos, imo pakwaon, imo personalon gasto, ati na pakilala gamay lang ang kandidad. O, dili ka masaligan. So meaning, paano ka saligan sa dako? Pero si Moses makauturan, grabe siling sa Ginoo. Nga masaligan nga pangulo. Meaning, masaligan tanan mga kaabyanan. Oo. So nga masaligan si Moses, it because ka sa iya nga pagka-fitful sa Ginoo. No? Matinumanon mga kauturan sa Ginoo si Moses. Sa tanan, masaligan si Moses. Suno sa record sa verse 7. 8. Sinindiri. Kung magpakighambal ako sa iya, daw pariho lang nga naga atubangay kami. O, siling sa Ginoo, ha? Kay Miriam, kay Aaron. Kay ang akon ginahambal sa iya, maatahagid kaayo. Amo na hambal sa Ginoo kay Aaron kay Miriam. Daw pariho lang nga makita niya ako. Hambal na sa Ginoo makuturan. Ha? Gani, nga wala gid kamo nahadlok maghambal sing malain kontra sa akon alagad nga si Moses. Imagine makuturan kung ikaw guro hambalon sina, makabati kasi nga tingog ano anay mo batyagon. Ah mga kauturan, siguro kung ako ya guro makurog gid kuya, no? Hambalon ko sina. Mga kauturan, delikado. Kung ang isa ka tawo nagaalagad sa Ginoo, nagatudlo sa insakto, pero himuan sing sala, no, damo subong eh. No? Damo subong nga nagtudlo kasi sakto pero tuison sa mga iban nga mga magtutudlo, ngayon na butig nang ilagi na tudlo. Ha? Hindi na sakto, hindi ka mo magpati sina, at tama na sila ka, extremist, tama na sila ka, hindi ka muna kay mga kuha na sila. Ha? Mga siling pa na sa iban, mga hulog. No? So mga kauturan, delikado gali na. Okay? Take notes, akong siling gina, ang tanan naton ginahimo, ginarecord ina sa aton nga munugtunda mga kaabyanan. Now, anong natabo? Verse 9. Naakigid ang Ginoo sa ila kag naghalin siya. Sa tapos sambal sa Ginoo makauturan sa to, sa kay Aaron kay Mariam, naghalin dayon ang Ginoo. Ang term dire o, verse 9, naakigid ang Ginoo. Sa tulang ilagin himo, nga ginapakalain nila si Moses, mga kaabyanan. Oo. So amo na mga kauturan, nga sa aton gadlawan karon aton inalikawan. No? So mas maayo pa maghipos na lang taguro dito. Di na ta magsigihambal sing malain sa aton isig kapareho kay para ha? Hindi ta silutan kaangay kay Miriam. Now, anong natabo? So yung dire sa verse 10. No? Chapter 12, verse 10. Sang naghalin na ang panganod sa ibabaw sang tulda, gintubuan dayon si Miriam sang delikado nga balatian sa panit kag nagputi gid ang iya panit no? Pagkakita ni Aaron sa iya. Paghalin sa Ginoo makauturan, nadula ang iya tingog, nadula ang panganod makauturan, nagarepresentar panganod is Ginoo, ano natabo kay Miriam? May nag-abot sa iya nga balatian sa panit makauturan. Kung sa aton panidiri, no, kita mo ng ido nga arikison, no, mga kaabyanan, do kaangay sina, mga kauturan, nga gagapudis, gagapudis ang imo ya nga, unod, hasta sa uli nga daw tulad, kita ka ng ido, amo na bala ido, bala mga kaabyanan, tiini, ado amo amo man yung mga kauturan, yung tawag nito, sanla, no, mga kauturan, nagputi, no, ang iya ya nga lawas, sa tapos naghambal ang Ginoo, sa ila. Meaning to say, ang Ginoo ay ginmalipay sa iya ginahimo nga ginaguba niya ang sinugo sa Ginoo. Mga kaabyanan. Now, padayon. Verse 11 to 12. Nagsiling si Aaron kay Moses. Kahit may balatian na si Miriam eh. No? Pero si Aaron, wala lang na lapnan makauturan. Wala lang na lapnan. At siguro, ang Ginoo lang nakabalo makabihan kay si Aaron Abi, no, dako man gid man ang iya yang kwan eh. Dako man ang iya nabulig sa bulaton sa Ginoo kay spokesman siya sa Israel eh. No, si Aaron, si Moses, no, amo ang nagapakig-istorya sa Ginoo kon sa Dios. Dayon si Moses amo na mag-istorya kay Aaron, kay si Moses suno pa sa Biblia, daw pitla bala maghambal, no, daw pitla man. Di amo na nga si Aaron among gihimo nga munughambal mga kaabyanan. Now, siguro ayan ang Ginoo na kay baluman sa status ni Aaron, mga kaabyanan. Kaso lang, kung imo tanawon si Aaron, makuha ta man gyapon leksyon, mga kaabyanan. Kung ikaw abi si Aaron, makauturan, namian ka na batasan mo. Namian ka sa batasan ni Aaron, nga daw magpadala-dala ka man sa mga sut-sut bala, no, mga kaabyanan, para sa akong dili mayo, no, mga kaabyanan. Pero sa bagay, may mga weaknesses man ang tao, so amot putuguro ya witnesses. No, sa atong subong, amo man na, may mga batasan man ang kaangay kay Aaron, mga kauturan. Oh, pero di ta na pagsundon ha, mga kaabyanan. Kung pwede, stand kita sa sakto. Kung tawag ba lang ha, pag sakto, sakto. Pag di amo, ati, ato na laygayan. Ato ni na iya tudluan nga, brother, sister. Dili na siya amo. Okay? Now, anong natabo? Silindri, nagpangabay ako sa imo, nga hindi kami, no? Sinidre, nga hindi kami pagsiluti tungod sa binuang nga sala nga amo na himo. Tanawa, sino nagambal sini? Si Aaron, no? Kay Moses. Si Moses, bao kaluyi man kami nga tani dili kami pagsilutan sa Ginoo. Ano daw ang term dire? Binuang. O, mayroon ka binuang, wala ginay klaro, no? Tinarso, tinunto ito, no, mga kaabyanan. ti amo ni siring ni ni Aaron, no? Moses po. Uy, klaro ni amin mo, binuang ni. No? Ti siling sa verse 12, hindi pag itugot nga mangin pareho si Miriam sa isa kabata nga natao nga patay. O, buhi ka pero patay. Nga ang katunga sang iyalawas maupod na. At amo na galing saan lam, amo to galing abalatian makuturan, amat amaton pudpuron ang imo yang alawas sa tunga balatian mga kaabyanan. Sino naghatag sa to? Ang Dios mga kauturan. Ti amo na nga delikado galik kag ang Ginoo mo mga tag balatian sa aton tungod kay disobedience kita. Nao mga kauturan, ti masafir kita eh. Nao mga kaabyanan, ti amo na kita lang ang nakahibalo kun aton ini abroad mga kaabyanan kisa damo kita sang nahimo nga pagpasubo sa Ginoo. Number one, amo ang paglapas sa kasuguan sa Dios. Oo. Okay? The rest, na muna, mga pangguba sa aton isig kapariho. Ha? Ito simple kung kasuguan, dalan na lang pangawat, or ano pa da. No? So, amo na mga kabinan. So, isa ina nga, may ara kita circumstance once nga disobedience kita sa sugo sa Ginoo, at the same time, aton man gina, pakalain ang aton isig kapareho. Now, ano siling diri sa 13-14? Siling diri ni Aaron. Gani nagpakitlooy, ha? Gani nagpakitlooy si Moses sa Ginoo. Kahit si Aaron, nagwana mo, naghayo na ba o Moses? Sala to ang ginimo, binuang to, kaluyi kami. Nga tani, ha? Mawala ang balatian nga ato kay Miriam. Siling diri, no, kaya nagpakitlooy man si Aaron, anong gihimo ni Moses? Amo ni kanami makatun kag isa ni nga pattern nga aton sundon. Sini nga dire. O Dios ko, nagapangabay ako sa imo. Nga ayuhon mo si Miriam, amo ning hambal ni Moses. Si Miriam amo tong nagsulsol kay Aaron nga ginaguba niya. So nagbalatian na si Miriam, pero anong ginhimo ni Moses? Bao gin pangamuyo niya sa Dios, no? Si Miriam makabinan. Anong natabo? Siling dire. Nagsabat ang Ginoo kay Moses. Hindi balang ako nduplaan siya sang iya amay sa guya bilang pagpakalain sa iya antoso niya ang kahuluyan sa sulod sa pito kaadlaw. Amo ni hambal sa Ginoo samtang nagpangamuyo si Moses sa Ginoo nga na nga nagpakitlo isa nga maayo ang balatian ni Miriam. No, siling sa Ginoo gani pagwaas siya sa kampo sa sulod sa pito kaadlaw. Pagkatapos sa pito kaadlaw pwede na siya makabalik. Ti siyempre, naluoy man ang Ginoo kasi Moses na nagpangabay eh. Ti ang Ginoo kag si Moses, best friend ini sila mga kauturan. Ah, kumusta kita? Best friend na natang Ginoo mga kabiyanan. Oh, ang makasabat kita lang, no? Best friend tayo ng Ginoo. So, muna, ito nagpangabay si Moses. So, ano sabat si Ginoo? Ti sige, pagwaa lang siya sa kampo. No? Hindi ay papapda sa inyo, kahit may sala siya eh. Sulod sa isa kasimana. Ah, mungkin pito, meaning Sunday to Saturday. Sa pagtapos daw sina, pwede na siya makabalik sa kampo. Now, 15. Siling Idere. Ha? Gani din pagwa si Miriam sa kampo sa sulod sa pito kaadlaw, ang mga tao wala nagpadayon sa pagpalangkaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. Imagine makautura na ang ginhimo ni Miriam. Siya lang ang naghimo sa la upod kay Aaron makauturan, pero dalas-das ang mga katawan sa Israel. Oh, kaya ka panglakaton ni ang ilan nila kat makotoran from promised land eh sa Kinan. Oh, amo na istorya dira eh. Pero tungod kay nakasala ang isa ka tawo sa rason standby man ang mga Israelino noon, sulod man sa pito ka adlaw makabyanan. Wala sila ka panglakaton. Tungod nga aman may sala makotoran. Anong punto dire? Kita subong sa atong kadlawan karon, ang aton nya nga travel makotoran is heaven. Oh, heavenly Kinan mga kauturan. Kaya amo nang natabo sa Israel eh. Okay? Pero nga ang subong, wala pa tagyapon nakapa-heaven. Wala pa kita nakapalangit, mga kauturan. It because kay, ano, kita mga, o kung ang katawan sa Ginoo, mga munog tuis. Ha? Munog guba sa mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. O kung ang tao nag-supak, o kung nag-disobey sa kasuguan sa Diyos, sa rason nga wala pa tagyapon na naglampot sa langit. Mga kauturan, di ba? Kunin mo tanaw ng istorya mo man na. Tungod lang sa sala, istambay ang mga kataon, wala sila kapadayon lakat. Okay? tungod sa sala. Pero kung atong talapang doon dire ang istorya makaturan, sulod sa pito ka adlaw, pwede na si Miriam makabalik kag padayon ila palang nakaton. But sing ganon, kung kita karon maghinulso sa aton mga sala, mga kabiyanan, padayon nga mag-aalagad ta sa Ginoo until nga ang Ginoo magabalik kag ikaw makaangko na kabuhi nga walay katapusan. Now versikulo 16, pagkatapos adto naghalin sila sa Hasirot kag nagkampo sa kamingawan sang Paran. Amo na istorya dito makuturan. Now versikulo 16. Gani ginpagwa si Miriam sa kampo sa sulod sang pito ka adlaw, ang mga tao wala nakapadayon sa pagpanglakaton hasta nga nakabalik si Miriam sa kampo. Kaya now ano atong himuon makuturan? Dilit naton pag hatagan sing malain gid nga hambalanon ang aton mga labi na kun mga leader nga nagahimo sa insakto. Like kay Moses. Oh, although makuturan tao ta, makasala man ta kaangay man gyapon si Moses tao eh. Pero tungod kay tinawag siya sa Ginoo, pinili siya sa Ginoo, makuturan dapat irespeto siya. Now, anong aton buhaton makabyanan? Bilang as ginatawag modern Israel. O mga modern ta sa una to, old Israel to sila eh. Now, ano to ni Moon Subong? Number one, ang pagrespeto sa Ginoo. Okay? Una gid ang Ginoo. Kay once maghimo ta og mga butang nga dili ta magrespeto sa Ginoo, delikado makauturan. Number two, ang pagrespeto sa aton mga leader. Number three, ang pagrespeto sa kaupod nga mga leader. Di kung leader ka man, dapat ara sa inyo ang unity. Dapat ara sa inyo ang kaayo. Number four, ang pagrespeto sa iya isig katao. Bisan pa sa aton mga members sa church. Kay puros man ta inanak sa Ginoo, dapat ang respect makauturan dili gina dapat mawala. Ara gina. Okay? Amo na makauturan dapat ato nimo. Now, mga kabiyanan, ano ang lagay sa Ginoo sa aton sa balaan kasulatan? Bilang mga Christian. No? Siling diri sa John 13 verse 35, kung nagahigugmaanay kamo, ina nahibaluan sang tanan nga kamo akon mga sumulunod. Yes! Pag ang tao gali, may ara gugma sa isa kag isa, especially na sa mga tao nga gigamit sa Ginoo, nga munugdo malamang kauturan, minister man na siya, elder man na siya, deacons, deaconesses man na siya, or ano man na siya, layman man na siya, o kung member man na siya, ang isa lang ginhambal sa Ginoo, ang ginatawag nga nagahigugmaanay. Ano daw? Kung nagahigugmaanay ang isa, makauturan, ano daw? Sumulunod kita ni Kristo. Wow, praise the Lord. Amo na mga kauturan, no? Kung ang gugma gali ara gid gali makabinan, amo nang pinaka the best. No? Amo na nga sa Galatians 5 verse 22-23, una gid ang love. Oo. The fruit of the Holy Spirit. Love gid ang una. Kay kung walay gugma makauturan, delikado. Kag amo na siya ang take note ha mga kabinan. Amo na ang ginapaninguhaan ni Satanas. No? Sa bagay, no damo sang nagsunod sa kasuguan, pero nagsunod-sunod lang, pero walay gugma mga kabinan. Delikado na. Amo na nga, tanan, no? Unahon tagit si Kristo paghigugma. Kaya ang tanan, musunod lang na, no mga kabinan. Kaya at the same time, makita nga matuod gid ang aton niya nga paghigugma. Now, last nga teksto. Romans 12 verse 10. Sili niya diri. Bilang magulutod kay Kristo. Take note mga katuran. Bilang kita mga Kristohanon, ha? Magigugmaanay gid kita. O may gid dimension ni Apostol sa Pablo.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sa

0: Wala ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan na wapo sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan na wapo nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari. Ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM. The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.